Pumapangit niyong panahon. Yan, saka tayo nakakapansin, ano ba na yung panahon na yan? Katulad kahapon, umuulan. Medyo nahirapan po ako umuwi, wala akong dalang payong. No? Ako po ay nabasa papuntang LRT. Alam niyo po, pinapaalala po sa atin sa Genesis 8:22, no? Na yung tinatamasa po nating panahon, ito po ay pinapanatili po ng Panginoon. No? Ito po ay nangyayari dahil siya po ang humahawak nito. Now, tingnan po natin kung yung nakasaad dito po sa Genesis 8:22. Ano ba yung sinasabi dyan? Habang nananatili ang lupa, ang paghahasik at pag-aani, ang lamig at init, ang taglamig at tag-araw, ang araw at gabi ay hindi titigil. Alam niyo po, ang buhay po natin ay puno po ng iba't ibang panahon. May panahon ng kagalakan, meron pong panahon ng kalungkutan, may panahon ng kasaganaan, at meron din panahon ng paghihintay, meron panahon ng pagtatanim, no? May panahon po ng pag-aani. Ang problema po ay madalas nating nais na ang bawat panahon ng buhay ay puro na lang tag-araw, no? Ngunit pagkatapos po ng baha, pumasok po si Noe, no, sa isang mundong puno po ng kawalang katiyakan. Mamumunga, ang tanong niya, mamumunga kaya ang lupa? May panibago po kaya silang mga sakuna at paglilipol na ating kanila pong haharapin? Alam niyo po, pagkatapos ay ibinigay po ng ating Panginoong Diyos nung sila po ay lumabas, ang pinaka masasabi nating katiyak, no, na pangako dito po sa kasulatan. Sabi po doon, habang nananatili ang lupa, no, ang paghahasik at pag-aani at ang araw at gabi ay hindi titigil. Alam niyo po, ito po ay hindi lang isang pangako na binigay ng ating Panginoon. Hinatungkol sa pagsaka, no. Ito po ay katiyakan na ang Diyos ay tapat at iingatan, pananatilihin ang kanyang sanglilikha hanggang sa makumpleto ang mga plano ng pagtubos. Alam niyo po, ang Diyos na lumikha, siya rin po ang Diyos na nagpapanatili ng mundo na ito. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at pasalamatan po natin siya. Now, tingnan po muli natin sa English yung ating pong text, no? Genesis 8:22. Sabi po dito, while the earth remains seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. No? Ulitin po natin, Genesis 8:22. While the earth remains seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Yan. Now, meron po tayong ilang puntos. Seven points, no? Dito po sa teksto na ating pong pinagbubulay-bulayan. At gagamitin po natin yung acronym na seasons, no? Siyempre, yung seasons. Dito po sa Pilipinas, meron lang tayong two seasons. Dry and wet season. Sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere, yung medyo mataas-taas, meron po silang tinatawag nilang four seasons, no? Pero pag umakyat-akyat pa kayo doon sa north, sa may bandang North Pole na one season lang doon, puro taglamig lang doon, no? At kung kayo pupunta diyan sa Amerika o kaya sa Canada, meron diyang four seasons katulad ng winter, no? Fall, okay, spring at summer, no? Yan po ay sa buong taon, iba-iba po yung mga seasons nila. Minsan parang nakakainggit, no? Sila po ay may ilang seasons. Tayo may dalawang seasons lang, no? Either magdala ka ng payong, pero payong pa rin, no? Pag mainit, payong. Pag umuulan, payong, no? Kaya nga, dapat dala-dala nyo yung payong nyo. Lalong-lalo na po ngayon, mga umuulan. So, tingnan po natin yung seven points, no? S-E-A-S-O-N-S.
seasons. Ayan. Letter S, stability. No? God gives stability in an unstable world. No? Ang ating Panginoon nagbibigay ng katatagan. No? Siya po ay nagbibigay ng katatagan dito po sa mundo, no? Magulong mundo. Ayan. So, yan ang first point. No? May stability kapag meron tayo sa Panginoon. Letter E, every season has purpose. No? Lahat daw po ng panahon ay merong may reason ang ating Panginoon, no? May purpose, no? Ang ating Panginoon. Letter A, abundance through planting. No? Pag tayo daw po ay nagtatanim, naghahasik, oh, tayo po ay nag-aani ng sagana. Yan. Letter S, sustaining power. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon, siya po ay nagpapatuloy, no, sa bawat isa sa atin. Letter O, ongoing covenant, no? Yung tipa ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy at ito po ay matatanggap po natin. Letter N, new mercies. And every morning, no, talagang ating Panginoon ay makikita po natin yung kanyang mga pagpapala. At ang panghuli, letter S, number 7, ay the final season. No? Hindi lang po dito sa mundong ito ang pag-aalaga ng ating Panginoon. Yung buhay natin dito ngayon ay tumuturo para doon sa walang hanggan. So, yan po yung pitong puntos. No? Medyo marami itong puntos at ating pong titingnan kung ma-squeeze natin in 30 minutes. No? Ito po ay, bakit nag-squint ako? Dapat talaga may salamin. Yeah. Anyway, tingnan po natin. 8:08. So, meron tayong 22 minutes para sa ating pong discussion. Unahin po natin yung letter S. God's promise brings stability in an unstable world. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos, nagbibigay ng pagkatatag o matatag, no? Dito po sa magulong mundo. Alam niyo po, nagsisimula ang Genesis 8:22 sa isang pahayag, no, ng katatagan. Niyanig po ng baha ang buong mundo. Ngunit ipinangako naman ng Diyos ang susunod na sangnilikha ay magiging maayos, no? Maayos pa rin ang takbo, no? Nagbabago man ang mundo, ang pagbabago na ito ay pinapamalhaan ng ating Panginoon. Nagbabago ang ekonomiya, nagbabago ang mga tao, no? Ngunit hindi po nagbabago ang katapatan ng ating Panginoon. Maaari pa rin tayo na magtiwala sa Kanya. Sabi po sa Malakay 3:6, "For I am the Lord, I do not change." No? Ang ganda po nitong salita na po na ito. Sapagkat ako po ang Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ako nagbabago. Ibig sabihin, yung pagmamahal na kanya pong ibinigay kay Adan, kay Eva, ang pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig doon sa cross ng Kalbaryo, yun pa rin ang pagmamahal niya ngayon. Dahil ganun din ang sinabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, kung ang ating Panginoon ay hindi nagbabago, ang kanyang pangako ay hindi rin po mawawalan ng bisa. Ito po ay maaari pa rin nating tanggapin at panghawakan sapagkat ang ating Panginoon siya po ang nangako. Sabi po sa Steps to Christ, page 9, "Nature and revelation alike testify of God's love. Our Father in heaven is the source of life, of wisdom, and joy." No? Ano daw po kung kayo pupunta sa kalikasan? Pupunta kayo sa forest. Yan. Pupunta kayo sa mga bundok. Ang mga bagay po na ito ay nakikita po ninyo na nilikha ng ating Panginoon, kalikasan, ito po ay nagpapatotoo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang ama po natin sa langit, siya po ang pinagmumula ng buhay. Siya rin ang pinagmumula ng karunungan. Siya rin po ang pinagmumula ng kagalakan. Okay? So, apart from God, apart from Christ, no, wala tayong magagawa. Kaya, huwag po nating iangkla ang buhay natin dito sa pabagubagong kalagayan dito sa mundo. Itayo po natin yung pananampalataya, hindi sa nagbabagong likas. Doon sa, itaglay natin yung pananampalataya po natin
doon sa hindi nagbabagong likas ng ating Panginoong Diyos, no? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Kahit minsan ay walang katiyakan dito sa paligid po natin kapag tayo po ay tapat sa ating Panginoong Diyos, no? Sigurado ang ating pong buhay, no? Yan naman ang binabanggit po sa atin dito, na sigurado ang buhay po natin. God's promises brings stability in our lives. Okay? At ang sunod po, no, ay yung letter E. Every season has a divine purpose. Alam niyo po, yung bawat panahon, meron po itong dakilang alikain ng ating Panginoong Diyos. Sadyang itinatagpo ng ating Panginoong Diyos ang iba't ibang panahon. Yan, nauuna po ang panahon ng pagtatanim. Bago ang pag-aani. Nauuna ang gabi bago ang umaga. Madalas nauuna ang paghihintay bago ang pagpapala. No? Sa bawat panahon po, merong layunin ng ating Panginoon. Sayang nga sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season. So sa lahat po ng bagay, merong kapanahunan. No? Nagtatalaga ang ating Panginoong Diyos ng iba't ibang panahon para sa iba't ibang layunin. Binabanggit rin po sa Romans 8:28, God works for the good of them that loves Him. No? Ang mga bagay-bagay ay nangyayari, lalo-lalo na doon sa mga nagmamahal, sa ikabubuti, no, ng nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Sa Ministry of Healing, page 472, ito po ang sabi, in the providence of God, there is no accidents. Life's experiences are His workmen to discipline and fit us for service. No? Kaya nga po, no, ang providensya po ng ating Panginoong Diyos, wala pong aksidente dyan. Ang mga karanasan po natin sa buhay, ito po ay nagsisilbi, no? Na ito po ay kasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay madisiplina, no? At tayo po ay ihanda sa paglilingkod. Hindi lang po tayo basta magtatrabaho, kakain, para sa ating pong mga sarili gagawa, para sa ating pong mga ikalalago. Pero ito po ay daan rin para tayo ay mahihanda na tayo po ay maglingkod. No? Kaya nga, huwag po natin ikumpara yung panahon ng ating pong buhay sa panahon ng iba. No? Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Habang tayo po ay naghihintay, matutunan po natin na ituro, no, sa iba na rin naman yung natanggap natin at mga turo mula sa banal na kasulatan. Hindi lahat po ng pagkakaantala ay nangangahulugan na tinanggihan tayo ng ating Panginoon. Okay? At ang pangatlo po, yung letter A, abundance comes after faithful planting. No? Kapag tayo po ay tapat na nagtanim, no? Umaapo po ang pagpapala na darating sa atin. Alam niyo po, particular ang pagbanggit ng ating Panginoon na paghahasik at pag-aani. Hindi po nauuna yung pag-aani, no? Bago po tayo magtanim. No? Totoo po rin ito sa spiritual na buhay po natin. Sa Galatians 6:7-9, no? Binabanggit po doon na kung ano daw po ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. No? Huwag po tayong magsawa na gumawa ng mabuti. No? At ganun din sa Hosea 10:12, sow for yourselves righteousness. Reap in mercy. No, maghasik daw po tayo ng katuwiran. Umani rin naman tayo ng kaawaan. Alam niyo po yung buhay Kristiyano na sumusunod sa batas, oh, ay naghahasik, no, ng kabutihan. At ito po naman ay nag-aani, no, ng kabutihan ng ating Panginoon. Okay? At sa education page 262, no, ito po naman ang binabanggit. Success in any line demands a definite aim. He who would achieve true success in life must keep steadily in view and aim worthy of his endeavor. Alam niyo po, ang tagumpay sa anumang larangan ay nangangailangan po ng tiyak na layunin, no? Ang sino man na nagnanais daw na makamit ang tunay na tagumpay sa buhay ay dapat patuloy na nakatuon sa layuning karapat-dapat sa kanyang pagsisikap.
No? Ang ganda po ng binabanggit po dito. Pag-focus po tayo, no? Pag tayo ay nakafocus doon sa aim po natin, ang tunay na success ay matatanggap po natin sapagkat ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay nito. Kaya magtanim po tayo ng kabutihan kung nais po nating umani ng kapayapaan. Magtanim po tayo ng pagiging mapagbigay kung nais po nating tumanggap ng pagpapala. No? Itanim po natin araw-araw ang salita ng ating Panginoong Diyos sa puso po natin. Huwag po tayong huminto ng pagtatanim dahil hindi natin nakikita ang pag-ani. No? Kahit pa hindi natin nakikita po yung pag-ani, kailangan tayo ay magtanim pa rin ng magtanim. Okay? At ang sunod po yung letter S, God's sustaining power never ceases. Alam niyo po yung pag-aalaga ng ating Panginoong Diyos, hinding-hindi po kailanman titigil. Sinabi ng pangako ng ating Panginoong Diyos, ang bawat araw at gabi ay hindi titigil. Alam niyo po sa pagsikat ng araw, nagpapaalala po ito na muli na namang tinupad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangako. Patuloy na umiiral ang sangnilikha sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang nagpapanatili nito. Ibig sabihin ba natin, iniisip nyo ba na automatic na lang talaga yan? No? O bukas talagang sisikat naman talaga ang araw kahit walang gawin ng Panginoon? No? Hindi po, pinapanatili yan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung hindi ito pinapanatili ng kapangyarihan ng Diyos, titigil po ito. Para lang po yung cellphone eh, no? Kapag hindi nyo sinaksak yung cellphone, titigil. Yan. Kapag ito ay natanggal, halimbawa, maandar, tapos natanggal, naubos na yung battery, ibig sabihin titigil po yan. Ganun din yun. Kung wala yung kapangyarihan na ating Panginoong Diyos, ay titigil ang mundo. So Colossians 1:17, in Him, all things consist. No? Sa Kanya, lahat ng bagay ay nananatili. Tili na magkakasama. Si Kristo po ang nagpapanatili ng buong sangnilikha. Kaya nga, sa araw-araw, umasa po tayo no, na ang ating Panginoong Diyos, siya ang magpapanatili. Yung kamay po niya ang siyang hahawak. Sa Education, page 99, the same power that upholds nature is working also in man. Yung kapangyarihan daw po na nagtataguyod ng kalikasan, siya rin po ang gumagana no, sa tao o gumagawa sa mga tao. Kaya nga, simulan po natin ang bawat araw no, sa pagkilala sa nagpapanatiling biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang bawat paghinga, ito po ay patunay na siya po ay tapat sa atin. Umasa tayo sa araw-araw no, sa ating Panginoon at pasalamatan po natin ang nagpapalakas sa ating pong mga pananampalataya. At ang sunod po yung letter O, our hope rests in God's ongoing covenant. Ang ating pong hinaharap o yung ating pong future ay nakasalalay sa patuloy na tipan ng ating Panginoon. Nagsisimula po ang Genesis 8:22 sa mga salitang habang nananatili ang lupa. Alam niyo po, yung binabanggit po dito, yung papananatili ay tumutukoy sa tipan po ng ating Panginoong Diyos. No? Ipinangako po ng Diyos na tayo po ay iingatan hanggang sa makumpleto ang kanyang paggawa at pagtubos. Sa Isaiah 54:9-10, ito po ang sinasabi, God compares His everlasting covenant to Noah's flood, no? Ito po yung buod, no? Talaga pong inihambing na ating Panginoong Diyos ang kanyang walang hanggang tipan, no? Sa baha noong panahon ni Noe. Ang kanyang kabutihan po, no? Ay hindi po kailanman na mawawala. Ganun din ang binabanggit po sa 2 Peter 3:9, no? Hindi agad ipinadala ng ating Panginoong Diyos ang pagpangwakas na hatol sapagkat nais niya ang bawat isa ay magsisi. At ang makikita naman po natin sa Patriarchs and Prophets, page 106, the rainbow, ito, tandaan po natin ha, the rainbow spanning the heavens with his ark is a token of God's covenant. Yung baghari po no, na naka-arko sa kalangitan, ito po ay tanda ng tipan ng ating Panginoong Diyos. Ang tila pagkaantala ng Diyos ay nagpapakita po ng kanyang
ng pagtitiis, no? Ito po ay nagpapalakas sa atin, no, na tayo po ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Mamuhay po tayo araw-araw bilang naghahanda, no, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ibahagi po natin yung ebanghelyo habang tayo ay may panahon pa, no. Magtiwala po tayo sa mga pangako ng tipan ng ating Panginoong Diyos. At ang panghuli po, new mercies come every morning, no. Yan po ang binabanggit po sa atin. Ay, hindi pa pala, letter N. New mercies come every morning, no. Ang bagong awa ay dumarating sa bawat umaga. Kaya nga po, kung titingnan po natin dito po sa Lamentations, no, kung ang mercies daw ng ating Panginoon ay bago tuwing umaga, no. His mercies are new every morning. Sabi naman sa Psalm 35, weeping may endure for a night, no, but joy comes in the morning. Sa buhay po natin, minsan tayo po ay umiiyak, no, at tayo po ay nagdadalamhati. Alam niyo po, yung hirap natin, pasakit na naranasan natin, sa kinabukasan, meron pong kaligayahan, kapalit yan, kung tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So, Christ's Object Lesson, page 332, every day is a new opportunity to become acquainted with God. Kaya nga po, sa bawat araw ng ating pong buhay, no, kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong gumawa ng panghabang buhay na desisyon habang nandito lang tayo sa pansamantalang kadiliman. Minsan pag-pressured tayo, ang dami nating pangit na mga desisyon, no? Sa bawat panahon po ng pagkakataon, no, tayo po ay magdesisyon. Kailangan malinaw ang ating pong isipan. Pagkatapos nating manalangin, humingi ng tulong sa ating Panginoon, saka tayo magdesisyon. Dahil kapag tayo po ay nasa ilalim, no, ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, magiging tama ang ating pong mga desisyon. At ang pinakahuli, letter S, the promise points to the final season. Ito naman yung hinihintay po natin. Nagsisimula po yung pangako sa habang nananatili ang lupa. Pero po, darating po ang araw na magwawakas ang mga kasalukuyan dito po sa mundo, no? Ngunit sa pangako na ating Panginoong Diyos ay mananatili magpakailanman ang kanyang mga sinabi. Ang mga panahon dito sa mundo ay tumuturo po doon sa walang hanggang buhay. Makikita po natin sa Revelation 21:1-5, no, na ang ating Panginoon ay lilikha ng ano daw, bagong langit at ng bagong lupa. Ganon din ang sinabi sa Revelation 22:3-5, no, na mawawala na daw po yung sumpa, mananatili ang bayan na ating Panginoong Diyos at makakasama tayo na ating Panginoong Diyos magpakailanman. Ang ganda po ng mga pangako ng ating Panginoon. At doon sa Great Controversy, page 678, the Great Controversy is ended. Sin and sinners are no more. One pulse of harmony and gladness beats through every vast creation. O, pagkatapos daw po ng dakilang tunggalian, mawawala na yung kasalanan. Yung tibok ng puso natin ay kaisa na sa dumadaloy sa tibok ng puso ng manlilikha. Kaya nga, huwag po tayong kumapit, no? Masyadong kumapit dito sa mga bagay dito sa mundo na pansamantala lamang. Mamuhay po tayo na nakatuon doon sa walang hanggang ipagkakaloob sa atin na ating Panginoong Diyos na darating na panahon. Ihanda po natin din ang iba para rin naman sila ay makalapit, pabalik sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, yan po ang ating pong mga punto. So, ulitin po natin. Seasons. S, stability. No? God gives stability in an unstable world. Nagiging matatag tayo at ito ay galing sa ating Panginoon. Letter E, every season has a purpose. Lahat po ng panahon ay may adhikain. Kaya gumawa po tayo sa ating yugto ng buhay ayon sa sinasabi sa atin ating Panginoon. Letter A, abundance through planting, no? Umaapaw po ang pagpapala kapag tayo po ay naghahasik ng mabuti para sa ating Panginoon. Letter S, sustaining power. Oh, hindi tayo napapagod. Ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay at magpapanatili ng ating pong kalakasan. Letter O, ongoing covenant. Hindi po nawawala ang tipan ng ating Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy po ito. Ang kanyang pangako, hindi po napapako.
Letter N, new mercies, no? Ang biyaya ng ating Panginoon ay ano? Pareho at laging bago tuwing umaga. Panghuli, the final season. Ito yung tinitingnan po natin. Sa darating na panahon, tatanggap po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa pagsikat ng araw, no? Sa paglubog ng araw,

tuloy tayong umasa sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama na, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy kaming nagpapasalamat na nandyan kayo at ginagampanan po ninyo ang inyong tipan sa bawat isa sa amin. Panginoon, ngayon ay nagtitiwala kami at umaasa na kayo ang lagi naming kasama. Patuloy po ang pagpapala nawa ay maranasan po namin upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inanyayahan bukas ng umaga sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning and happy Wednesday po mga kaibigan. Good morning, gising na po. Ano, kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:05 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang AWR 89.1 FM. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. At kami po ay lubos na nagagalak na sama-sama po tayo muli ngayong umaga na makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ibahagi sa inyo mga kaibigan ang Psalms 33. Alam niyo po, sa Biblia, sa Psalms 33, mga kaibigan, we are reminded ano kung gaano kadakila at kung gaano katapat ang ating Panginoong Diyos. Minsan po kasi, mga kaibigan, kapag magulo po ang ating paligid o pag marami po tayong iniisip, di po ba, madali po tayong matakot at mawala ng pag-asa. Pero sabi po sa Psalms 33 verse 4, sapagkat matuwid ang salita ng Panginoon at tapat siya sa lahat niyang gawa. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi po nagbabago ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos kahit pa bago-bago po ang ating sitwasyon. Alam nyo, nakakagaan pong isipin na meron po tayong Diyos na laging nakatingin, nakakaalam at may malasakit po sa bawat pinagdaraanan natin sa buhay. Hindi man po natin agad maintindihan ang lahat kung bakit ba ito nangyayari, ano mga kaibigan, pero pwede pa rin tayong magtiwala na may ginagawa po siyang mabuti para po sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, kung anuman pong bigat, anuman po ang mga baggages sa inyo pong dinadala sa umagang ito, alalahanin po natin ano na hindi po tayo nakakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po siyang gumagawa sa ating buhay kahit tahimik at hindi po natin agad makita. At ngayong umaga, mga kaibigan, we will be listening to songs that will remind us of God's goodness. Kung kayo po ay may mga song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, pakinggan po natin ang awiting Trust in You.

That's the song Trust in You. At ito po ay inaw with nila Sister Zeriel and Nicole Cruz. Alam nyo, sabi po sa Biblia mga kaibigan, sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan mga kaibigan. Ano na ang pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Diyos ay hindi po nakabase ano sa kung ano po ang nakikita natin, kundi sa kung sino po siya. At kahit minsan hindi po natin maintindihan ano yung mga nangyayari po sa ating buhay, nananatili pong tapat at mabuti ang ating Panginoong Diyos. Once again mga kaibigan, if you have any song request, mga awit po na nais po ninyong marinig o nais po ninyong ihandog para po sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request this morning ay song request po ni Sister Mary Grace Acosta Olpindo, and she requested the song entitled Kung Kamtan Mo. Alam niyo po, may mga bagay sa buhay mga kaibigan na akala natin yun po yung magpapasaya sa atin at makakapuno sa mga kulang natin sa buhay, ano? Pero sa huli, napapansin po natin mga kaibigan na parang may kulang pa din kapag wala po ang ating Panginoon sa puso natin, di po ba? Sabi nga sa Biblia sa Mark 8:36, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Pakinggan po natin ang awiting Kung Kamtan Mo.

Ating pong narinig ang awiting kung kamtan mo. At ito po ay inawit ni Brother Gerardo Asi. Tunay nga mga kaibigan, walang anumang bagay po sa mundong ito ang makakapantay sa kapayapaan at buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya habang tayo po ay may panahon pa, mga kaibigan, piliin po nating mas mapalapit po sa Kanya araw-araw. Our next song request naman ay galing po kay Brother Carmore Baliadares. Happy, happy Wednesday po sa inyo, and thank you so much for tuning in. And he requested a song entitled Via Dolorosa. Alam niyo mga kaibigan, kapag naiisip po natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, doon natin mas mauunawaan ano, kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal para po sa ating lahat. Tinahak po niya ang daan ng pagdurusa at hirap mga kaibigan para po tayo po ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Sabi nga po sa Biblia, sa Isaiah 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Narito po ang awiting Via Dolorosa.

ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Via Dolorosa. At ito po ay inawit ni Sister Leigh de Luna. Napakabigat man pong isipin, mga kaibigan, ang dinaanan po ng ating Panginoong Jesus. Ano? Pero kasabay po nito ang napakalaking pag-ibig na inalay po niya para sa bawat isa po sa atin. Ano? At dahil po sa kanyang sakripisyo sa krus, mga kaibigan, meron po tayong pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Our next song naman ay song request ni Sister Rochelle Beltran. Happy midweek po sa inyo, Sister Rochelle, and we are happy to have you here with us this morning. At siya po ay nag-request ng awiting pinamagatang Lead Me, Lord. Sa dami ng desisyon natin, mga kaibigan, ano, at direksyon na pwede pong tahakin sa buhay. Minsan, nakakalito na po, ano, kung saan nga po ba tayo talaga papunta. Kaya napakalaga po na ang Diyos po ang maging gabay natin sa araw-araw. Sabi nga sa Biblia, sa Psalms 143 verse 10, turuan mo akong gawin ang iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos. Narito po ang awiting, Lead Me, Lord.

ating pong narinig ang awiting Lead Me, Lord. At ito po ay inawit ni Sister Pauline Ortinero. Our next song request naman is entitled The Mission. Ito po ay song request ni Sister Marisa Pascua. Alam niyo mga kaibigan, bilang mga Kristiyano, ano po, hindi lang po tayo tinawag para tumanggap ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, kundi para ibahagi rin po ito sa iba. Sa simpleng salita po natin, kabutihan at pananampalataya, pwede po tayo maging pagpapala para po sa ibang tao. Sabi nga sa Matthew 28 verse 19, humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Narito po ang awiting The Mission.

That's the song The Mission at ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Bago po natin marinig ang song request sa umagang ito mga kaibigan, I want to take this time to greet our live viewers. Kasama po natin sa umagang ito si Sister Linz Hashimoto. Andito rin po si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin si Sister Maria Corazon Tongol at si Denden Natividad. Happy, happy midweek din po kay Sister Gisella Briz at kay Marisa Pascua. And we are also sending our greetings to Sister Lucy Quiabang at kay Sister Mary Jane Nunez. Andito rin si Sister Marites Finones Adar. Hello at si Mary Jane Nunez. Ano, we are blessed ano, na ang dami po natin ngayong umaga. Dito rin si Sister Jovita Manayan Palma at si Brother Henry Corbito na nakasubaybay from Camarines Norte. Dito rin si Sister Marlene Mula Noguchi watching all the way from Japan. Ayan, thank you so much for tuning in mga kaibigan. And our next song request is entitled Lift Up Your Hands to God. Sabi nga po sa Psalm 63 verse 4, sa iyong pangalan ay itataas ko ang aking mga kamay. Pakinggan po natin ang awiting Lift Up Your Hands to God.

Ating pong narinig ang awiting, Lift Up Your Hands to God. At ito po ay inawit ni Brother Asher Salvan. Our next song request naman this morning is entitled He Hideth My Soul. Ito po ay song request ni Sister Emma Seguin ng Project 4. Ayan, maraming salamat po Sister Emma for tuning in. At napakaganda po ng hymn na to mga kaibigan. Ano? Sabi nga sa Psalms 91 verse 1, ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Narito po ang awiting, He Hideth My Soul.

That's the song He Hideth My Soul at ito po'y inawit ng Fountain View Academy. Our next song naman is entitled Mananatili. Ito naman po ay song request ni Brother Roy Roblico Absin. Alam niyo po, maraming bagay sa mundo mga kaibigan ang nagbabago. Di po ba minsan pati tao, pati mga sitwasyon, hindi po natin masandalan. Pero ang pagmamahal at pangako ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan, ito po ay nananatiling totoo at matatag. Sabi nga sa Lamentations 3:22-23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Dakila ang iyong katapatan. Pakinggan po natin ang awiting Mananatili.

That's the song Mananatili at ito naman po ay inawit ni Brother Rodmark Hermosilia. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-inspire, na-uplift ano sa inyong pong umaga ngayon, kung ano man po ang inyong mga gawain, ano man po ang inyong agenda sa araw na ito, mga kaibigan. Always remember that the Lord is with you. At bago po kami magpaalam sa umagang ito, mga kaibigan, maririnig po natin ang song request ni Brother Ferdinand Tortogo, and he requested a song entitled Amazing Grace. Alam niyo, mga kaibigan, kapag naiisip po natin kung gaano tayo kamahal at pinatawad ng Diyos, ano, kahit marami po tayong pagkukulang, talagang mapapahanga po tayo sa amazing grace ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Narito po ang awiting Amazing Grace.

0: muling pagbabalik dito sa ating programa sa mga oras na ito. Ang The Healing Wonders of Diet kasama ang isang ating panauhin na lagi pong nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng ating kalusugan ay makakamtan natin ang buhay na mahaba dito sa mundong ibabaw na ito. Walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya muli makamusta mga kaibigan ay gusto po namin kayong anyayahan na patuloy pong makinig sa ating mga programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. At gayon din na ating palaging subaybayan ang mga programa natin dito. Siyempre, lalong-lalo na itong Healing Wonders of Diet. Just recently, ay talagang may natanggap ako na mensahe na talagang sabi po nila na they really love yung mga topics na pinag-uusapan dito sabagkat na-apply nila sa kanilang buhay. At ayan, let's now welcome Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, mabuting-mabuti po, Pastor Kyle.
0: Ayan. So, Doc, as I have mentioned kanina, no, I'm receiving some messages. Sabi nila, ang ganda na ng programa natin. Talagang marami daw silang natututuhan. Sabi ko naman, hindi lang yung natututuhan, kundi pati yung na-apply natin. Kasi syempre, Doc, ano? it's okay na marami tayong learning, but it's better if talaga namang na-apply natin sa ating buhay, isn't it? So ngayon, Doc, ang atin pong pag-uusapan, napakaganda. Pag-uusapan po natin is all about immunity or ang atin pong immune system. Nowadays po kasi, parang napansin ko, Doc, ano, especially to me, dati parang once a year lang ako magkasakit. Once a year na fever, once a year lang na may colds, cough, whatsoever. Pero as time goes by, ay dalawang beses na, minsan tatlong beses, minsan magkasunod na linggo pa na gumaling ka ngayon, mamaya mayroon na naman. So something like that. So it seems like my immunity has gone down. Kaya po siguro may mga madali na pong dumapo yung mga sakit sa atin. So Doc, ano po bang ibig sabihin ng immune system o immunity at bakit po napakalagay ito sa ating kalusugan?
1: Yan, ang immunity natin para siyang if people are very much into yung tagapagtanggol,
0: yeah.
1: Ang immunity natin parang tagapagtanggol yan. Mm-hmm. Diba? Mga tao ngayon, sobra kung makapanood ng telesere. Alam niyo naman telesere natin ngayon. Si Cardo, no? Batang...
0: Kiyapo.
1: Ano, Kiyapo.
0: O si Tanggol.
1: Ano ba? But you know what? Hangang-hanga yung mga tao sa tagapagtanggol. Pero meron tayong tagapagtanggol inside our body na mas dapat nating kahangaan. Yung iba mas hangang-hanga sa mga palabas, sa telesere, ng mga bidang-bidang mga tao. Pero inside our body, meron tayong tagapagtanggol na hindi natin hinahangaan. No? Hindi nga natin masyadong pinapansin. Pero moment by moment, pinagtatanggol tayo sa mga sakit, sa degenerative, yung masyadong mabilis na pagtanda ng katawan. Yan. Yung immune system, kailangan niya ng lahat na, kailangan niya ng kumpletong sustansya, okay? Kailangan ng carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals, phytochemicals or antioxidant, kailangan niyang lahat yan para maging maayos na maayos ang takbo niyan. At kailangan din, hindi natin papasukan ng kontra, no? Kasi
0: tama.
1: May mga bad guys tayong kinakain, no? Kung may good guys na tagapagtanggol, 'di ba sa mga telesere parating pag may bida may kontrabida. So ganoon din po sa pagkain natin. Minsan may bida na kinakain pero may konting bida kayong kinain, konting food na makakapagbigay sa inyo ng nourishment or improving the immune system. But sad to say, minsan may mga tao na mas maraming nakain kontrabida. Okay? Maraming nakain na magbibigay ng sakit sa kanila. Like for example po, ang isa dito, yung mga kontrabida natin, ano, sugar, processed foods. Yung sugar number one, very, very obvious. Doon po sa mga nakikinig sa atin, gusto nyo mag-experiment, magpuyat kayo ngayong gabi. Experiment lang po, ano. At kumain kayo ng sugar, definitely, nan, bababa talaga ang immune system. Mabilis na mabilis. Tatlo lang eh, simpleng-simple. Huwag matulog, kumain ng maraming asukal, hindi kumain ng maayos, magalit, o simple, wala pa sa limang fingers ng kamay ko yung gagawin yung steps. And definitely, bababa ang immune system, magkakasakit po tayo. So, again ha, multifactorial po ito. Hindi ko naman talaga sinisingle out na ito lang. Kasi, ano yan eh, parang networking sila. Networking. Kung networking yung pagkakaroon ng mataas na immune system, networking din yung pagkakasakit. Okay? So, yun po ang magandang i-discuss natin ngayon, Pastor Kyle.
0: Yes, Doc. I've noticed po talaga, ano, that's really something very, ano tawag dito, napakaganda po itong napag-aralan natin. Kasi nga, may mga tao po, syempre, especially Filipinos, we really love to eat. At yung mga kinakain nga natin, we are not that much aware of what we're eating, really. So ngayon, Doc, nabanggit niyo na, actually, my second question would be, paano nakakatulong pagkain sa pagpapalakas ng ating resistensya? Well, you have already mentioned po na may mga foods talaga naman tayo na tunutulungan itong tagapagtanggol na ito. Meron din naman yung mga sumisira sa tagapagtanggol na ito. Ngayon, Doc, gaya ng nabanggit niyo na sugar, meron pa po bang ibang mga pagkain na nakakapinsala sa ating immune system? I mean, yeah, sugar is also okay in moderation, pero too much sugar is really very non-beneficial sa ating immune system. Paano naman po, may mga ibang pagkain pa po ba na nakakapinsala sa ating pong tagapagtanggol ng ating katawan?
1: Yeah, yung mga preservatives, yung mga ultra-processed foods, highly loaded with sugar, with fat. Kasi minsan, if we come to realize, mahirap kainin na puro sugar.
0: Tama.
1: Kasi perfectly, talaga ang ginagawa ng pagkain na, yung mga ultra-processed foods, talagang sugar and fat and more additives and more preservatives. Ganun po siya. Hindi lang siya single out na sugar. Kasi mahirap kainin talaga yung asukal na asukal lang. Kaya kailangan man may cream. Oh, di ba? Pag may cream na, di malinamnam na, di ba? Pagka meron ng mas madaming taba, okay? Mas maraming asukal pag pinaghalo yan at talagang perfect, masasarapan talaga yung kumakain.
0: So
1: kaya
0: for example,
1: yan talaga ang ano, yan talaga ang hint natin. No, pagka talagang naano ka yung lalong ginaganahan, no, yung ginaganahan. Yung ghrelin mo tumataas nang todo na kung sa Bisaya nga parang dalok-dalok sa Ilonggo, yung talaga some more. And then yun na. And sabi ko nga, yung sugar minsan pag dumating ka sa puntong ganun, mahirap tumigil. Mahirap mo siyang basta lang stop, okay? Maraming determinasyon ang kailangan gawin para maitigil natin. Lalong-lalo pa in the middle of eating, ha. Obvious po to sa ating lahat, no.
0: So for example, Doc, like canned goods. Ayan, ano, may mga processed foods po yung mga yan, like mga junk foods or chicheria, whatsoever yung mga processed foods po na yan. So, are these things can also contribute into destroying our immunity po?
1: Kasi ang katawan natin, yung mga cellula, meron niyang recognition.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Para mas madaling maintindihan ng mga listeners natin, nare-recognize niya yung para sa kanya. Okay? So meron tayong tinatawag na highly processed foods or ultra processed foods, there are some components or added to the food, no, na yung mga tinatawag nating nagbibigay ng toxins sa loob ng katawan. So hindi niya nare-recognize o nahihirapan siyang mag-recognize. O kaya naman he has to detoxify it para ma-recognize ng katawan. Unlike kung kakain tayo talaga ng halamang pagkain na natural, fresh, no, yun kayang-kayang i-recognize ng katawan natin. At yung mga items na nahandun, both known and unknown, can really give nourishment sa cellula natin. For example, di ba, ang very common na pag immune system, anong inamin nyo? Vitamin C, di ba? Bakit yung vitamin C yung bidang-bida pagka go off for improving the immune system? Kasi yung vitamin C, naturally, from food, para itong glue-like matrix na maghahawak, no, mag-get together para ma-hold niya together yung mga cellula at mga cellula ng katawan natin. No? Lalong-lalo pa yung cellula ng katulad ng cellula din ng ugat, di ba? Iaayos niya. So, ganun sa lahat ng parte ng katawan natin. Kaya, pag sinabi nga, di ba, sabi ng mga doctors dati, an apple a day, keeps the doctor away. So, ibig sabihin, talagang real siya when it comes to when it comes to function ng vitamin C. Pero again, looking at the food composition table, no, pagka ginawa natin na, I'm holding here the food composition ng Philippines. Nagsulat ako ng libro, ito yung Cooking Smart.
0: Ooh,
1: ito Cooking Smart na dito yung mga vitamin C. Ngayon, yung vitamin C dito, obviously, no, pagka mga imported, mas mababa ang vitamin C. Bakit kaya? Kasi of, maybe of irradiation, o yung kasi galing pa kung saan eh, galing pan China or what. Pero pag tiningnan mo, ang vitamin C, halimbawa ito, itong atong guava na mali, ano to ha, isang guava, tingnan niyo yung vitamin C, ang taas-taas. Pero yung grapes, mababa lang ang vitamin C. Ito ay 24 pieces edible portion grapes. So, nakita mo siya. Ibig sabihin ko dito, ang medyo maliit to kasi libro eh. Pero ang point ko lang dito, pag ginawa mong local yung pagkain, like for example, vitamin C ng mangga, oh, dahil atin to local, can you see? Ang taas ng vitamin, ito yung vitamin C, ito yung dulo. Okay? Yung dulo, itong orange, sorry, itong orange. So, ang taas-taas niya kasi local. Okay? So, ang point ko dito, teka, I want to show you yung apple, ha? Yung apple naman, tingnan mo yung vitamin C, halos flat yung ano eh, oh, yung nutritional value niya. Oh, halos wala. Pero pag ginawa mo ng saging, oh, dahil local natin yan, oh, magaganda na siya, matataas na. So, ang point natin dito, dahil hindi naman makikita talaga ng listeners natin itong lahat ng composition na to, simply lang, ang summary nito, pag kinuha mo yung vitamin C mo sa local, mas mataas. Pwede din naman kunin sa imported, pero hindi mo masusulit yung amount ng vitamin C. So, sabi ko nga, pagyamanin natin yung mga prutas natin na local. Like halimbawa, yung mga nagtatanim ng mga bayabas na maliliit, mga santol. Ngayon, uso ang santol, so you'll get your santol. Mura lang. 1 kilo, 20 pesos. Kanina, namalengke ako. Tapos yung bayabas na mga native, ang 1 kilo niyan is 40 pesos per kilo. So, ang ibig sabihin nito, yung 40 pesos ko na 1 kilo na yan, equivalent lang yan ng gaano kadaming prutas kung imported. Ang malungkot lang po kasi yung availability, halos wala na. Di ba, Pastor Kyle?
0: Mm-hmm.
1: Tumingin ka dito sa mga nagtitinda, halos wala nang nagtitinda ng local na fruits.
0: Tama.
1: Na yung mga, halimbawa, yung mga, yun nga, yung mga bayabas nating local, yung kahit yung aratilis eh, libre lang eh, mabubuhay lang sila naturally, no? Pero halos walang pumapansin. Eh yung mga aratilis na yan, yung mga ano to, yung mga duhat, yan ang mga berries natin eh, bignay. Yan ang mga super fruits natin, super dense ang nutrients. Kaso hindi naman pinapansin, hindi binibigyang atensyon. Even the government, no, ibig sabihin even the yung promotion when it comes to planting, kaya nating magtanim eh, kaso lang hindi natin binibigyan ng pansin kasi nga na-overpower na tayo ng mga imported goods. Yan ang katotohanan. Kaya tayo kanya-kanya ng tanim, no, kanya-kanya ng produce. At kung makakita man kayo sa palengke, and then kunin niyo na kasi yung mga ganitong pagkain, no? Sabi ko nga yung vitamin C ng guava na maliliit, ang sobrang taas-taas. I-compare mo yan sa apple o sa grapes. Eh, pwede na rin kasi kung walang-wala talaga, at least may fiber naman yung grapes. Pero sayang kasi nga yung makukuha natin doon sa local nating pagkain, hindi natin makukuha sa imported na mga fruits. Ano pang sample dito? Mga sample dito, mag-uuso na ang dalandan, ha? Ang dalandan, go for dalandan. Centuries, dalandan, dalanghita. Yan ang mga pangalan niya. Ano pa? Yung santol, uso ngayon. So, mamili po kayo ng santol. Okay? Ang 1 kilo kanina, malalaking santol, Bangkok daw yun. Nare-replicate na copy na rin ng Philippines yung mga santol na masasarap ng Thailand. Meron na din dito sa Philippines. So, hanapin nyo yung supplier nyo. Mura lang. And then, pagtsagaan natin kainin yung mga prutas na ganito.
0: Bakit kaya nga ganun na, Doc? Parang nawawala na yung mga local foods na, local na mga products natin. Like yung guava nga eh. Minsan, may nakita nga ako, recently we went to San Pedro, and then I saw this little guava tree. Tapos doon, pumitas lang talaga ako, and then ayan, masarap pa rin din naman, just like the old times that we are picking from our backyard. Ngayon, yung mga pitinita na, yung mga guapol na, yung mga malalaki na, I think that's not from us actually. It's being imported. Pero, ayun nga, I really love what you've mentioned, Doc, that these foods, ayun yung cooking smart na pinakita po ninyo, I've read that already when I was a kid. Kasi yung mother ko, is a literature evangelist, siyempre. Sabi ko, I'm very privileged to be the co-host of this program po, ano, ng ating Healing Wonders of Diet na kayo na ang kasama ko. I'm still a kid. Binabasa ko na po yung inyong mga babasahin na inyong mga sinulat, Doc Blessy. Kung kayo po, mga kaibigan, gusto nyo maka-avail po nitong libro, unfortunately, this is not free po, ano? This is not free. Pero, if you wanted to, just contact us and then we will lead someone, maybe an literature evangelist, para po
1: meron
0: dito
1: na.
0: Sa...
1: Basta meron po ako dito. Kaso hindi ko mabasa. Pareho siya, oh.
0: Oh.
1: Healing Wonder, ano to, Cooking Smart. Ito naman, Mahir Memasak Makanan Sehat. Indonesian.
0: Bahasa.
1: Yeah, Indonesian. So, nakuha ko sa Indonesia, pareho. So, maganda kasi trinanslate nila sa Indonesia.
0: Wow, you see, talagang international writer po itong ating guest, mga kaibigan. Kaya wag na wag niyong palalampasin ang ating programang Healing Wonders of Diet. Marami po tayong matututunan. Kung kayo po ay may mga katanungan po para sa atin po ngayon, ano, kay Doc Blessy, let's not waste this opportunity, mga kaibigan, para tanungin si Doc ng mga katanungan. I-text niyo lamang po ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Pwede rin po kayong tumawag at syempre we can directly ask Dr. Blessenda para doon sa mga katanungan po na meron kayo about our immunity. Ayan, Doc.
1: Pastor,
0: yes po, Doc.
1: Baka ko lang makalimutan na na.
0: Sure.
1: Kasi kahit luto, yung mga gulay natin, oh, may mga vitamin C din.
0: Oh.
1: Lugit lang nga. Alimbawa, kamatis, niluto mo, liliit ng konti, pero hindi nawawala. So, ito yung mga sustansya na mga kailangan natin, mga minerals, mga vitamins. Nakakatuwa, kahit luto, ito mga luto eh, oh. Boiled. Ano to, boiled na colitis, boiled
0: so,
1: na cabbage,
0: o
1: boiled
0: siya,
1: na kangkong,
0: mga...
1: na maganda yung nutritional value niya. So, ang message lang natin dito, magtiwala lang. Kasi minsan, dahil, hindi na ako kakain. Akala natin yung healthy, yung luto lang. Ay, yung hindi lang luto. Kahit luto, meron pa rin pong sustansya. O, mataas pa rin yung nutritional value. Hindi nawawala. Ang karamihan may bumababa lang katulad ng vitamin C, diba? Yung B complex bababa siya, pero stable yung maraming sustansya. So in both temperature yun na extreme hot and extreme cold. Kaya yung frozen vegetable meron pa rin pong sustansya yun, hindi nawawala.
0: Alright. Kaya nga po ito nga yung maganda, Doc, kasi nabanggit niyo itong mga bagay po na ito. So, ibig sabihin po, mas maganda pala rin na raw. For example, mga kamatis na yan, yung mga medyo mataas po yung vitamin C ay okay din na raw po para hindi masyadong bumaba yung content, vitamin C content niya, Doc.
1: Yeah, may purpose, Pastor, yung raw. May purpose din yung cooking.
0: Tama.
1: Kailangan lang makita natin na yung... Kasi we need to eat a wide variety of plant
0: yes.
1: foods. Wide variety of maturity, wide variety of preparation din. Ang nakakatuwa lang dito, syempre, pagka niluto mo, bababa ng konti ang vitamin C, pero may mai-improve naman o may madidevelop naman na ibang sustansya. Like halimbawa, yung kamatis, pag niluto mo, yung lycopene naman niya yung tataas, di ba? So, ang galing. Ang galing-galing talaga.
0: Ang ganda, ang galing. So, kapag kaya nga cooking smart, Doc, eh. So, kumbaga, you are to cook it in a smart way, not in a bad way. So, Doc, ito po, may tanong po tayo dito. Nabanggit niyo po kanina kasi yung vitamin C, eh. Ano daw po ang difference ng vitamin C at vitamin D para sa ating immune system? Though, we have a little knowledge about what vitamin D really is, Doc. Pero, can you enlighten our listener right now about vitamin C and vitamin D for the immunity?
1: Yeah. Ang ganito po, just to give you general picture, no? Kasi napaka-complicated pag pumasok na tayo sa katawan. Pero ang simplest way to understand is it is like networking, no? Networking yung lahat ng vitamins. Hindi ko sinasabing vitamin C lang or vitamin D lang, ha. Lahat sila may networking. Okay? So they work hand in hand to help the body and to improve the immune system. So, ganun po siya. Ang vitamin D naman, no, kung I'm sure maraming nakikinig sa atin na marami ng idea tungkol sa vitamin D. Ang vitamin D nasa ano na yan, nandito sa ating ilalim ng skin. Pero kailangan mo ng sunshine as precursor. Kaya hindi din masyadong nagagamit. Kaya nga, ang sabi ko, when it comes to improving the immune system, mag-ine-network natin yung lahat ng nutrients, ha? Networking sila lahat. They work work together. Okay? They help each other. And then, they build up each other. So, networking yung lahat ng nutrients. Pero again, katulad ng vitamin D, kailangan mo naman ng sunshine as precursor. Kaya kailangan mong matamaan ng sunlight. Okay, so another one. Yun, ano? So again po, yung lifestyle, ano din siya, helping each other din. Yung kinain mo sa pagkain to help the cells, kung cellular level na yung titingnan natin na when it comes to healing, when it comes to prevention of diseases, when it comes to immune system, tutulong na siya, no? Okay, pero again, marami pa rin tayong gagawin sa katawan natin na para tulungan ang lahat. Okay, like matutulog ng maayos, again, mag-sunshine ka, uminom ng maayos na tubig, no, mag-ano ka, mag-exercise, no, and then lumigaya, yeah. And these are all natural remedies na kailangan nating maintindihan, na hindi lang isang aspect. Kasi kahit kumain ng maraming vitamin C or kumain ka ng tamang pagkain, masusustansyang pagkain, pero hindi ka naman natulog, ganun din. Ang immune system mo din ay at risk. Ganun din. O kung halimbawa naman, natulog ka maghapon, which is not also good. Ha? Ay, hindi din. No? So, kailangan yung tamang lifestyle. O kaya naman, yung exercise is good, pero nag-exercise ka naman maghapon. Hindi ka na tumigil talaga na yung iba marathoner, tumatakbo ng maghapon. Ay, kailangan mong itaas lalo yung immune system mo. At kailangan mong kumain ng mas marami kasi na-deplete ka sa maraming nutrients. Okay? So, ganun po siya. So, yung whole scenario, parang ano ko, yung whole panorama, no, napakalaking panorama ng immune system, ang isang part doon pagkain. Okay? At ang isa sa part ng pagkain, nandun yung mga vitamins, like vitamin C, o nandun yung phytochemicals, nandun yung antioxidants, nag-work hand in hand sila. Isang angle. Pero may angle pa rin ang tulog, may angle pa rin ang exercise, may angle pa rin ang happiness, may angle pa rin ang environment. So again nga, napaka-complicated pero napaka-sarap isipin na available silang lahat.
0: Kaya po na siguro natanong ng ating listener about this kasi po marami po kasi talaga namang mga different sources din ng ating information, Doc, ano, like in the internet and others. That's why they're asking for clarity and it is very important to know about this. Ito po, Doc, meron pa tayong katanungan dito. Totoo daw po ba ng bawang at luya ay may natural na panlaban sa sakit? Ay, napaka-con po ito. Napaka, how should I say it, common na kapag may ubo sipon, ayan, yung bawang at saka luya yung pinapainom. Lagyan lang ng unting hanin, calamansi, ayan, yun yung mga pinapagamit po eh. So, totoo po ba na itong mga ito ay may natural na panlaban sa sakit at kahit wala kang sakit siguro, ay pwede niya po itong i-heighten ang ating resistensya?
1: Yeah, meron po ito that can really help ang ating immune system. So, go pa kayo dyan. Huwag nyo na lalagyan ng sugar and be sure yung honey nyo ay tunay na honey, no? Kasi ngayon po medyo ano, may mga taong nagtitinda ng fake. So, yun pong sugar na idadagdag nyo doon, be sure na talagang sugar that will, o, talagang honey, na tunay na honey.
0: So, yung mga ginagamit din natin is very important po. Ano? Tama po kayo kasi ang dami na po yung ano, parang melted cane sugar lang siya, Doc. Dinadagdag nila sa honey and yun nga po. So, ayan po kaibigan, nasagot po ang ating katanungan ng bawang at luya ay may nakakatulong ito para labanan ang mga sakit na ating mga nararanasan. So, Doc, paano naman daw?
1: Pastor? Yung isang angle niya is meron siyang anti-inflammatory component.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya ano din siya, yung it can really help, no? At all saka right. Minsan, ang isang angle naman doon is, ang isang side is because you are hydrated. Tapos warm pa yung iniinom mo. Kaya yung mga phytochemicals na content niya talagang magfa-function properly. So, ang iba, luya at bawang, o kaya naman yung turmeric, na ginagamit yan, minsan oregano, na may mga pharmashot, may mga pharma, natatawag dito, may mga chemical na like pharma, no? Yung meds siya, no? Katulad ng oregano, okay? Mm-hmm. Yung oregano talagang effective sa, ramdaman nyo naman na magre-relieve yung ubo, di ba? Oregano, yung mga sambong, yung mga herbal foods natin na available, pwede natin gamitin yan ng, what I mean, in moderation lang para sa ikaka-relief ng ating mga pakiramdam, lalo pa yung mga feeling na magtatrangkaso. Yung mga ginagamit dito sa Philippines na mga herbal teas, yan nga, bawang, luya, ano pa, turmeric. Ayan. Yung oregano, tanglad, ano pa, yung mga pwede nating itanim. Kami ang favorite ko yung peppermint kasi dito lang sa Cartimar yung ganyan kadaming peppermint. Kahit walang ubo basta ang sarap-sarap, parang ano lang, nagiging bisyo na ng minsan inom ng konting peppermint just to make you happy. Total walang kape edi mag-peppermint. Ano pa, yung mga ginseng na iba, may mga herbal teas sila na mga yung mga sachet lang na mga dried, no? O kaya naman minsan may jasmine tea. Yan, marami tayong pwede. Pag walang wala, talagang malunggay. Ilaga ang malunggay, inumin. Yung talbos ng kamote, napaka-common, napaka-favorite, napaka-parati kong prino-promote. Lalo pa yung talbos ng kamote na pula, ay na purple. Ilaga niyo po yun. Tapos pag nalaga niyo na, edi kulay ano siya, kulay violet. Yung sabaw, huwag niyo pong itatapon yon. Lagyan niyo ng kalamansi, magiging po siya. Kung may honey, then lagyan niyo ng konting honey just to make you happy. Okay, so meron na kayong kamote. Ang maganda po kasi sa mga katulad ng sinasabi kanina ni Pastor na yung luya, di ba, may phytochemical siya. O yung may unique phytochemicals ang luya, ang ginger meron din, ang turmeric meron din. Kung ano yung taste niyo na okay sa inyo, yun ang paghaluin niyo. Okay, kasi minsan may ayaw na taste. Okay. Ako oregano okay sa akin yung taste ng oregano. Yung iba gusto oregano, lalagyan ng konting luya, okay din 'yan. O kaya naman pwedeng tanglad. Tanglad lang na plain. Yung tanglad, pwede ding lagyan ng kalamansi. O kaya naman yung luya, pwede ding lagyan ng konting paga ng kalamansi. So, gumawa po kayo ng

0: yung calamansi, okay, may konting calamansi, tapos lagyan nyo ng yung dahon ng talbos ng kamote, pigaan nyo ng calamansi. So, dalawang nutrients na siya. Ang maganda po niyan, if you will really examine the nutritional content, but may tinatawag tayong synergy, no? Kung ang sustansya ganyan lang kadami, nagdodoble, nagtitriple siya dahil nagdagdag kayo ng ibang item. So, ang single food po, merong specific nutritional content. If you will look, if you will search on the food composition table, meron siyang nutritional content ang kada pagkain. Pero pag hinaluan mo pa ng ibang klaseng pagkain, tumataas yung power niya. Kaya yun ang beauty nun. Di ba? Pwede niyong gawing tea, pwede niyong gawing smoothie, pwede niyong gawing lauwi, kaya pwede niyong gawing sinigang. So, yung mga pagluluto natin na yan, na hinahalo-halo natin, ang sustansya po niyan talaga ay talagang dumadami. Halimbawa, nagluto kayo ng sinigang, o yung iba nagluluto ng sinigang, meron pang nilagyan na ng sampalok. Iba, pinipigaan pa ng kalamansi o nilalagyan pa ng bayabas. So, yun, tumataas ng tumataas yung nutritional content. Yun, Pastor, ang beauty niya.
1: Ayun, thank you so much, Doc. Napakaganda po ng atin pong mga napag-usapan. Well, to be honest, when we were kids po, pag may ubo kami, alam niyo po, pinapainom sa amin ng tatay namin. Oregano, kahit ayaw namin kasi nakaka... I mean, hindi appetizing yun sa amin bilang mga kids. Tapos ang ginagawa ng mother ko just to take off the taste, yung honey nga po, ano, yung honey yung ginagamit para lang kumbaga madilute na yon, and then you taste na the oregano and then the honey, so it's a lot better. So yun din, another thing, lagundi and others po, kaya maganda rin po, ano, it's better than these natural ones are better than the ones na sabi nyo nga po ay pharmaceutically produced. Pero may mga pharmaceutically produced pa rin din naman po na pwede rin natin gamitin. Tama po ba, Doc? Ano? Hindi naman natin ito pinapawalang visa, kundi meron lang po tayong mga alternatives that we can also use, especially dito po sa mundo natin na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ngayon, Doc, meron pong katanungan na banggit natin kasi...
0: Pastor,
1: Yes, Doc?
0: yung ating pharma, reserve natin yan sa kung
1: Mm-mm.
0: tayo ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, ano,
1: Yes, Doc?
0: plan B siya, plan B. Halimbawa, plan A prevention,
1: Aha.
0: primary prevention. Okay, kung primary prevention yung plan A, so, kung doon ka kumain ng healthy, oh,
1: Mm-mm,
0: sige,
1: tama, tama,
0: magsulo, laga ka
1: tama.
0: na ng ano mo, ginger mo, or magawa ka ng sarili mong concoction. That's your
1: Yes.
0: plan A. Ang plan B, may sakit ka, punta kang hospital, uminom ka ng gamot, sumunod ka sa sasabihin ng doktor. Then yung plan C, it could be secondary or prevention or tertiary prevention. Kailangan mo ng surgery, gawin mo yan. Hindi na yun madadaan ng mga luya-luya, di ba? Mga ginger-ginger. So, ano ta yun tayo, yung what we are doing here in this program is primary prevention. Yung what
1: Yes.
0: I mean is wala ka pang sakit, de pwede kang mag-prevent. Okay? Yung wala ka pa talagang malakas-lakas ka pa, wala ka pang serious na karamdaman, mag-prevent ka. But those of you, okay, mga nakikinig sa atin, yun po mga nakikinig sa atin na may maintenance na kayo o kaya meron na kayong mga talagang dinaramdam na mga sakit, talagang always visit your doctors kasi sila po talaga ang magbibigay sa inyo ng tamang management. Itong pinag-uusapan natin, this is supplementary, no? This is preventive, no? Kaya sabi ko nga, prevention is still better than cure. Now, kung sipon-sipon lang, gusto nyo tumaas ang immune system, sige, uminom tayo ng oregano, ng tanglad, ng luya, no? Pwede natin gawin, magawa kayo ng vegetable juicing o gumawa kayo ng smoothie, fruit smoothie, pwede natin gawin, kumain ng lauwi, ng laswa. This could be prevention, okay? Prevention. Pero pag meron na po kayong karamdaman, huwag niyo pong sasabihin na, Doktor, nakarinig kami sa Healing Wonders of Diet. Aalisin ko na po ang mga gamot ko. Ito na lang, kakain na lang po ako ng tanglad. Hindi po yon ang message natin. Ano po? Ang message natin ay prevention, okay?
1: Thank you,
0: And
1: Doc.
0: support sa immune system.
1: Napakaganda po, Doc. So again, we are trying to, you know, influence. Ayan, influence for a better lifestyle. At ngayon, Doc, meron po tayong katanungan. Well, definitely ay ating kasi napag-usapan kanina ang honey. Baka lang

0: po may idea po kayo about this? Paano daw po natin na-identify kung legit yung honey na ginagamit natin?
1: Pastor, medyo mahirap yan tanong na yan.
0: Tama,
1: Pero
0: tama.
1: ang Pilipino kasi medyo magaling, no? Magaling gumawa ng fake na honey. Kahit ako nahihirapang pumili ng honey, marami silang sinasabi ano daw yung real honey. Kung titignan mo internet, ang daming sinasabi. Halimbawa, i-ref mo, o kaya nagso-solidify ba? Pero Pastor, hindi ko talaga siya ano, hindi ko talaga amoy, pwede gawing fake eh, pwedeng gawin na ano, pwedeng gawin na hindi tunay. So,
0: actually Doc, just to add, alam niyo may tinuro po sa amin eh, sabi nila doon sa palito ng posporo, kapag ka
1: ayan,
0: daw
1: sisindihan.
0: Oo, sisindihan, hindi ko alam kung totoo yun ano, pag sumindi, hindi po totoo yun?
1: Hindi ko din po alam.
0: Ah,
1: narinig
0: sure.
1: Ko lang din yan yung sisindihan.
0: Like, kailan,
1: pero kasi ang appeal natin ngayon, Pastor, yung mga producer,
0: yes,
1: mag-produce
0: yes.
1: ng totoo. Yun lang appeal natin. Kasi kaming consumer, hindi na natin alam kung alin yung fake at hindi.
0: Yes.
1: Sabi nila, i-ref daw. Sabi nila, yung nag-iibang kulay. Hindi ko talaga siya madit hanggang ngayon. No? Sa katandaan ko na nato yung honey, hindi ko sure kung tunay o hindi.
0: Para ko ba i-freezer mo daw, Doc? Tapos pagka nag-solidify, ay hindi peke daw yon, kasi ang honey, it does not solidify even to the highest, ano yun, or lowest temperature. I don't know. I don't know, Doc. We'll see kung totoo
1: ako,
0: yung mga
1: Pastor,
0: yun.
1: Ako, Pastor, naniniwala ako sa tao. Kaya pag halimbawa, may kaibigan talaga akong native na galing Palawan, talaga honey to. Paniniwalaan ko yan. Kasi kaibigan ko yun, pinaniniwalaan ko. Paniniwalaan ko din yung imported. Halimbawa, galing sa US or galing Canada na honey. Bakit? Kasi stricto yung kanilang ano eh, yung food regulation nila. Pero pag dito yung mga nagtitinda-tinda dito sa mga tabi-tabi, parang, teka, wait muna, hindi ko po alam yan. No. So, ganun po, kung may composition siya na tama, no, baka totoo talaga siya. Pero, when it comes to yung mga, tas ang mura-mura, ano yung mga sa palengke, ito po honey, totoo to, oh, galing sa ganyan, tas magkano, aba, 300, para impossible mag 300 sa dami ng sa dami ng bumblebee. Na kukuha nung honey na yan. I want ko, Pastor, mahina ako dyan. To tell you honestly, hindi
0: yes.
1: ko po alam.
0: Me too, Doc. I'm not gonna be standing forthwith sa mga nababasa or napapakinggan unless it's really proven. At wala kasi tayong tester talaga din, Doc, ano about that? Maybe, mga ano botanist ba siguro? Or agriculturists, maybe they have these testers whatsoever. Pero, ayan po mga kaibigan, maybe just check kung kaibigan, tama po Doc, wag lang tayong lokohin ang ating mga kaibigan. May kakilalang nagbebenta ng honey, ayun, pwedeng-pwede yun. So ngayon,
1: mag-appear
0: Doc.
1: Mag-appear tayo,
0: yes,
1: Pastor.
0: Mm-hmm.
1: Maganda kasing business to eh. No?
0: Yes.
1: Talagang ano siya. Lalo pa mag-appear tayo sa mga big business people. Yung mga small business, pwede na rin.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mga pagka napalaki itong business ng honey, ay magandang-maganda. Kahit tayo dito ipopromote natin,
0: yeah,
1: basta sure na honey talaga siya. No?
0: Doon kasi sa mall, Doc, ang mamahal. Nako po, talaga naman siguro. Di ko alam kung pinilit ba nila yung mga bubuyog na ilabas yung honey. Kayang mamahal. Pero anyway, we get to know it naman. Siguro, hopefully, yung mga mga nabibili natin, siguro napaka-importante rin na ipanalangin yan, kailangan din yan, parang Panginoon, tulungan tayo sa mga direksyon sa ating buhay para mabili natin ng mas maayos. So ngayon Doc, we're actually coming close to our end of our program, pero bago po natin to malimutan, ano, I just would love to ask this question po. Ano naman po ang inyong maipapayo sa atin pong mga kaibigan o ating mga listeners right now na lagi pong nagkakasakit? Karamihan po ngayon sa Filipino, we get to, especially sa mga bata, Doc, ano, bakit kaya? Breastfeed lang naman, pero bakit nagkakasakit yung anak ko palagi? So, is there anything na nakaka-apekto po dito? Ano po yung may papayo nyo sa ating pong mga kababayan na mga Pilipino pagdating sa pagpili ng tamang pagkain para sa kalusugan?
1: Yung na-mention mo, Pastor, kanina, halimbawa, breastfeed
0: yes.
1: lang siya, no? sa suso lang ng nanay, no, breast milk lang ang nadududo niya, paano nagkasakit, no? Baka maaaring yung nanay may sakit, no? So yung nanay pwedeng makahawa o hindi maayos din yung pagkain ng nanay. Although breastfeeding napaka the best, kahit minsan malnourished yung nanay, perfect pa rin yung gatas. Pero meron pa rin tayong tinatawag na superb quality ng milk, breast milk. Depende sa kung ano yung kinain ng magulang. Pero again ha, ulitin ko po, huwag niyo akong misquote. Ang gatas ng nanay, ang gatas ng ina, kahit na medyo malnourished na yung nanay, magpapasuso pa rin siya, no? Kaya may konting sakit, may konting siguro sipon, kailangan pa rin magpasuso. Pero kailangan din talagang bigyan ng nanay, bigyan ng tamang kalusugan yung nanay. Okay, sa iba naman po, yung panahon ngayon, medyo kakaiba na po, kakatapos lang natin sa mga bagyo. Oh, ngayon mainit naman na sobra, so mga extreme temperature. So ito po maaaring magbigay din sa atin ng pagbaba ng immune system. So aaralin po natin siya na makaka-adapt tayo sa medyo mga challenging na mga pagkakataon. No? Mga buhay natin, ia-adapt din natin siya. Kahit may bagyo, sasarapan pa rin natin yung tulog natin. Kahit may bagyo, kailangan pa rin nating iayos yung ating mental health, no? Kasi mental health natin is really a factor, no? Kahit na nag-iiba ang temperature, no? Umiinit, lumalamig, kailangan pa rin nating gawin yung mga regular nating ginagawa na healthy strategies natin. Okay? So ganyan po, Pastor. At again, ngayon mahal ang gulay kasi nga kakatapos lang ng mga bagyo, ng mga pagbabaha na yan. Pero hindi ibig sabihin po na hindi na tayo kakain ng gulay. Hahanapin niyo yung gulay na mura. Okay, meron pa ring mura na gulay. Ang mga kalabasa hindi nagmamahal. Ang munggo hindi nagmamahal. Kahit bagyo. Okay? Ano pa, ang toge hindi nagmamahal. Nagmamahal yung mga dahon-dahon dahil nasira po ng mga bagyo, ng mga baha. Pero maraming gulay pa rin ang stable. So go for cheap vegetables kasi yung cheap na vegetables, ibig sabihin, matibay yung ano nun. Yung ibig sabihin, hindi siya naapektuhan ng pagbabaha, ng pagkakaroon ng bagyo. Okay, so ganun po, Pastor. So I hope we can serve yung mga pangailangan ng mga listeners natin. May mga practical, maaring hindi po lahat ng tanong ay masasagot namin, pero sure na sure po ako na liligaya kayo dito sa program natin dahil puro practical applications po ang ating pinag-uusapan dito.
0: Okay, thank you so much, Doc. Anything po, anything that you want to say more sa ating mga listeners about their immunity? At just to have our closing spiel na po ngayon para po sa ating pong pagtatapos ng ating programa.
1: Ginawa ng Diyos ang plant foods to increase our immune system. Nandiyan lahat eh, no? Ang din nadidiscuss lang natin ngayon, yung mga known nutrients. Marami pang unknown nutrients na hindi pa alam ng science. Madidiscover pa yan siguro pagka sobrang ibang generation na. Pero asahan po natin na nahandyan ang lahat at pagtiwalaan natin na makukuha natin ang lahat. Kahit hindi na masyadong perfect yung ating environment, yung lupa natin, hindi na ganun ka-perfect, maaaring yung pollution nahandyan, pero ang the best pa rin na pagkain ay ang halamang pagkain. Dahil ang Diyos po ang nag-design niyan. Okay? So kumain po kayo ng prutas, ng gulay, kumain po kayo ng mga butil, no? Lahat po yan ay siniksikan, no? Ginawa ng Panginoon na meron siyang mga micronutrients na nahandyan. May mga napakaliliit na nutrients but these are all powerful pag pumasok po sa loob ng katawan natin.
0: Ayan, maraming salamat, Dr. Blessy, sa napaka-comprehensibo, napakaganda na naman natin pong pinag-usapan sa mga oras po na ito tungkol sa tinatawag po nating immunity. Muli po mga kaibigan, sa ating pong pagtutok sa ating programang Healing Wonders of Diet, sa ating pag-uusap patungkol sa kalusugan ng katawan at pagpapalakas ng ating resistensya, ay naging makabuluhan at nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Tandaan po natin, ang malusog na katawan ay kaloob ng Diyos at tungkulin natin ito na pangalagaan sa pagkain ng tama, sapat na pahinga, at pag-iwas sa mga hindi magagandang mga ipinapasok natin sa ating katawan. Tayo nakikipagtulungan sa Diyos na nagpapanatili ng ating kalusugan. Gaya nga po ng binabanggit ng 1 Korinto, Kabanata 6, Talatang 19 hanggang 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito rin ay pagsamba, isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos araw-araw. Hanggang sa muli mga kaibigan, at patuloy po tayong kumain ng may kaalaman, mamuhay ng may disiplina at tiwala sa Diyos na ating dakilang manggagamot. Muli po, maraming salamat sa inyong pagtutok-pagsubaybay sa ating programang The Healing Wonders of Diet. Kasama po natin si Dr. Blesenda Varona. Ako po ang inyong DJ Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at muno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan and happy midweek po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Happy, happy midweek po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa kalagitnaan na naman ng linggo, kaya pasalamatan po natin ang Panginoon sa patuloy po niyang pag-iingat sa ating lahat. So mga kaibigan, sa mga minamahal po naming tagapakinig, ano, kung kayo po ay nagnanais na makatanggap ng mga libreng aklat, aralin sa Biblia, ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay First Things First. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga paksa na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ay First Things First. Ano ba yung mga bagay na dapat mauna sa ating mga buhay? Merong isang lalaki na pagkatapos siyang nakapag-attend ng pagsamba sa kanyang church, ay nagring ang kanyang telephone sa bahay. At ang sabi na sa kabilang linya, ito ay si attorney at ako ang tagapag-alaga at tagapangasiwa ng ari-arian ng iyong kaibigan, binanggit ang pangalan. At batay sa testamento ng iyong kaibigan, ikaw ay magmamana ng kanyang milyong-milyong dolyar sa bangko. At ang sabi ng abogado, kami nang bahalang mag-aayos sa mga papeles. Ang kailangan mo lang, tayo ay magkikita, pipirma ka sa mga papeles upang mapasayo ang milyong-milyong dolyar na sa bangko ng iyong kaibigan. Kaibigan, kung ganon ang iyong maging karanasan, ano kaya ang iyong maging reaksyon? Ano kaya ang iisipin mong bibilhin mo? Ano kaya ang iisipin mo na mapapasakamay mo sapagkat ikaw ay maraming salapi? Ang iba kasakalang pag-aakala, lalo na yung may katapatan sa Panginoon na bilang katiwala, ang kanyang unang isipin, siya ay magkakaloob ng tapat na handog at gayon din siya ay magbabalik ng tapat na ikapo. Ito yung maaring sasagi sa kanyang isipan. Ang iba naman, iniisip nila sila'y magkakaroon ng isang napakagandang bahay at pagkatapos ito ay nasa isang lugar na malawak ang kanyang solar upang siya ay magkakaroon ngayon ng maraming tanim na mga puno sa paligid ng kanyang bahay. At ang iba naman ay sinasabi, ako'y bibili ng mga sakyan ting isa-isa sa aking pamilya. At maaring isipin na bibili ng eroplano o ng helicopter o kaya naman magkaroon ng sariling swimming pool sa ligod ng aking bahay. At ang iba naman sa kanilang iniisip ay para sa edukasyon ng kanyang mga anak sa college. At ang iba naman ay magkakaroon ng safe investment. Ito ay revolving fund para sa kanyang church sapagkat mahal niya ang kanyang church. At ang iba naman, iniisip marahil magkaroon ng church school para sa kanyang iglesia, para sa kapakanan ng mga bata. Ang iba naman, iniisip marahil magkaroon ng retirement center community service building at gayon din ang salapi na kanyang natanggap ay kanyang ilalaan para sa evangelism sa kanyang lugar upang makilala ng maraming mga tao ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Subalit, samantalang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, napansin mo ba, kaibigan, yung mga bata samantalang sila nasa kuna ay merong ilalagay sa itaas at pagkatapos gumagalaw, may konting sound at ang bata ay tumatahimik. At kapag ka ngayon ang mga batang ito ay lumalaki, iba na yung kanilang parang gusto sa kanilang mga buhay. Ang iba naman kapag ka naging teenager, sila ay merong tinutularan mga artista, gusto nilang katulad ng artista ang magandang lalaki ito, kaya magandang babae, magaling ng mga artista, yun ang kanilang gusto. Ang iba naman, pagamat tayo ay tumanda na at mahilig pa rin maglaro at naglaro sa computer at gustong magkaroon pa ng condominium. Kaibigan, ano ang sinasabi ng ating Biblia na dapat nating hanapin muna ang kanyang payo sa kanyang mga anak? Ang sabi San Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa makatuwid, kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming pagpapala, una muna ang Diyos. Kung sa ating salapi na tinanggap sa ating paggastos, alin bang una? May mga tao naman na kapag ka sila'y nakatanggap ng sweldo, inaalala din ang gawain ng kanyang church na kung saan siya ay kaanib. Pero samantalang kinikwenta ang kanyang mga pangangailangan, bibili ng pagkain, bibili ng pangangailangan ng kanyang mga anak at gayon din pangangailangan sa kanilang tahanan, ang sabi, Pastor, kulang. At kapag kakulang ngayon, ay hindi muna ngayon magbibigay para sa kanyang Panginoon na pagkilala ang Diyos, ang siyang honor, siyang pinanggalingan ng kanyang maraming pagpapala. Pero ang gusto ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay ay una ang Diyos. Meron po ang sinasabi, yung isang version sa Biblia, yung NEB, New English Bible. Ang sabi sa English, set your mind on God's kingdom and His justice before anything else, all the rest will come to you as well. Ano sabi? Set your mind on God's kingdom. Ang kaharian muna ng Diyos doon ang ating isipan. At sa kanyang katwiran at ang sumusunod ng wikay and all the rest will come to you as well. Darating sa buhay mo yan na kapag ka nauna ang Diyos. Meron pang isang translation ang sabi sa English, and He will give them to you if you give Him first place in your life. Kung ang Diyos ang siyang may pangunahing lugar sa iyong puso ngayon, ang lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya sabi, and He will give them to you if you give Him first place in your life and live as He wants you to do. Kaibigan, in other words, sa ibang mga salita na ating babanggitin, dapat ang Diyos ang una sa lahat ng mga bagay. Kumbaga sa ating ngayong pagising sa umaga, bago tayo ngayon makipag-usap sa ibang mga tao o maging kasama natin sa ating tahanan, ang Diyos muna ang ating kakausapin. Ating ipagkakaloob ang ating mga panukala sa kamay ng ating Panginoon. At pagkatapos ngayon, sasabihin natin, Panginoon, aking pong isinusuko ang aking buhay sa inyo. Manguna po kayo sa akin sa magitan ng banal na Espiritu. Ito ang ating kailangan. Kaya nga, ano ba yung ating nakikita sa text na ating binasa? Ang tanong ngayon ay, is it possible o posible ba na tayo ay mapalupot sa mga bagay sa mundong ito at pagkatapos ngayon, iniwanan natin ang Diyos sa buhay natin. Kumbaga sa ating pamumuhay ngayon, kung meron tayong natitirang panahon o kaya natitirang mga bagay sa lapi sa ating mga bulsa, Panginoon, ito muna ang aking unain, saka ka muna ang aking gagawin o yung aking bibigyan ng pansin. Huli ka na, Panginoon, na aking pastor. Kaibigan, ito ba ang ating sasabihin? Is it very important, extremely so, to put things first? Na ating ilalagay muna ngayon yung bagay na makalangit kaysa mga bagay sa sanlibutan na ito. Tandaan natin, yung mga bagay sa sanlibutan na ito ay mga pansamantala ang mga bagay na ito. Ano bang ibig sabihin na tayo makukuha ng mga bagay sa mga sanlibutan na ito? Anong sabi sa atin sa 1 Juan 2.15? Ito ang ating mababasa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Kaibigan, ano ba yung mga bagay sa sanlibutan? Bakit ganito ang pangungusap ng Biblia? Kasi ang mga bagay sa sanlibutan, yung mga kalayawan, nabubuhay tayo sa materialistic world sa ating panahon ngayon. Nanupat ang akala ng mga tao na ang tao ay magiging masaya sa kanyang buhay pagka siya ay maraming mga tinatangkilik sa kanyang buhay. Kaya ang sabi sa atin, huwag ninyong ibigin. May mga tao kung minsan mas iniibig nila yung mga bagay sa sanlibutan na ito kaysa pag-ibig sa Diyos. Katulad ng asawa ni Lot, kaya sinabi ng Biblia, sinabi mismo ng ating Panginoon, alalahanin ang asawa ni Lot. Bakit? Sinabi na na ng anghel ng Panginoon na huwag kayong lilingon. Noong narinig yung nasusunog na yung mga bagay sa Sodom at Gomora, marahil ang kanyang tahanan at gayon din yung kanyang mga alahas na kanyang iniwan at mga kagamitan na mahalaga, lumingon siya. Ano nangyari ngayon? Sapagkat hindi maiwanan niya yung mga bagay sa sanlibutan na ito, siya ay naging pillar of salt. Kaya nga sabi sa atin, huwag ninyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan na ito. Noong yung mga unang settlers sa Amerika ay pupunta sila sa gawing west, kanilang inilagay sa kanilang mga sasakyan na hila-hila ng mga baka o kaya kabayo ang kanilang mga wagon. At pagkatapos sa kanilang wagon ang nakasakay doon, ang kanilang mga bed, kanilang mga mesa, ang kanilang mga upuan. At gayon din, meron pa kumisan ang kanilang mga mirror o salamin. Meron naman na palakol at merong baril at gayon din yung kanilang ginagamit upang bungkalin ang lupa. At meron din silang, marahil ito ay pinatuyong pirapirasong karne ng baka. At gayon din ang mga binhi na kanilang itatanim at meron silang Bible sa kanilang ngayong sasakyan upang sila'y pupunta sa gawing west ng Amerika. Meron din silang barrel of gunpowder. Meron silang washboard sapagkat kinakailangan ang kanilang mga damit ay kanilang lalabhan. At iba pang mga bagay. In other words, kung ating titingnan, kaibigan, yung mga American na early settlers na ito, sabihin natin ang kanilang pamumuhay ay napakasimple. Napakasimple. Subalit kung ating ngayong i-contrast sa mga maraming kabataan ngayon, example ngayon, hindi lamang sa Amerika kundi pa naman sa ating bansa, na tila baga ang mga kabataan sa Amerika ay hindi pupunta sa camping kung walang hot and cold showers, kung walang air conditioning, walang yelo, walang malapit na supermarket. At kung sila'y pupunta ngayon sa kanilang camping ay nandoon sa kanilang mga sasakyan, yung nakalagay sa una yung mga motorsiklo at gayon jet ski at saka likod ng kanilang trailer at gayon din meron silang mga boat. Para iniisip nila yung pagtalagang happy-happy sa kanilang pagpunta sa isang lugar. Nung ako ay bagong isang pastor noong 1974, ang aming mga gamit ay kahon-kahon. Sapagkat walang kabugabog, pagka sinabi ng opisina, lumipat ka sa gayong lugar, lilipat ka. Hindi mo na itatanong kung merong kuryente, kung pwede mong gamitin ang iyong washing machine, kaya wala kaming washing machine, wala kaming yung sinasabi nating refrigerator, sapagkat hindi ka sigurado na ikaw ay makakagamit ng refrigerator. At marami kung marami kang kagamitan at yung bahay na nakita mo sa lugar na kung saan ikaw ay lilipat, hindi kasya ang iyong mga gamit, ay iwanan mo, pamimigay mo o kaya pagbibili mo ng bargain. Ganun ang nangyayari. Hindi katulad ngayon kapag ka merong nililipat na manggagawa, kung minsan merong mga manggagawa, nagtatanong, merong bang kuryente ron? Ano bang aming kalagayan doon? Kaya nga, nung una, ang iniisip ng mga pastor na inililipat yung kanilang commitment sa gawain nila sa ating Panginoon. Subalit, ang ating panahon ay nagbabago. Hindi masama, kaibigan, yung paggamit ng mga kagamitan na bago ngayon, may computer at gayon din yung iPad at gayon din yung kung merong doong cell site, baka hindi magamit ang iyong cellphone. Sa ating panahon ngayon ay panahon pa ng may robot. Kaibigan, ano ang mahalaga sa buhay natin? Ano ba yung nakakapalupot sa atin na makasanlibutan na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi lubusan? Ang sabi sa ating Biblia dito sa San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 22, ito ang ating mababasa. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Yung katanungan papaano siya makarating sa langit na bayan o magkaroon ng eternal life. At nung sinabi ng ating Panginoon na ito yung gagawin, pangunahing gagawin na ang pag-ibig sa Diyos at gayon din pag-ibig sa gawain ng ating Panginoon, nalungkot siya sapagkat hindi niya maaring iwanan yung mga bagay na meron siya. Kaibigan, hindi masama ito, tayo ay merong mga kagamitan na maaring sabihin natin sa invention ngayon na mga bagong kagamitan, hindi masama ang mga bagay na yan. Pero kung ang ating mga bagong kagamitan ay makakasira sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, wala sanang mga bagay na kakapalupot sa atin na tayo ay hindi maaring maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ba sa ating Biblia sa Colossians 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano man ang mga bagay na ang mga ito ay nagiging balakid sa ating paglilingkod sa Diyos, kaibigan, sana hindi maging balakid. Hindi masama kung tayo maraming kagamitan, pero ang mga bagay na yan, iiwanan natin sa sanlibutan na ito. Kaya ang sabi sa ating text, datapwat hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin. Subalit sa Biblia, kaibigan, meron naging halimbawa dahilan sa kanilang covetousness, sa kanilang selfishness, at dahilan sa kanilang kayamanan hindi naiwan. Kaibigan, merong natala sa Biblia, ito ay si Achan. Si Achan na sinabi ng ating Panginoon sa umagitan ni Joshua na anuman ang kanilang makikitang mga bagay ay huwag nilang kukunin. Eh nakita ngayon yung magandang damit, Babylonian garment. At ngayon, nagkaroon ng interes ang lalaking ito. At pagkatapos ngayon ay kanyang kinuha at saka yung 200 silver kanyang kinuha, kaibigan. Nanupat ang lalaking ito ay naging isang yung sinasabing Achan, naging balakid. Kaya sa susunod na pakikipagdigma ng bansang Israel, yung Ai, sila ay natalo, ang liit-liit na talo sila. Kaibigan, huwag sanang ang mga bagay sanlibutan na ito maging dahilan para tayo hindi makasunod sa ating Diyos. Meron pa rin si Sapira at ang kanyang asawa. Nagimbot sila, pinangako sa Diyos na ipagkaloob ang lahat ng pinagbila ng lupa, subalit ngayon itinagong iba. Sila ay nangamatay, kaibigan. At ang sabi pa ng ating Biblia na ito ay gusto ng kaaway ng ating mga isipan ay magkakaroon ngayon ng pansin sa sanlibutan na ito, kaibigan, kung papaano ang ating Panginoon ay tunukso ng kaaway, ganun din sa ating panahon ngayon. Na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito kung sasamba ka sa akin, kung yuyuko ka sa akin. Sabihin ng kaaway, kung sa iyong buhay maunang mga bagay na ito, magsaya ka sa libutan na ito. Kaibigan, hindi yan ang panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na tayo ay sasamba sa Kanya at una siya sa lahat ng mga bagay sa ating mga puso, siyang number one ang ating Panginoon. Napakaganda yung secular na awit, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Una muna ang Diyos, kaibigan. At merong natala sa Biblia, inuna ang Diyos, inuna ang gawain ng Diyos, at inuna yung kapakanan ng bayan ng Diyos, walang iba kundi si Esther. Nalagay sa panganib ang bayan ng Diyos noong panahon na yon sa Persia. Subalit, merong papel na ginampanan ang bayan ito sa kapakanan ng bayan ng Diyos. Kaya nga, upang hindi malipol ngayon ang bayan ng Diyos, kinakailangan sila ay magkaroon ng panalangin at pag-aayuno. Kaya ang sabi sa Esther 4:16, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayunin ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagamat labag sa batas. Kasi pagka ikaw ay hindi pinapatawag ng hari bagamat ikaw ay isang asawa ng hari, hindi ka pwedeng pupunta. Pero siya'y pumunta. Sapagat ang sabi niya, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. If I perish, I perish, ang sabi niya. Kanyang ginawa ito alang-alang sa bayan ng Diyos. Meron pang isang lalaki na bagamat siya ay maging dapat maging hari o pero sa Egypt, ito ang kanyang ginawa, Hebreo 11:24-25. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon at pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kaibigan, maraming mga bagay yung mga pansamantala na kung minsan sila ang nakakuha ng ating pansin at nakakalimutan natin ang Diyos. Ang lingkod ng Diyos na si Haring David, meron siyang katanungan sa kanyang sarili. Kasi kung minsan makikita natin, bakit ang mga taong masama, tila baga nagtatagumpay? Bakit yung mga taong walang Diyos para bagang sila ang mayaman sa lipunan? Di ba pinangako ng Diyos tayo ay tinawagan para tayo ay pagpapalain? Tingnan natin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia dito sa mga awit. Si 10:3, 5, 7, 12, 17-19. Ang sabi ng Biblia ganito, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, sa akin nakita ang kaginhawaan ng masama. Sila'y wala sa kaguluhan ng gaya ng iba sa mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. ang kanlang mga mata ay lumuluwa sa katabaan at ang kanlang mga puso ay maapaw sa kahangalan. Narito ang mga ito ay masama, laging tiwasay, sa kayamanan ay sumasagana hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos, saka ako'y nakaunawa ng kanilang katapusan. Ano bang ibig sabihin nito? Sinasabi ng lingkod ng Diyos, bakit itong mga taong ito para baga sila'y pinagpapala? Hindi ko maunawaan, Panginoon. Pero nung siya'y pumasok ngayon sa templo ng ating Panginoon, anong sabi sa panghuli sa 18-19, tunay na sa madudulats na dako sila iyong inilalagay, iyong ibinabagsak sila sa kapamakan. Gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap. Sa makatwid, merong distraction sa kanila. Kaya kung sakasakali man nakikita mo kaibigan para bagang ang mga taong masamang ito ay sagana sa pamumuhay, pero kung wala silang tunay na Diyos kaibigan na pinaglilingkuran, kundi salapi ang kanlang pinaglilingkuran kaibigan. Ang sabi sa atin, ang kanlang buhay ay kawakasan, distraction ang kanilang kawakasan. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon, pagpalain ka nawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging enlightenment para sa ating lahat, ano, na ang tunay na stewardship ay nagsisimula sa tamang prioridad. Kapag ang Diyos po ang una sa ating puso, magiging maayos ang ating paggamit ng oras, talento, kayamanan, at buong buhay. Hindi po nangangako ang Diyos na alisin ang lahat ng problema, ngunit nangangako siyang gagabayan at pagkakalooban tayo ng mga lahat po ng mga taong inuna siya. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi, may oras ba ako para sa Diyos? Kundi ang Diyos ba ang una sa aking oras, puso at buhay? Ang sabi nga po sa Mateo 6 verse 33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-aral ng Biblia ay maaari po namin kayong matulungan. Isan lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917

0: Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: sinasakyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa vehicle po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung NC ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang Talking Bible o yung Radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ang loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa kong kinukumusta kung kumusta na siya kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo upag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po ng dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Mabuhay po kayo! Salamat na tayo'y muling magkakasama para sa sering ito ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay narito sa tanggapan ng Central Luzon Conference Headquarters para sa Department ng Communication. Kaya siya po ang ating kasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Pinupuri ka namin at dinadakila amang Diyos sa kalangitan ang iyong biyaya at pagpapala sagana sa aming pamilya, sa aming tahanan. Naway patuloy mo kaming gabayan at samahan, gayon din sa aming pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Sa ganito'y maunawaan namin ang iyong banal na panukala, ang aming mga kahinaan at pagkukulang, at ito'y maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa loob po ng ilang mga araw na nakaraan, tayo ay patuloy na naghahayag dito sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia upang ang mga pag-aaral na ito ay maging inspirasyon, paalala sa atin at maunawaan natin ang ating panahon at henerasyong ito sa mga kwento ng pag-aasawa. At ito pala ay maraming kwento sa banal na kasulatan na katulad din ng pangyayari sa ating buhay. Kaya ngayon ay ating pag-aaralan ang buhay ni Hosea at ang pagpapatawad ng Diyos sa loob ng pagpapamilya. Si Hosea at ang kanyang at ang pagpapatawad ng Diyos sa loob ng pagpapamilya. Si Hosea ay inutusan ng Diyos na mag-asawa. Ang utos na mag-asawa ay utos para sa lahat. Alalahanin po natin na lahat tayo ay inutusan ng Diyos na mag-asawa, babae o lalaki. Hoseas 1:2. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Si Hoseas ay isa sa pinakamiserableng propeta sa panahon ng Old Testament. Hindi lamang sapagkat ang mga Israelita na kanyang pinangangasiwaan ay nahulog sa pagkakasala. Nahulog sila sa pagtalikod. Ang isa sa kwento ng kanyang karanasan ay hindi lamang suliranin sa trabaho ang kanyang naging suliranin. Nagkaroon siya ng personal na suliranin at ito ay ang kanyang asawa. Na aking naunawaan ito agad, na sa lahat ng suliranin ng lalaki sa buhay na ito, ang pag-aasawa ang pinakamabigat. Kaya tingnan natin at silipin natin ang kwentong ito ni Hosea bilang isang propeta, gaano kabigat sa loob na siya'y nagkaasawa ng isang bayarang babae. Aking ding itinanong sa aking pag-uusisa, sino ba ang may kasalanan na si Hoseas ay nagkaroon ng asawang bayarang babae? Dito'y nakatala na ang Diyos mismo ang nag-utos kay Hoseas at si Hoseas ay hindi sumagot ng anuman, ni hindi nga siya nangatwiran. Siya ay taimtim na sumunod sa Diyos at siya nga ay nag-asawa ng isang bayarang babae. Ang kwentong ito'y maaaring malapit sa kwento ng ating buhay. Subalit tayo ngayon ay binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kalayaan na pumili ng mapapangasawa, lalaki o babae. Subalit sa punto po na ating mapangasawa ang isang tao, babae o lalaki, ito ay aangkinin na natin na ito ay kaloob ng Diyos. Sa lahat po sa atin na nagkaasawa, anuman ang kalagayan ng inyong asawa, ay aangkinin na natin iyan, na iyan ay kaloob ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Anuman ang kaniyang pagkatao, anuman ang nakapaloob sa kaniyang buhay, mamahalin natin siya bilang ating asawa. Ganyan po ang ibig sabihin ng pinatotohanan ng buhay ni Hoseas na kahit na ang kanyang napangasawa ay isang bayarang babae, ito ay kanyang minahal, inayos, inasikaso, kagaya ng isang tunay at mabuting asawa. Si Gomer ay mapangalo niyang babae. Yan ay itinala sa aklat ng Hoseas 2, talatang 2. Makipagtalo kayo sa inyong ina, makipagtalo kayo sapagkat siya'y hindi ko asawa at ako ay hindi niya asawa. Naalisin niya ang kanyang pagiging bayarang babae sa kanyang mukha at ang kanyang pangangalo niya sa pagitan ng kanyang mga suso. Ang Biblia ay hayag, disente at banayad na nagsasalita at nakikitungo sa mga taong makasalanan. Subalit ganito niya ito isinulat ng Biblia na nagpapatunay na si Gomer ay halimbawa ng isang hindi mabuting babae. Siya'y nakikitungo sa marami at iba't ibang mga lalaki samantalang siya'y mayroon ng asawa. At ang kanyang katawan ay kanyang ginagamit sa kanyang paghahanap buhay. Ito ay isang buhay na hindi tama. Isang madilim na karanasan at kwento ng isang babae. Subalit ito'y natala sa ganitong pagkakataon, bagaman si Gomer ay isang babaeng makasalanan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na siya ay makapagtayo ng isang maayos at magandang tahanan sa pamamagitan ni Hoseas. Opo, marami sa atin ang nagkamali, marami sa atin ang nagkasala, babae o lalaki. Subalit ang Diyos ay nagbibigay ng second chance. Ang second chance ng Panginoon ay hindi lamang third, hindi lamang fourth, hindi lang kakonti. Talagang paulit-ulit ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng second chance upang tayo ay magkaroon ng maayos at mabuting buhay. At sapagkat ang ating pinag-uusapan ay pag-aasawa at pagpapamilya, gayon din po. Ang Diyos ay nagbibigay ng second chance para sa mga pag-aasawa at pagpapamilya. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Paano pakikitunguhan ang asawa? Sukat na nasulat sa aklat ng Hoseas 2:14 ang ganitong mga salita. Bagaman si Gomer ay makasalanang babae at si Hoseas naman ay isang propeta, ganito ipinakilala ng Diyos ang pag-aasawa sa kabila na ang halimbawang ginawa ay hindi sana angkop. Kaya't akin siyang aakitin at dadalhin siya sa ilang at malambing ko siyang kakausapin. Ganito pala sa pag-aasawa, ganito pala sa panliligaw, ganito pala ang dapat maging relasyon ng mag-asawa. Kaya't akin siyang aakitin. Aba, ang mga lalaki ngayon ay Nagji-gym para magpalitaw ng
1: abs.
2: Yan. At pagkatapos, sila ay nagdadamit ng masikip. Ayan. Para ano? Para magpa-impress sa mga dalaga. Pero ang totoo niyan ay marami na rin kwento. Kesa magpa-impress kayo kung saan kapugi-pugian, eh hindi na ibibili ng bigas yung kapugi-pugian na yan. Ang maganda pa, maghanap buhay na lang kayo ng maganda. At pag kayong mga lalaki ay kumikita ng maganda at may magandang service, ang mga dalaga ay akit na akit. Mga lalaki, tinuturuan ko kayo paano akitin ang mga dalaga. Yan ay sa pamamagitan ng magandang trabaho, magandang hanap buhay, magandang sweldo. Diyan, nagiging matalino ang mga babae kapag sila ay nagkaasawa ng lalaking may trabaho, may hanap buhay at magandang buhay. Yan ang paraan ng pang-aakit. Pero ang mga dalaga, paano ba sila mang-aakit? Sige nga, ikaw nga.
1: Hindi, nagpapaganda rin. Nagpapaganda rin po sila. Nagsusuot ng kaakit-akit. Kagaya nga binanggit natin kahapon, maliliit na po ang mga damit. Pero siguro naman po sa ating community o yung iba, ay talagang meron pa rin konserbatibo pa rin. Kahit pa paano, decenting.
2: Eh, pag ako ang nagsasalita, eh, simple lang eh. Sinasabi ko sa mga dalaga, magpapakita kayo. Abay, sumagot yung isang matandang babae. Pastor, ano po ang ipakikita? Eh, unawain mong mabuti. Kailangan ang mga dalaga, nakikita yan ng mga binata. Eh, kung ang dalaga nakatago, ang dalaga hindi nakikisalamuha sa mga binata, siyempre hindi sila mapapansin. Ang kailangan sa mga dalaga ay laging nasa mga lugar na sila ay makikita ng mga binata, mapagmamasdan ang kanilang mahinhing kilos, maayos na pagsasalita, at sila ay mga nagpa-participate sa gawain sana ng Panginoon. Mga aktibong mga babae na nagpapahalaga sa ating komunidad. Yan ang nakaka-impress sa mga lalaki, yung mga babae na may magandang pakikitungo sa ibang tao. Matanda man siya o bata man siya. Siyempre, ako ang binata. Iisipin ko, aba, ang babaeng ito ay mabait sa matatanda. So, madali lang siyang maging mabait sa akin. Aba, ang babaeng ito mababait sa mga bata. Aba, pag nagkaanak yan, mabait na asawa yan, mabait na nanay yan. Eh, pero pagkakaang dalaga, masungit sa matanda. Nako, masungit yan sa asawa. Eh, masungit din sa mga bata. Ay, hindi yan mabuting nanay. Paano aakitin ang dalaga o ang binata? Ang sabi pa dito, dadalhin siya sa ilang. Ganyan pala, ide-date. Ganito nga ang mga lalaki eh. Kapag nanliligaw, date ng date. Tara, pasyal tayo. Yaya ng yaya. Pag may asawa na, sige nga, Ma'am Mildred.
1: Pag may asawa na, naka-budget na, Pastor Nick. Pero dapat hindi pa rin mawawala, mga kapatid, ang pagde-date. Pero Pastor, yung ilang, ang ibig sabihin nun, hindi na applicable sa atin po pag sabing ilang.
2: Oo, city na dapat ngayon. Eh, kaya lang yan ang nasulat sa Biblia. Kasi noon ay ganon. Kapag magkakasama sila sa isang village, para sila mahiwalay sa village, lalayo sila, lalakad sila, mag-hiking, mamamasyal sa pools, sa beach, o mamamasyal sila sa gubat, sa bundok. Eh siyempre, pag nakalong na sila sa karamihan ng mga tao, ay alam nyo na kung ano ang maaaring mangyari. Yan lang yung mga pagliligawan natin. Pero sa mag-asawa, ganito pala. Talagang kailangan na ang asawa ay ipinapasyal. Mga babae, sinasabihan ko po kayo, ang inyong asawang lalaki ay agawin ninyo sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Bigyan nyo sila ng magandang araw, magandang atensyon. Ipasyal ninyo sila sa mga lugar na doon ay magiging sarili ninyo ang inyong asawa. May salita pa dyan, at malambing ko siyang kakausapin. Ganyan po ang communication sa pag-aasawa. May kasamang lambing. Kung ako pa nga ang magtuturo niya na may kasama pang chancing. Tama ba yung chancing?
1: Halik na lang.
2: Malambing ang pakikipag-usap sa asawa. Ganito ang tunay na pagmamahal. Hoseas 2:19. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Itong pag-aasawa ay habang buhay. Talagang ang paraan lang po para makalaya sa pag-aasawa ay mamatay. Kaya nga marami ang mga lalaking nauna nang namatay. Maraming mga babae ang nababalo kaagad. Kasi itong mga lalaking ito sumasawa sa buhay, kaya namamatay kaagad. Pero ito ang sabi, ang pag-aasawa ay habang buhay. Pero may nakasulat dyan, katwiran, katarungan, tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Mas gusto ko itong ipaliwanag kapag kakabaligtad. Ito pong tinatawag na domestic violence. Ano ba yung domestic violence na yan? Sige nga, Ma'am Mildred.
1: Pag sinabing domestic violence, ayan ay pananakit hindi lang sa physical, kundi verbal din yan. So dalawa yan.
2: Physical,
1: verbal. Ay, pag sabing verbal, mentally kasi na iproproseso siya.
2: Yung kaya financial.
1: Ay, kasama na po yan eh. Pag sabing physically, you don't give money. Pero sige, mas maganda rin pong aspeto, pakita rin po natin.
2: Yan po ang domestic violence na yan ay isa sa pinakamalupit na karanasan sa buhay ng tao. Babae, lalo na sa bata. Kaya nakalagay dyan, katwiran, katarungan. Ang loob ng bahay ay lugar, munting langit para sa ating mga bata. Munting langit para sa mga kababaihan. Mga lalaki, mag-ingat po tayo sa ating pakikitungo, sa ating sariling pamilya. Huwag po natin niyang sasaktan. Huwag silang aabusuhin. Nahandyan ang katarungan, hustisya, nandyan ang pag-ibig, nandyan ang kaawaan. Ganito yan sa loob ng pag-aasawa at pagpapamilya. Sapagkat ang mga taong nakakaranas ng domestic violence ay nagiging hindi makabangon sa kanilang kinabukasan. Palagi nilang naaalala at nagbabalik sa kanilang gunita ang kanilang nakaraang karanasan. Mga lalaki, pero ngayong panahong ito, kapag sinabing financial abuse, wari ko mga babae ang gumagawa niyan eh. Bakit? Eh kasi ang sweldo ng lalaki kinukuha lahat eh. Pinapagalitan pa. At pagka humingi ang lalaki, ayaw bigyan agad. Sabi ko nga eh, kailangan mo pa ng project proposal bago ka bigyan ng budget. Ang mga nagsasalita ng masama, minsan lalaki rin. Pero ang mga babae, nagsasalita rin ng masama. Ngayong panahong ito ay bilang isang tagapag-usisa na may kinalaman sa pamilya, ang mga babae po ay aking pinakikiusapan na kayo ay maging maingat. Kasi mayroong batas na bawal manakit ng asawang babae. Eh ang mga lalaki ay ginugulpi na eh, binubungangaan pa. Ay talagang gulpi sarado ang mga lalaki ngayong panahong ito. Yan po. Mga babae, mag-ingat po tayo sa ating pakikitungo sa ating asawa. Sabagay, ang nagpapatutuo dito ay si Hoseas. Ang pagpapatawad ni Hoseas, bagaman si... Anong pangalan itong...
1: Gomer.
2: Si Gomer. Bagaman si Gomer ay babaeng mababa ang lipad, subalit siya ay pinatawad ni Hoseas. Alam po ninyo sa ibang mga kwento ay si Hoseas ay natagpuan, si Gomer ay natagpuan ni Hoseas sa palengke. Sa pamilihan, ipinagbibili. Lalaki, natagpuan niya ang kanyang asawa, ipinagbibili sa palengke. Siya ay biglang tumalikod. Kumuha siya ng sapat na pangangailangan na pambayad upang tubusin ang kanyang asawa. Madali ba yon? Ang pagpapatawad ni Hoseas ay hindi basta. Sabi dito, Hoseas 3:2, sa gayoy binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada at ng isang takal na alak. Nag-exert ng effort si Hoseas upang kaniyang matubos si Gomer. At ito ay malaking halaga sa kaniyang kapanahunan. Pero madali lang sana ito kung sa isang lalaking may kabuhayan. Sa bagay, marahil mayaman
3: si Hoseas.
2: Subalit ang hindi ko gusto sa kwentong ito, yung kahihiyan na aking tatanggapin kung si Jose, kung si Gomer ay aking tutubusin sa pamilihan. Yan po ang mahirap sa pag-aasawa, ang kahihiyan. Kaya mga lalaki, mga babae, tayo po ay matutong magpatawad. Kasama po diyan ang kahihiyan. Ano na lamang ang sasabihin ng ibang mga tao? Isa lang ang dapat asawa. At sinabi ko sa kaniya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki. At magiging gayon din ako sa iyo. Kung sino man ang lalaki o babae na ating kasama ngayon, iyan na lang po ang huli nating kasama at manatili tayo habang buhay. Ang mga anak, iba-iba ang ama. Sila'y naging taksil sa Panginoon sapagkat sila'y nagsilang ng mga anak sa labas. Ganito po iyan, ang pagtalikod sa asawa ay nangangahulugan ng pagtalikod sa Panginoon. Pag-asa sa pag-aasawa. Sino man ang pantas, unawain niya ang mga bagay na ito. Sino mang may pag-unawa, alamin niya ang mga ito, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid at nilalakaran ng mga taong matuwid. Ngunit natitisod sa mga iyon ang mga makasalanan. Unawain daw natin ang pag-aasawa. Ngayon pong panahong ito, marami ang mga taong nakapag-aral, professional, pero broken-hearted, broken families. Iyan ay bagay na mahirap isipin na kung sino yung mga professional, may magandang hanap buhay, may magandang kinabukasan, may magandang pamilya, bigla-biglang nasisira at nawawasak ang kanilang tahanan. Unawain natin sa pag-aasawa. Ito ang mga dapat nating maunawaan sa pag-aasawa. Kasi naman ay hindi natin pinag-aaralan ang pag-aasawa pagbata pa. Actually, pinagbabawalan nga ng mga magulang ang mga kabataan na mag-asawa at ang ipinipilit nila, tama naman, mag-aral at maghanap buhay. Kaya lang hindi natin sila pinaliwanagan ng pag-aasawa. Kaya ang mga kabataan hindi alam paano ang pag-aasawa, nabubuntis na lamang ng hindi kasal. Unawain ang pagpapatawad. Sa mga mag-asawa naman, ang dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa dahil lamang sa hindi sila nangakagpagtawad. Ngayon, sapagkat tayo ay nakakakilala sa Panginoon, unawain natin ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay grupo ng mga taong mga makasalanan, mga may kahinaan, lalong-lalo na sa kwentong ito ng pag-aasawa at Biblia. Unawain po natin ang relasyon ng pag-aasawa sapagkat maraming mga pagkasira ng tahanan sa ating kapaligiran. Bilang bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, tayo ay maging redemptive sa mga kapatid natin na nadapa. Unawain ang relasyon sa Diyos. Tayo naman bilang mga taga-subaybay sa ating programang ito ay unawain natin ang relasyon sa Diyos. Ang hindi pagtatapat sa asawa ay hindi pagtatapat sa Diyos. Ang pagtatapat sa Diyos ay magiging tapat sa asawa at sa pagpapamilya. Iyan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, talagang matindi yung marriage ni Hosea po, no? At yes, yung family niya. It's actually a living metaphor na kung paano din tayo as sinners,
2: yes,
1: sa relationship natin sa Panginoon. Ibig sabihin lang po na napaka-persistent po talaga ng pagmamahal ng Panginoon at saka yung promise ng redemption, yes, niya.
2: Yan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ang kwento ng pag-aasawa ni Hoseas at ni Gomer ay pahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan na tumalikod sa kaniya, ang Israel. Subalit ito rin ay isang pahiwatig na mahal ng Diyos ang mga pamilya na nasa atin ngayon na hindi nakaabot sa banal na panukala. May mga kahinaan, may mga pagkadapa, may mga pagkawasak. Lahat ng mga tahanang yan ay mahal at pinagpamalasakitan ng ating Panginoong Diyos. Tayo na nakakaunawa, patuloy nating bigyan ng inspirasyon, paalala, pagtuturo ang ating mga kabataan na sila'y maghanda para sa pag-aasawa upang hindi sila matisod o madapa pagdating ng araw. Sa atin namang mga magulang, mga kaibigan, mga kapitbahay, ay magbigay din tayo sa kanila ng mga paalala. Pagmamahal sa asawa, paglilingkod sa asawa, pagpapahalaga sa mga anak, at pagbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, ay patuloy kaming lumalapit sa iyo na may pagpapasalamat, na may bukal sa kaloobang aming itinuturing na ang pagpapamilya ay isang banal na panukala para sa buhay ng tao. Subalit kami ay nagkulang, kami natisod, kami nadapa, kami nagkamali. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtubos sa amin na mga makasalanan. At patuloy po kaming lumalapit na kami ay iyong pagalingin sa aming mga karamdaman ng damdamin na aming tinataglay ngayon. Kami matutong magpatawad, lalo na sa aming mga mahal sa buhay na nagkasala at nagkamali. Dakilang Diyos, muli mong buuin at ayusin ang aming tahanan na marupok at may kahinaan. Sa ganito'y maglilingkod kami sa iyo habang kami nabubuhay. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay. Samahan po sila sa kanilang pagpapamilya. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ang atin pong pinag-usapan ay medyo madamdamin. Malalim sa loob. Totoo po ito sapagkat ito ay matinding devastated ang pamilyang ito na ating pinag-usapan. Subalit, natagpuan natin na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa pamilya ay sagana. Gayon din sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ating matatanggap at atin ding maipapasa at maibibigay sa iba, lalong-lalo na sa ating mahal sa buhay. Kaya nga si Hoseas na nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos, gayon din ang pag-ibig na ito ay kanyang nai-extend, naipasan niya sa kanyang asawa at gayon din sa kanyang mga anak, bagaman ito ay hindi niya tunay na anak. Ganyan ang pag-ibig na kalaan para sa lahat. Tayo ay maging mapagmahal sa ating mahal sa buhay, asawa, anak, kasangbahay. At sa ganitong paraan, ang panukala ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ay patuloy na mananagana habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito na naman tayo ngayon upang sariwayin ang isa na namang kwento na kung saan ay mapapakinggan natin isang kwento ng pagpapatawad, pagbabagong buhay at pag-asang natagpuan sa loob ng bilangguan. Mabigat ang mga tunog ng bakal na pinto. Kumakalang-kalang isang tunog na paulit-ulit niyang naririnig araw-araw. Sa loob ng makapal na pader ng isang bilangguan sa kanilang lugar, tahimik na nakaupo ang isang babae. 7 taon, 7 mahabang taon ang kanyang hatol. Hindi dahil sa pagnanakaw, hindi dahil sa pandaraya, kundi dahil sa isang kasalanang habang buhay niyang pinagsisisihan. Napatay niya ang kanyang sariling asawa at madalas siyang magising sa gabi, hindi dahil sa ingay ng kulungan, kundi dahil sa ingay ng konsensya. Paulit-ulit niyang naalala ang nangyari. Paulit-ulit niyang natinatanong ang kanyang sarili, bakit umabot sa ganito? May pag-asa pa ba para sa isang taong katulad ko? Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang bakal na rehas, kundi ang bigat ng kasalanang dala-dala niya araw-araw. May isa pa siyang iniisip, ang kanyang mga anak. Hindi niya alam kung kumusta na sila. Galit kaya sila sa kanya, kinamumuhian na kaya nila siya, at paano ang pamilya ng kanyang asawa? Mapapatawad pa kaya nila ang taong pumatay sa kanilang mahal sa buhay? At sabi ng ating kaibigan, tuwing pinipikit ko po ang aking mga mata, iisa lamang ang aking dasal. Kahit wag na po akong makalaya, mapatawad lang nila ako. Ngunit sa puso niya parang imposible iyon. Isang araw may mga bisitang dumating sa bilangguan. Magpapalabas sila ng isang pelikula. Karaniwan na wala siyang interes sa mga ganitong gawain. Ngunit dahil wala rin naman siyang ibang magagawa, umupo siya kasama ng ibang mga bilanggo, nagsimula ang pelikula. Hindi ito isang karaniwang kwento. Ito ay tungkol sa babaeng nagngangalang Maria Magdalena. Habang pinapanood niya ang buhay ni Jesus, may mga eksenang tumimo sa kanyang puso. Nakita niya kung paano tinanggap ni Jesus ang mga taong itinataboy ng lipunan, kung paano niya pinatawad ang mga makasalanan at kung paano niya binigyan ng bagong buhay ang mga taong wala ng pag-asa.

Tahimik lang siyang nanonood. Ngunit sa loob niya may nangyayaring hindi na niya maipaliwanag. Habang papalapit ang kwento sa pagpapako kay Jesus sa krus, napahawak siya sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga salitang, "Ama, patawarin mo sila." Napaluha siya. Hindi ba para lang iyon sa mabubuting tao? Bakit niya pinapatawad kahit ang mga taong nagkasala? At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, may isang pag-asang sumilip sa kanyang puso. Kung kayang magpatawad ni Jesus, baka kaya niya rin akong patawarin. Pagkatapos ng palabas, tahimik akong lumuhod sa sulok ng aking selda, Pastor Kyle, at buong pusong nanalangin at sinasabing, "Jesus, napakarami kong kasalanan. Wala po akong may pagmamalaki. Pero kung totoo ang iyong pag-ibig, patawarin mo po ako. Pumasok ka sa puso ko at magsimula ka ng bagong buhay sa akin." At sa gabing iyon, Pastor Kyle, hindi man bumukas ang pintuan ng kulungan, ngunit may mas mahalagang bumukas ang aking puso. Matapos kong tanggapin si Jesus, may isang bagay agad akong ginawa. Nanalangin po ako hindi para sa aking sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Panginoon, hindi ko alam kung posible pa, pero hinihingi ko o hinihiling ko balang araw, patawarin ako ng aking mga anak. At patawarin din ako ng pamilya ng asawa ko. Sa isip ng tao, imposible yon. Ngunit sabi ko, Pastor Kyle, walang imposible sa Diyos. Lumipas ang mga buwan. Hanggang isang araw, dumating nga ang balitang hindi ko kailanman inakalang aking maririnig. Isa-isa pinatawad ako ng aking mga anak at maging ang mga kamag-anak ng aking asawa. Pinili rin nilang magpatawad, Pastor Kyle, at sa oras na iyan, napahagulgol po ako. Hindi ko mapigilan ang aking pagluha, hindi dahil nabura ang aking kasalanan, kundi dahil naranasan ko ang biyaya ng Diyos at doon ko mas lalong naunawaan ang tunay na pagpapatawad ay hindi gawa ng tao. Ito ay himalang ginagawa ng Diyos sa mga taong handang sumunod sa Kanya. Hanggang ngayon, Pastor Kyle, nasa loob pa rin ako ng bilangguan. Nariyan pa rin ang bakal na rehas. Nariyan pa rin ang kanyang hatol. Ngunit iba na po ang aking buhay. Ang babaeng dating puno ng galit, ngayon ay puno na ng pag-asa. Ang dating nakakulong sa kasalanan, ngayon ay malaya na kay Kristo. Hindi ko na ngayon hinahayaan masayang ang bawat araw, Pastor Kyle. Ikinakwento ko sa kapwa ko bilanggo ang ginawa ni Jesus sa aking buhay. Inaabot ko ang mga umiiyak. Ipinapanalangin ko ang mga nawawalan ng pag-asa at paulit-ulit ko pong sinasabi, kung pinatawad ako ni Jesus, may pag-asa rin para sa iyo. Maaring hindi pa rin po ako makalabas sa bilangguan, ngunit may kalayaang matatanggap ako na hindi kayang ibigay ng kung sinumang hukom. Kalayaan mula sa kasalanan. Kalayaan mula sa matinding konsensya. Kalayaan mula sa kawalan ng pag-asa. Sapagkat, Pastor Kyle, ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula kapag bumukas ang pintuan ng kulungan. Nagsisimula ito kapag binuksan natin ang ating puso kay Kristo at kapag si Jesus ang naging hari ng atin pong buhay. Kahit nakakulong ang ating katawan, mananatiling na malaya ang ating kaluluwa. Alam mo, kaibigan, may mga kasalanang tila napakabigat at mga pagkakamaling akala natin ay hindi na kailanman mapapatawad. Ngunit alam mo, ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ni Jesus ay mas malaki
kaysa sa ating nakaraan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na walang taong masyadong makasalanan upang hindi maabot ng habag ng Diyos, at walang pusong masyadong sugatan upang hindi niya mapagaling. Alam mo kaibigan, ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagpapatawad ng ibang tao, kundi ang pagbabagong ginagawa ni Kristo sa ating puso. Alam mo kaibigan, hindi man alam ng mga tao kung ano ang tunay na kwento kung bakit mo nagawa iyon. Isinulat mo ngunit ayaw mo nang ipaalam sa karamihan. Kapatid, kaibigan ko, hindi ko alam kung anong rason kung bakit ayaw mong ipaalam, kung bakit ayaw mong ipagsabi at ayaw mong sabihin pa ng sa karamihan kung bakit mo ito nagawa. Ngunit alam ko sa iyong puso, nariyan ang pag-ibig ng Diyos. At alam kong tinatanggap mo siya ng iyong buong puso. Mga kaibigan, kapag tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, maaari pa rin magkaroon ng pag-asa, kapayapaan at bagong buhay kahit sa lugar na tila wala ng pag-asa. Ayan po ang ating kwento ngayon sa oras at panahon na ito. Bago po natin mapapakinggan at bago po natin babanggitin ang ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Isang awiting magbibigay po sa atin ng kalakasan, pag-ibig ng Diyos, na kahit anuman ang iyo ating naging mga nakaraan, hindi iyon ang dahilan upang sumuko ang ating buhay sa mundong ibabaw na ating kinagagalawan. Pakinggan po natin ang awiting ito.

And that's the song, Huling Pag-ibig by Annalyn Ente. At tayo po mga kaibigan, ano po yung pinanood nilang pelikula? Ano po yung title o pamagat ng napanood po nilang pelikula doon po sa bilangguan? Ipadala nyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ayan po mga kaibigan, ano? Ano po yung title o pamagat ng kwento po na o kaya ng pelikula na pinanood po ng ating kaibigan? Alright, so ayan po mga kaibigan, natin pong tatawagan mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw.

0: And that's the song, And I Love You Anyway. So atin na pong tawagan ang mapalad po na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. Ringing po tayo mga kaibigan. Hello po, magandang hapon po. Oh, it's still ringing. Let me try again po kasi supposedly it has to be answered pero nawala po siya. Ayan, hello po, magandang hapon po. Ano pong pangalan ninyo, sir, para po sa ating mga listener? Hello? Hello po?
1: Hello po?
0: Yes, hello po. Sir, ano pong pangalan po ninyo?
1: Jonard Matienzo po.
0: Taga saan si Sir Jonard?
1: Taga Kabuyo, Laguna po.
0: Ayan, kumusta pong pakikinig sa ating programa, Sir Jonard?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa AWR kasi naibabahagi ko rin po ito sa mga passenger ko po.
0: Very good. Ano ang work po ni Sir Jonard?
1: Grab driver po ako.
0: Wow. Okay, Sir Jonard, ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw?
1: Kay Maria Magdalena po.
0: Dahil po dyan, kayo po makakatanggap ng ating pong pa-Gcash. Isa nyo lamang pong yung Gcash number po sa akin. Okay po ba yon?
1: Okay po. Salamat po. Salamat po sa inyong programa. Marami po na tututulungan po.
0: Okay, thank you Sir Jonard. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. God bless you po.
1: God bless po.
0: At ayan na nga mga kaibigan, ang atin pong mapal na nakasagot po sa ating katanungan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, host DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang Kyle langan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.
4: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

0: ang isip, punong-puno ng gali. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinex ko ng tinex po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa walawa na si Pastor Ramirey, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, bakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Nagingi ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nyo silang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila pastor sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw, sa umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig na, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap doon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Sorry, we are not hiring.
2: What's wrong with me? I can't find a job.
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.
4: San ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
5: Kailan ba natin masasabi na ang isang pamilya ay masaya? At gaano nga ba kahalaga na makapag-bonding ang isang pamilya? Ayan, kumusta po ang aming mga minamahal na mga taga-subaybay? Welcome back po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Sana'y masaya po tayo dahil muli na naman po tayo magkakasama sa loob ng 30 minutong talakayan na punong-puno ng mabuting balita ng pag-asa. Tayo po ngayon ay nasa panibagong serye na ng ating pag-aaral at ito po ay may pamagat na Healthy Family. Ayan, sa episode po ito, aalamin at pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa pamilya at ang kahalagahan ng family bonding. Ako po si Sister Beverly Albotante, ang inyo pong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Akin pong makakasama ang masipag na pastor ng Seventh-day Adventist na may mahaba at malalim na karanasan sa pagpapakilala sa ating Panginoon. Ang akin pong tinutukoy ay si Pastor Samuel Fernando. Welcome pong muli sa Tinig ng Pag-asa, Pastor.
6: Okay, ma'am.
5: Ayan, bago po tayo magsimula, mga kapatid, kung nais po ninyo makatanggap ng aklat na Steps to Christ, ang aklat pong ito ay makatutulong sa atin upang mas makilala pa ang Diyos at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito po ay libre ninyo lamang matatanggap. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. Maaari din po kayo mag-message sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Ayan, para po sa ating magsisimula, hilingan po natin si Pastor Samuel ng isang panalangin.
6: Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, sa banal, inyo pong kabutihan, ipinagaloob sa bawat isa po sa amin upang kami o Diyos sa patuloy pong magkaroon ng tiyak na pag-asa, isang tagumpay na kung saan o Diyos sa gitna ng pagsubok sa buhay, ay amin o Diyos makita inyo pong pagliligtas sa amin upang sa gayon kaming lahat o Diyos ay masumpungan, nagmamahalan, nagibigan sa pangalan po ni Jesus. Amen.
5: Ayan, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Samuel para po pang nahanday sa ating pag-aaral.
6: Isang mapagpalang pagkakataon po sa bawat isa po sa atin, tunay po ang pag-ibig ng Diyos ay nagbigay po sa atin ng isa pong pag-asa upang ating pong patuloy pong talakayin ang ating pong paksa na mayroon pong kinalaman sa isang malusog na pamilya. So tunay ang pagkataon ito ay ating pong pagsalusaluhan ang ating pong topiko na kung saan ay mayroon pong kinalaman sa kahalagahan ng family bonding. Sa mga tuwid, kaibigan at mga kapatid, ay napaka-importante po ang family bonding. Sapagkat ang family bonding, ito po ay nagbibigay ng isang ingredients upang tayong lahat po ay magkaroon ng isang masaya, matagumpay at isang mapayapang tahanan. Sapagkat ang komunikasyon ay the cornerstone of a healthy family relationship. It is the bridge that connects its member, enabling them to understand, support, and connect one another. Sa mga tuwid, sa isang pamilya o malusog na pamilya, ay marapat mayroon silang tinatawag na maayos na komunikasyon. Okay? sapagkat ang maayos na komunikasyon, ito po ay nagbibigay ng daan upang ikunik ang bawat membro ng pamilya o tahanan upang sa gayon silang lahat po ay manatiling isa at ang kanilang isipan ay walang iba kundi lalo pong palaguin, patatagin ang pamilya sa pangasiwa po ng pagmamahalan. Ang higa dito, effective communication within the family is not just a tool, okay? It is a vital necessity for building trust, okay? Resolving conflicts, and strengthening the bonds that tie families together. Malaki po at maitutulong ng communication. Why? Sabagay ito po ay nagtatayo at nagpatibay ng pagtitiwala ng bawat isa. Resolving conflicts yung pangalawa. Ibig sabihin, kapag ka mayroon pong maayos na ugnayan, communication, ang bawat membro ng pamilya, sa mga tuwid, ang mga conflicts, yung mga problema na sumisibo sa relasyon, ito po ay mayroon pong solusyon. Why? Sapagat andoon ang bawat isa sa kanila upang sa gayon, okay, resolbahin ang mga problema. At lang higit po, pinapatibay nito ang pagkakaisa sa loob ng pamilya at tahanan. Sa mga tuwid kong atitignan, yung salitang pamilya, ito po ay hinango sa salitang unity. Okay? Kapag ka nag-unite ang mag-asawa, babae, lalaki at ang kanilang anak, yun po ay tinatawag na family. Sa mga tuwid, ang pamilya ay ito po ay nakakibat sa ingredients ng building trust, resolving conflicts, strengthening bonds to each other. So tunay na pagkaliwanag po ng ating pong topic, okay? What is the benefits of healthy communication in our family? Ano po ang benepisyo ng isang maayos, manusog na komunikasyon? Understanding and empathy. Ating maunawaan yung salitang empathy para bagang nakikiramay ka, nakikisangkot ka, nakikialam ka. Hindi naman salita nakikialam, oh. Ibig sabihin po ay mayroon kang pananagutan, okay? Mayroon kang tungkulin sa bawat membro ng tahanan, okay? Effective communication allows family members to express their thoughts, feelings, and needs. In other words, kapag ka mayroon pong tatawag na healthy communication, ito po ay nagpapahintulot sa buong pamilya na kanilang ma-express ang kanilang saloobin. Kung ano po ang kanilang saloobin or counterpart at makontribute doon sa pamilya upang sa ngayon ang kanilang damdamin ay isipan maghilom ng mainam at kanilang marnasan ang kapayapaan sapagat bilong sila doon sa pamilya. It promotes empathy, understanding by enabling kay everyone to see things from different perspective. Wow! Tunay po napakaganda po ng puntong ito, okay? Yan po yung benepisyo upang tayong lahat po ay magkaroon ng isang masaya at malusog na pamilya, okay? Ano po ang magandang solusyon sa mga conflicts? Minsan sa buhay natin sa pamilya ay hindi po maiwasan na mayroon po mga conflicts, okay? Mayroong mga problema na sumisibol. Sabi daw, when discouragement or conflicts arise, an open, honest communication can help family members find common ground and resolve issues peacefully. Ito pala yung maidudulot na communication na kung saan ay ang bawat isa ay nakakatuklas ng mga dahilan kung bakit mayroong conflict o mayroong mga problema na sumisibol at ika dito ay resolve issues peacefully. Okay? In other words, hindi naman ito patapangan, di ba? Sa loob ng pamilya o sa loob ng relasyon, kapag sumigaw ka ay parabagang hindi na magsabihin na ikaw ay matapang. Subalit ang tunay na matapang dito ay walang iba kundi naresolba ang problema sa magitan po ng mapayapang pag-uusap. Okay? Nagpalakas ng pagkakaisa. Meaning, communication is nagpalakas ng pagkakaisa. Okay? Communication fosters emotional connection and helps family members feel more connected and supported. Wow! Maganda, no? Para bagang ang komunikasyon ay nagpapalakas at nagkakaisa ang bawat membro sa pamilya at nag-connect sila sa bawat isa upang kanilang maramdaman na sila po ay supported ng bawat isa. Di ba minsan sa buhay natin, okay? Ay kapag ka ating ibinigay ang ating time, yung ating suporta sa ating pamilya, sa ating anak o sa mahal sa buhay, ay maramdaman nila na ang lahat ng bagay na iyon, iyon po ang pinakamainam at pinakamagandang regalo. Diba? Magandang regalo. Meaning, effective communication is a skill that children can carry into adulthood, impacting their personal and professional lives. Wow! Malaki po ang maitutulong ng effective communication sa buhay ng anak natin upang sa ngayon kapag sila po ay unti-unting lumalaki na at naging ganap na tao at naging ganap na adult, ang ika nito ay mabitbit nila at malaki po ang epekto nito sa buhay nila in the future. Nahihinog sila, okay? Naging ganap sila, naging matured sila sapagkat ang kanilang pamilya o tahanan ay mayroon pong isang maayos na komunikasyon. Ang communication po ay nagpatibay ng tiwala. Okay? Trust is the foundation of any healthy relationship. Open communication is vital in establishing and maintaining trust within the family. Okay? Meaning kung ating i-trace, okay? Sa aking mga nabigyan ng payo, mga counsel or advice sa mga pamilya, minsan mayroong mga problema at kung ating i-trace ang problema, ay isa roon ang tinatawag na without communication. Nagkaroon ng problema ang kanilang communication. Walang consultation na nangyari, walang communication na nangyari, kaya nagkaroon po ng problema, nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman ang relasyon. Why? Without communication. Meaning, ang communication po ay nagbibigay ito ng matibay na pundasyon upang lulusog ang ating pamilya, okay? Upang sa gayon ay mamintinar ang tiwala sa isa't isa. Ito po ay isang magandang ingredients. Upang sa gayon, ang ating pamilya po ay magkaroon ng isang malusog na pamilya. Sunod, ang communication po ay nagbibigay po ng active listening. Okay, kapag nakipag-dialogo tayo, kapag-usap tayo sa ating anak o mahal sa buhay o kaparto sa bito, encourages active listening by teaching family members to focus on the speaker without interrupting. Kapag ka mayroong maayos na komunikasyon, sabi nito, kapag ka nag-uusap o nagkukwento yung isa, marapat makinig lang. Huwag ka mag-interrupt. Bakit po? Kapag ka ikaw po ay nag-i-interrupt, isa lang ibig sabihin niyan, magkakaroon ng problema at maiirita ang iyong kausap hanggang sa po ay mawala ng punggana na makipag-usap. Okay? Ang ating gawin po ay eye contact and nodding para pagang tango ka ng tao. Ganun pala yun. Huwag ka kukontra kasi kapag ikaw kukontra na ako, delikado po, magkaroon ng problema ang inyong relasyon or communication. Ang higa nito, ugaliing magbahagi at magpahayag ng ating saloobin. Okay? Promote a culture and open expression. Okay? Sa buhay natin, kinakailangan po yung tinatawag na expression. Okay? Although mayroong mga bagay na para bagang hindi maayos, hindi maganda sa iyo, pero para sa gayon ay mapabuti ang komunikasyon, mapalusog ang relasyon, marapat tayo pong lahat ay matuto magbigay ng expression. Okay? Okay? Encourage family members to share their thoughts, emotions, and experiences without fear of judgment and criticism. Ito po minsan sa buhay natin. Okay? Isa sa mga pangunahing problema kung bakit po nagkaroon ng pag-away-away sa pamilya o relasyon, andoon yung tinatawag na judgment and criticism. Okay? Ang tao po ay mabilis humantong doon sa konklusyon. Okay? Hindi pa naunawaan ang lahat ng bagay, hindi pa nausisa o hindi pa nautuklasan kung bakit nagagayon, kung bakit nangyari mga bagay na yon, ay tatakbo agad sa konklusyon kaya mayroong tinatawag na judgment and criticism. Yun po ay nagbibigay ng isang problema sa loob ng relasyon at pamilya o tahanan. Okay? Paglaanan ng oras ang pamilya. Sa mga tweet sa puntong ito, nais po ng Diyos natin, ang ating pong Diyos na pinaglingkuran, ay maglaan tayo ng oras sa ating pong pamilya. Why? Sapagkat once tayo po ay naglaan ng oras sa ating pong pamilya, isa lang ibig sabihin niyan, ang iyong oras, ang iyong sarili, ang iyong pagmamahal ay iyong niriregalo sa iyo pong mahal na pamilya o asawa. Yung time po ay magandang regalo yan. Yung paglaan ng time ay magandang regalo upang kanilang madama ang tunay na pag-ibig. Sapagkat ang mundo natin pong ginagalawan ay mabilis ang pagbulusok, pagsibol or takbo ng mundo natin pong kinaroonan. Kaya gigito ay, it is essential to allocate time for family discussion. I-evaluate po ang bawat isa. Kamustahin natin ang ating membro sa tahanan. Sapagkat once tayo po ay hindi naglaan ng oras, ay hindi natin matrace or hindi natin manorture, hindi natin alam na ang ating membro ng tahanan o pamilya ay mayroon na palang problema na pinagdadaanan. Andoon marapat ang ating pong time upang sila po ay i-engage at i-empower upang sisigla po ang bawat membro ng pamilya. Okay? Create a regular schedule for family meetings or bonding activities that allow or for open conversation. Wow, maganda no? Para pagang magkakayo, okay? Pwede kayo pumunta ng SM, pwede kayo magpunta ng park or something na kayo po ay maka-engage sa bawat isa at manurture natin ang emosyon ng bawat isa or yung feeling sa bawat isa upang sa gayon, okay? Maibsan ang kanilang naramdaman o naranasan dulot ng environment kung saan sila nanggaling sa trabaho, paaralan, eskwelahan o hindi kaya po ay kanilang kalaro. Kailangan po nila ang presensya or oras po ng pamilya, okay? Palusugin ang pagpapasinsa. Ngayon, hindi po maiwasan sa pamilya ay mayroon pong tinatawag na mga kahinaan, okay? Pero, ang kahinaan po ay hindi iyan pinapahintulutan na mangyari sa buhay ng tao o ma-encounter natin upang tayo po ay ma-discourage or manghinaan ng loob kundi pagkusgusto ng Diyos lang kung bakit mayroong mga weaknesses o kahinaan nangyari sa pamilya o relasyon sapagat gusto niya mapatibay, mapalusog ang ating mga pasinsya o taga. Especially during difficult times, conversation or conflicts. Remember, okay? That understanding may take time and it's okay to agree or disagree. Paliwanag po ang tala po ng ating pong propeta ninyo, okay? Na kung saan ang layon po nito, tayong lahat po ay magkaroon ng okay, maayos na pangunawa sapagat tayong lahat po ay nagtalaga o naglaan ng time or oras sa ating pong mahal sa buhay, okay? Avoid blame and criticism, okay? Ito ngayon sa buhay natin, okay? Minsan ay mahilig ang tao mag-blame. Okay, ikaw kasi, puro ikaw kasi. Kita mo yan? Kapag gayon po yung ating isipan, yung ating mentalidad, naku, delikado po yan. Unti-unting magkaroon ng problema, karamdaman, sakit ang ating relasyon at yung ating pamilya. At kapag ito po ay magkaroon ng problema at sakit ang relasyon, sabihin ko sa inyo, although kayo ay magkasama sa loob ng tahanan, pero wala na kayong koneksyon at pagmamahal sa bawat isa. Encourage a blame-free criticism, free environment. Wow, maganda po yung puntong ito. Marapat ang buong pamilya ay walang criticism, walang blame sa bawat isa, kundi bagos, these family members to express their concern without assigning blame. Wow, okay? Ating turuan ang ating buong pamilya na kung saan sila po ay matuto na iwasan, iwas out, talikuran, tanggihan, or alisin na ang tinatawag na the spirit of blaming. This reduces defensiveness and paves the way for effective problem solving. Ito po yung isang magandang paraan upang sa ngayon, tayong lahat po ay magkaroon ng maganda at mapayapang pamilya o tahanan. Set boundaries sa ito. Clearly define boundaries without or within the family, ensuring that personal space and privacy are respected. Mayroon mga boundaries, di ba? Marapat po ay mayroon bigyan natin ng privacy ang ating anak. Bigyan natin ng privacy ang membro ng pamilya o yung ating mahal na pamilya o asawa. Why? Ano pong madudulot ng privacy? Hindi ibig sabihin na siya ay anak mo o asawa mo, mahal sa buhay, ay lahat na kanyang gagawin, pag-aari o property ay pakailaman mo na. So marapat po ay mayroon pa rin respeto at pagmamahal. Kung gusto mo na ikaw ay makialam, dapat magpaalam ka, okay? Kapag ikaw po ay nagpaalam, isa lang ibig sabihin niyan. Iniingatan natin ang isang malusog na relasyon at pamilya. Okay? Yan po ang sekreto. Kasi
7: Kapag nakialam ka na without permission, hindi ka nagpaalam, kapag na-trace or nalaman ng ating mahal sa buhay, yun po ay isang pag-iedukar na ang ating mahal sa buhay gagawa ng sikretong bagay sapagkat alam nila o natuklasan nila, ikaw naman ay gumagawa ng bagay na hindi nila alam. Celebrate achievement kapag ka mayroong mga mahal sa buhay, nagtapos ng pag-aaral, hindi kaya ay mayroong na-accomplish sa buhay. Sabi nito, acknowledgement and celebrate is family members' achievement and milestone positive feedback and encouragement build self-esteem and promote open communication. Wow! Ito po yung nais ng Diyos kay. Promote open communication. Encourage family members to put away their devices during meals and family discussion to promote in-person of communication. Well, ang ganda, no? Para pag kapag ka nagsama nga, di ba nag-usap kayo? Nag-banding kayo doon sa park, nag-banding kayo doon sa pagkainan, o nag-banding kayo doon sa CM, kung saan lugar kayong nag-banding, ang marapat dito gawin ay yung mga bagay na pwedeng maka-istorbo sa banding, communication, pag-uusap, ay isang tabi muna. Panahon ng cellphone ay cellphone, pero kapag panahon po ng family banding, ay isang tabi muna ang cellphone sapagkat yun po ay benepisyo ng buong pamilya sapagkat naglaan ng oras or time ang bawat isa. Okay? Lead by example. Parents, magulang ito po ang reflection natin. Okay? Parents and caregivers play a pivotal role in modeling healthy communication. Mga magulang, tayo naman magulang, tayo po ay mayroon pong malaking tungkulin. Upang sa ngayon, i-model natin ang ating mga mahal sa buhay upang magkaroon ng healthy communication. Upang ang ating mga anak, children obtain meron na communication styles they observe in their parents. Kung ano po ang ginagawa ng magulang. Kung ang magulang po ay mayroon pong maayos na ugnayan communication o malusog na communication, yun din po yung huhubog, huhulma sa buhay ng ating pong mga anak. Ngayon, kung tayo po ay mga model sa loob ng tahanan, minsan mayroon tayong pagkamali, di ba? Hindi naman lahat na magulang po ay perfect. Nagkakamali din po ang magulang. So, ika dito, ang isang malusog na communication po ay marapat ang magulang po ay matuto na yung mag-amin or umamin sa kanilang pagkamali. Why? So, magiging nyo, be open about your mistakes and admit when you're wrong. This not only teaches humility, but also shows us, family members, that it's okay to make mistake as long as natututo ka at humihingi ka ng patawad. Kita nyo po yan? Yun pala yung purpose, okay? Yung purpose po ay nagbibigay ng isang malusog na communication. Okay, so, building stronger relationship. Healthy communication strengthens the bonds between family members, creating more united and supportive to all members of the family. Ito po yung papahayag upang sa ngayon natin pong lalong paglingkuran ang ating mahal sa buhay. Mapahusay ang emosyonal na kagalingan, open communication reduces stress, promotes emotional well-being for all family members. Kapag ka mayroon pong maayos na ugnayan, ika dito ay yung ating mga stress sa buhay, yung bigat na pasan-pasan natin dulot ng mga trabaho na ating na-encounter ay pinapalusog ang ating emosyonal. Oh, pinapalusog at pinapagaan ang ating pong pakiramdam. Effective communication equips family members with the skills needed to resolve conflicts peacefully and constructively. Yan po ang nais ng Diyos ngayon pong umaga upang sa ngayon tayong lahat po ay magkaroon ng isang matagumpay sa buhay natin. Prepare children for life, teaching children effective communication skills at young age equips them with essential tools for success in their personal and professional lives. Kanina akin po nabanggit yung tinawag na future. Sa mga tuwid, kapag ka ating hinubog ang ating mga anak sa maayos na ugnayan communication, ang buhay nila ay magkaroon ng isang tagumpay at hinahanda ang buhay nila upang sa gayon sila po ay magkaroon ng isang maayos na kinabukasan. When we communicate healthy ways, we build relationship that promote appreciation, admiration, trust, and respect. Wow! Kapag ka mayroon pong healthy communication, andoon po ang bunga, appreciation, admiration, trust, and respect. Kaya ang ating pong application, conclusion ng sa mga usmo ito, developing healthy parentals or patterns, effective communication is an important in our interaction with family members as it is the work in the community. In others, balang araw, kapag sila po ay ganap ng adult at maging mga membro sa ating komunidad, sila po ay mabubuting mga mamayan sapagkat sila po ay binigyan ng isang maayos na communication. Family is a precious gift from God, providing a foundation of love, support, and companionship. The greatest relationship you can have is a personal walk with God. Ang lahat ng bagay na ito ay hindi magawa ng tatay, ng nanay, at ng buong pamilya without the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos at ang presensya ng Diyos ang pundasyon ng isang malusog na ugnayan at pamilya. But if anyone does not provide for his relatives or families, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than unbelievers. Sa mga tweet, ang aklat po ng 1 Timothy chapter 5 verse 8 ay nagpahayag sa atin ng isang malusog na pamilya at ang buong pamilya at ang buong membro ng tahanan dapat magkaisa sila upang sa ngayon ang tunay na masayang pamilya ay ang kinaroonan ng bawat isa.
5: Amen. Maraming salamat sa napakagandang topic, Pastor. Marami na naman pong karagdagang kaalaman ang ating mga minamahal na taga-subaybay tungkol sa mahalagang bagay tungkol sa pamilya. Ayan, bago po tayo magtapos, Pastor, meron ba po ba kayong nais sabihin sa ating mga tagapakinig?
7: Ayan, so tunay po ang ating pong topic ko sa loob po ng 14 days or 14 na araw. Ito po ay nagbibigay po sa atin ng daan upang sa ngayon tayong lahat po ay magkaroon ng isang payat, malusog na pamilya at ang ating pong pamilya ay marapat. Lagi po natin ituon na ang Diyos ang pundasyon, sentro ng ating pong pamilya upang sa ngayon tayong lahat po ay magkaroon ng isang masagana, maunlad na tahanan at relasyon.
5: Amen. Ayan mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating mga napag-usapan o gusto nyo mag-request ng panalangin o kaya naman ay magkaroon ng libreng aklat na Steps to Christ, ay maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. At huwag po ninyo itong kalilimutang i-like, mga kapatid. Ayan, patuloy po kayong sumubaybay at tumutok dahil bukas ay mag-aaral po tayong muli ng panibagong paksa dito po sa ating seryeng may pamagat na Healthy Family. Ayan, sa ating pong pagtatapos, paumunahan po tayong muli ni Pastor Samuel sa isang panalangin.
7: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos, mahabagin po sa lahat. Ikaw, Diyos, ang naglunsad, nagtatagpo ng pamilya o ng tahanan. Dahil, O Diyos, sa pag-ibig, ang bawat membro po ng tahanan ay nakasumpong ng kapayapaan, kaligayahan at tunay na katiwasayan sapagkat ang pag-ibigan at ang banding ng bawat isa, O Diyos, ay lalong binigkis ng pag-ibig ng aming Diyos na pinaglingkuran. Pagpalain po ang bawat pamilya, bawat relasyon upang ang bawat pamilya, O Diyos, ay magkaroon ng isang malusog na relasyon sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.
5: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa upang magsilbing inspirasyon sa lahat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako pong inyong kapatid at kaibigan, Sister Beverly Albotante po na nagsasabi, kay Jesus lamang natin masusumpungan ang tunay na pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata, talata sa Biblia na kung saan ay meron pong iba-iba ang pangunawa, iba-iba ang pagpapaliwanag at iba-iba ang pananampalataya sa bagay po na ito. No, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong nirirusulbayan at atin pong pinag-aaralan at atin pong nilalabas kung ano po yung ibig sabihin ng talata, ano po, at kaya ito po ang Reasoning from the Scripture na kung saan ay ipapalawanag po natin ang mga talata na meron pong mga iba't iba ang pangunawa sa talata na ito. At ang hangarin po ng Reasoning from the Scriptures ay maibigay po natin ang tamang interpretasyon sa talata na ito na kung saan ay kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po dito po sa Reasoning from the Scriptures ay wala po kayong maririnig kundi ang Biblia at ang Biblia lamang po, ano, at tayo po ay nagagalak sapagkat tayo po ay naka-live po ngayon sa atin pong programa, ano, at dalangin po namin na kayo po ay naibahagi na po ang atin pong programa, ano, pwede nyo po i-click yung share button para po maibahagi po natin sa atin pong mga friends sa Facebook at para mapanood din po ng ating mga kasama, ano po, at gusto po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay, ano, dito po sa diyan po sa Metro Manila na kung saan ay nandiyan po ang ating main station diyan po sa Adventist World Radio Manila. Ano, gusto po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay mula po diyan sa Mindoro. Ganun din naman sa Batangas, sa Laguna, ano, diyan po sa Cavite, ano, sa iba't ibang sulok po ng South Luzon. At ganoon din po ang atin pong mga taga-subaybay sa Metro Manila, ay gusto po namin kayong batiin. At ganoon din naman dito po sa bandang norte, ano po, sapagkat ang atin pong frequency na 89.1 FM ay naaabot po yan ng buong Luzon, ano, kaya gusto din po nating batiin ang atin pong mga kapatid mula po diyan sa Pangasinan, diyan po sa Region 1. At ganoon din naman po dito sa Region 2, dito po sa Isabela na kung saan ay nandito po ang AWR Alicia, Adventist World Radio Alicia, na kung saan ay nakalocate po ang ating pong studio, ano, at narito po kami ngayon. Gusto po nating batiin ang lahat po ng taga-subaybay ang nakikinig sa programa po na ito. Ganun din naman ang mga nanonood sa Facebook Live sa Adventist World Radio Manila at ganun din naman po sa Northeast Luzon Mission. Ayan, pagpalain po kayo at dalangin po namin ang Panginoon ay patuloy na sumama sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nagagalak sapagkat napakaganda at napaka it is interesting ay mga minamahal po naming mga kapatid, ano, sapagkat ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po sa Exodus chapter 32 verse 14 na kung saan ay dito po ay mababasa po natin na kung saan ay dito ang pagkakaunawa ng iba ang Panginoon ay nagsisisi. Dahil siya ay nagsisisi dahil binanggit sa talata na ito sa Exodus chapter 32 verse 14, dahil siya po ay nagsisisi, ang ibig sabihin ang Panginoon ay nagkakasala or ang Panginoon ay nagbabago ang kanyang karakter at nagbabago ang kanyang isipan. Yan po yung pananaw ng talata po na ito, no? Bago ko po basahin ang atin pong talata na kung saan ay pag-aaralan po natin, ay gusto ko pong ipakilala po sa inyo ang aking pong partner, si Karisuning Glenn. Kausa ka, Karisuning Glenn.
1: Mabuti naman, Karisuning buddy.
0: Alright, ano? At alam nyo mga Karisuning, kung yes.
1: Sige lang.
0: Okay. Kayo, alam nyo mga Karisuning, ano, kung kayo po ay meron pong mga question, ano, kung kayo po ay merong mga talata na naguguluhan, pwede nyo po kaming padalahan, i-text nyo po kami at pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section sa oras po na ito, pwede rin po, at kung kayo po ay may katanungan sa oras po na ito sa atin pong pag-uusapan, ano, pwede po kayong mag-text at pwede rin po kayong tumawag sa numero po na i-flash po namin sa screen. Ayan, i-request natin kay Sir Roy na i-plus ang ating ating cellphone number dito sa programa na ito. Mukhang nawala na yung ating ang ating number, ano? Ayan, yan yung nasa gilid, Sir Roy. Ayan, all right. Ang atin pong numero ay 0945-1753-757. No, ulitin ko po, 0946-1753-757. Pwede po kayong tumawag po dyan sa oras na ito. Pwede po nating entertain ang inyo pong mga katanungan at pwede rin po na i-message nyo lamang at pwede rin naman po na na isend nyo po sa amin kahit na hindi na po tayo naka-live para mapag-usapan din po natin sa susunod po natin na ere. Ano po, ang atin pong talata ay babasahin ko na po mula sa Exodus chapter 32 verse 14 na ito po yung sinasabi rito. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kaniyang bayan. No? Kung titignan po natin ang talata, at pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kaniyang sinabi. Kaniyang gagawin sa kaniyang bayan. Dahil ang konteksto po na ito, ang mga Israelita po ay nag-worship po sa idol. At nung nag-worship sa idol, ang ang Diyos ay, alam niyo po, ang Diyos ay galit po talaga sa tinatawag po nating idolatry na kung saan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At itong mga Israelita, nung iniwan sila ni Moses, ay nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang nangyari ay nagalit ang Panginoon at diniclare ng Panginoon na papatayin niya ang mga Israelita. Diniclare niya na ang galit ng Panginoon ay bababa mula sa langit at lulusawin niya ang mga Israelita. Ano? At itong si Moses ay nanalangin sa Panginoon, nakipag-usap sa Panginoon. At here comes sa verse 14, nagbago ang isip ng Panginoon. Sabi niya, ay nagsisi ang Panginoon. Bakit po nagiging conflict po ito, ano? Alam niyo po, dito po sa Malakias, sa Malakias kapitulo 3, versikulo 6, ito po ang sinasabi rito, no, na ang iba ay pinagbabangga ang talata na ito. Na ito yung sinasabi po rito, ang sabi rito, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nanguubos. No, so titignan po natin, sabi ng Panginoon, ako na Panginoon ay hindi nagbabago. Ngunit magugulat ka pagkapunta mo doon sa Exodus chapter 32, no? Kapitulo 32, talatang 14, ang sinasabi doon ay ang Panginoon ay nagsisi. Well, in fact, nagbago ang kanyang isipan. Ano? Paano po natin ini-interpret po ito? Sa reasoning from the scripture, mga kapatid, ano, ay bago, pag ininterpret po natin ang talata, ay nagpo-focus po muna tayo sa talata. Tinitignan po natin yung talata, kung ano po yung mga salita na ginamit po doon, at sinusubukan po nating bigyan ng kahulugan muna. Tapos pagkatapos noon, para ma-confirm po natin yung ibig sabihin ng talata na yon, ay pupunta po tayo doon sa wider, sa tinatawag po nating immediate context, no? Ibig sabihin ng immediate context, yung bago sinabi at pagkatapos sinabi, tinitignan po natin yon. Ano? At pagkatapos po na makita po natin yung immediate context, yung short context, ay pupunta po tayo sa wider context na kung saan ay buong kasulatan ng Biblia. Ano? Ay tinatawag po nating wider context. Minsan ay kumukuha rin po tayo sa outside Bible kung related po sa bagay na iyon. Ano? Diyan po natin isosolve yan. At ang unang talata or ang unang pagpapaliwanag po, ano, na pag-aaralan yung saliksikin yung talata, ay bibigay po natin kay Ka-Reasoning Glenn at siya po ang magpapaliwanag. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Hinihingi po namin ang katalinuhan na nagmumula po sa inyo upang maunawaan namin ang mga bagay na mga banal. Ganun din naman, Panginoon, dalangin po namin na bigyan mo kami ng ng pangunawa, lalo ng amin pong mga tagapanood at tagapakinig upang maunawaan din po nila ang mga banal na bagay na amin pong sasabihin mula sa iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Ibigay na po natin kay Karisuning Glenn ang unang pagpapaliwanag.
1: Okay, magandang araw po sa ating lahat, giliw naming tagapakinig. Itong topic natin ay patungkol dito sa Exodo, ano? Chapter 32 verse 14. Ano? Ang sabi dito, at nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. So, mag-focus muna tayo dito sa verse na to, ano? Dito sa verse na to, kung ito lang yung babasahin, ano? Para bang ang Panginoon ba ay nagbabago ang kanyang pag-iisip? O kaya wala bang isang salita ang Panginoon?
0: Mm-hmm.
1: Kapag dito sa verse na to, yun yung mga question mark na ating i-reconcile. Ano? Kasi sabi dito, at nagbago ang isip ng Panginoon. Ibig bang sabihin ay paiba-iba ang pag-iisip ng Panginoon? Mamaya ganito, o mamaya iba na naman. Ganun ba ang Panginoon? Ha? Pero kung, at babasahin pa natin, at masama ang kanyang, sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. So, dito sa verse na to, ano, nagbago ang isip ng Panginoon. Bakit kaya nagbago? Ano? Ito ba ay negative connotation? Ang Diyos ba ay nag-iba ang kanyang pag-iisip o kaya nag-iba kanyang pag-ugali? Mamaya mabait, mamaya mabangis o kaya hindi mapagmahal? Ganun ba ang Panginoon? Pero kung titignan natin dito, ano, giliw na namin tagapakinig, ano, dito sa verse na to, sinasabi lang dito na ano, nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanyang sinabing gawin sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ano ba yung karakter ng Panginoon dito? Kung dito ka lang magbabase, kung hindi mo maunawaan at di mo maintindihan yung karakter ng Panginoon, ikaw ay mawawala dito. Kasi dito, yung karakter ng Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Ano? Kung Diyos siya ng pag-ibig, kaya dito sabi to, nagbago ang isip ng Panginoon sa masama. Oh, sa masama na kanyang sinabing gaya gagawin niya sa kanyang bayan. So ibig sabihin, meron siyang masama na gagawin sa kanyang bayan. Ano? Pero ito'y nagbago. Ito ba ay negative connotation or positive? 'Di ba? It's a positive, 'di ba? Yung masama niyang gagawin sa kanyang bayan ay nagbago. 'Di ba?
0: Uh-huh.
1: Oh, napakabuti 'yon, mga kapatid. Ibig sabihin, nagpapakita pa rin dito na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kasi nga, yung masamang gagawin niya sana ay hindi niya ginawa dahil namayani pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa mga matitigas na ulo ng mga Israelita. 'Yun yung karakter ng Panginoon. Kapag dito sa verse na 'to, kapag hindi mo maunawaan at di mo maintindihan yung karakter ng Panginoon, hindi mo maunawaan ang karakter ng Panginoon. Kapag magbabase ka lang dito sa verse na to, katulad yung mga atis, di ba, hindi nila kinikilala ang Diyos, ano? Pero kapag dito lang sila magsasabi na ang Diyos ay paiba-iba ang karakter, paiba-iba ang pag-iisip. Sabi niya ganito, mamaya iba na naman. Pero kung titignan natin dito sa verse na to, sa chapter na to, it's very clear na nagpapakita lamang na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kasi nga, nagbago ang kanyang masamang gagawin. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Ito ay good. Okay? This is a positive na gagawin niya. Kasi nga, dahil sa katigasan ng kaulo ng mga Israelita, talagang yung puot ng Panginoon ay talagang kaya naisabi niya yung ganun.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ganun ang Panginoon kasi nandun pa rin yung kanay, nandito pa rin yung para bang mabagal yung pagkagalit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung titingnan natin dito, ano, kapag nakita nating anak ay talagang loko-loko na may ginagawa, ay biglang palo agad. Pero kung titingnan natin dito, ayano, may sinabi pa siyang una.
0: Mm-hmm.
1: Bago niya gagawin. Pero nung na-realize niya, ay ito ay nagbago.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay mabuti, di ba? Ganon din naman kayo, mga giliw naming tagapakinig. Ano? Bago tayo mamalo, ano, dapat alam muna natin, dapat i-control natin yung ating sarili. Kasi kapag hindi natin makontrol ang ating sarili, baka mamaya mapahamak pa ang ating mga anak, di ba? Sa ating pagpalo sa sobrang galit natin. Pero ang punto dito, mga kapatid, ano, ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig kasi hinayaan niya munang yung kanyang poot ay mawala. At titignan natin dito, giliw naming tagapakinig, ano, dahil merong namagitan. Ayun at si Moses.
0: Moses.
1: Oh. Parang nakikita ko dito, ka-reasoning body, ano, parang katulad ito ni Jesucristo ang ginawa ni Moses. Kasi nga, yung kasalanan ng mga Israel, ano, tinik ni Moses, Panginoon, alalahanin mo ang iyong pangako sa kay Abraham. Ay yung mga, ano na lang, yung sasabihin ng mga ganito-ganito kanyan. Diba, yun yung sinabi ni Moses at talagang namagitan. At kaya ito yung sinabi ng Panginoon na yung masama niyang gagawin sana, ano, dahil nag-mediate si Moses na iba. So, ibig sabihin, namayani pa rin yung pag-ibig niya doon sa makasalanang at matitigas na Israelita. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang karakter ng Panginoon ay Diyos ng pang-ibig. Ano, at dito napatunayan pa natin na hindi pa rin nagbabago ang Panginoon. Ano, yung bang siya ay talagang puput na sobrang galit pero nagbago siya dahil nakita niya na ano, siya ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Yun yung punto na nakikita ko dito, ka-reasoning body. Ano, ano pa? Makikita natin dito. Ano? Kung ating didiinan pa, ano? Dito sa verse na to, kanyang sinabi, gagawin niya sa kanyang bayan. Ano? Yung sasabihin niyang gagawin niya sa kanyang bayan, di ba, yung para bang papatayin niya agad? Ganon? Ano? Pero nag-mediate si Moses. Pero topic mo to, ka-reasoning body dito sa verse 9 na bakit ba nag-mediate si Moses? Ano ba yung sinabi niya? Bakit hindi natuloyan yung sinabi ng Panginoon na pupuksan niyo yung mga Israel, nag-mediate. So nasa yun na yun, Pastor Buddy. Pero dito, yung punto ko lang dito, ka-reasoning body, ano, dito sa verse 14, mag-focus muna tayo dito sa verse na to, maunawaan natin ang Panginoon kapag kilala natin ang Panginoon. Dahil dito, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, dito ay nagpapakita lamang na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kasi nga, yung masama niyang gagawin ay nagbago dahil siya ay Diyos ng pag-ibig.
0: Ayan.
1: Yun yung conclusion ko, ka-reasoning
0: body. That's right. Ano? Yun ang nakita mo, ka-reasoning Glenn, ano? Doon sa talata. Ano? Tama rin po, mga ka-reasoning. Ano? Nakikita ko po yung punto ni ka-reasoning Glenn na kung saan ay ang ikinyang ibig sabihin na ang Panginoon ay hindi talaga siya nagsisi na katulad ng mababasa po natin sa talata. Tandaan niyo po, ano, na ang translation is a translation. And according to the scholar, there are no such perfect translation. No? Sapagkat wala pong salita or hindi po nakumpleto ang lahat ng salita na salitang Tagalog or salitang English na itatranslate sa Tagalog. At ganun din naman po mula sa Grego or mula sa Hebreo patungo sa English. No, dito po mga ka-reasoning ay tinitignan po natin ka-reasoning din, no? Chinek ko ito sa Hebreo, no? Yung ibig sabihin ng nagsisi na ito ay ang kanyang meaning pala ay hindi talaga siya nagsisi na katulad ng pagsisisi ng tao. Ano yung ibig niyang sabihin? Nagbago ang kaisipan. Ano? Nagbago lang yung kanyang kaisipan dahil, no, nagbago ang kanyang kaisipan dahil meron siyang sinabi na gagawin niya sa kanyang bayan, ngunit dahil nakiusap itong si Moses na sinasabi mo kanina ay nagbago ang kanyang kaisipan. Ano? Ngayon, lilinawin po natin. Titignan po natin ang buong talata. Ano ba yung ibig sabihin nito? Bakit ba nangyari ang bagay na ito? At bakit nasabi ng ating Panginoong Diyos na kaniyang papatayin ang mga Israelita? Pagka sinimulan po natin yan sa kapitulo, sa talatang 7, mga ka-reasoning, pag tinignan natin sa Exodo kapitulo 32, talatang 7, ito po ang kanyang sinasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, bumaba ka sapagkat ang iyong bayan na inyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto na nangagsisama. Ano ang ginawa nila? Ang ginawa nila, sabi rito, at sila'y gumawa ng isang guyang binuo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos. So, so yung mga Israelita, nung iniwanan sila ni Moses, ka-reasoning din, no? Mga ka-reasoning, iniwanan ni Moses ang mga Israelita at nung iniwanan ni Moses ang mga Israelita, nagsisimba sila, gumawa sila ng guya at kanila itong sinamba, kung sa Ingles the golden calf, sikat na sikat po ito sa mga salarangan ng teolohiya, na kung saan ang Panginoon ay dito galit na galit. At alam niyo po ba ang sabi niya sa talatang 10? Sabi niya, "Ngayoy bayaan mo nga akong upang ang aking pag-iinit ay mga laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa." So, sinabi ngayon ng Panginoon, nalilipulin niya itong mga Israelita. Nung sinabi niya yon, narinig yun ni Moses. Kausap niya si Moses. At ano ang ginawa ni Moses kapag sinimulan po natin sa versikulo 11 hanggang sa 13, yun nga yung sinasabi ni Carison England kanina, na dumalangin si Moses, nagpatira pa siya sa Panginoon, nagmakaawa siya. Alalahanin mo sila Abraham, alalahanin mo sila Isaac, sila Jacob, alalahanin mo ang mga sumampalataya sa iyo. Itong mga tao na ito ay pwede pa silang magbago, di ba? Nakiusap si Moses, naging mediator si Moses sa mga Israelita at sa Diyos. At dahil sa panalangin ni Moses, mga ka-reasoning, pagdating po sa verse 14, ito na yung sinabi niya. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Kasi yung sinabi niyang gagawin niya sa kanyang bayan ay lilipulin niya yung mga Israelita. Pero pagdating sa verse 14, nung naging intercessor itong si Moses at narinig niya ang pakikiusap ni Moses at pagmamakaawa ni Moses, here comes na nabago ang kaisipan ng Diyos. Kaya kung babasahin ko po ito sa tamang pagkakasalin, mga ka-reasoning, ang sabi po rito, at nagbago ang isip ng Panginoon, sabi niya, na kanyang sinabi sa kanyang gagawin sa kanyang bayan. Yun po yung pinakasakto na translation na pagsasalin sa talata po na ito. Kaya hindi po nangangahuli, kasi kung atin pong iisipin na ang Panginoon ay nagbago, ang Panginoon ay nagbabago, hindi pala siya accurate. Pagka sinabi niya, pwede palang maputol. At ngayon, it is contradicting doon sa Malakias 3 kapitulo, Malakias 3 talatang 6. Magiging conflict po yun, sapagkat sinasabi doon, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Pero kung makikita po natin, mga ka-reasoning, kung pag-aaralan po natin ng mabuti, sinasabi po mismo ng talata na ang pagbabago ng isip ng Diyos ay hindi po siya pagbabago ng isip ng katulad ng tao. Ang pagbabago ng isip ng Diyos ay dahil itong si Moses ay nakiusap sa Diyos at nagbago ang kanyang isip. Mga ka-reasoning, may mga tinatawag po tayong mga conditional prophecy, no? Ano pong ibig sabihin ng conditional prophecy? Kung maalala nyo doon sa Ninibe, na sinabi ng Diyos, nalilipulin niya ang mga tao sa Ninibe. Nung inutusan niya si Jonah, sabi niya, pumunta ka doon at ipangaral mo sa kanila ang magandang balita. Dahil lilipulin ko ang mga taga Ninibe. At pumunta nga doon si Jonah at nangaral siya ng salita ng Diyos. Gusto ni Jonah na lipulin sila ng Panginoon sapagkat itong mga Ninibe, sila ang nagpahirap sa mga Israelita. Ngunit, nasorpresa itong si Jonah sapagkat nung pinangaral niya ang magandang balita, ay sumampalataya itong mga taga-Ninibe. Natuloy po ba ang paghukom, ang judgment, ang puot ng Diyos na tumama doon sa Ninive? Hindi po natuloy. Ibig sabihin, yun po ay tinatawag na conditional prophecy. Ito pong bagay na ito, nung sinabi yun ng Panginoon kay Moses na gagawin ng Diyos, it is a conditional. Kasi nung lumapit, alam kasi, kalisunin nila, no? Alam kasi nitong si Moses kung sino ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng maibigin,
1: Diyos sabi ng
0: mo, Diyos ng pag-ibig, dahil ang Diyos ay Diyos ng maawain, alam na alam, kilalang kilala ni Moses ang Diyos, kaya siya ay lumapit at nagpatira pa at humingi ng another chance. Mga ka-reasoning, malinaw po ang ibig sabihin ng talata po na ito. Hindi po ito nagbabawas ng kagandahan ng karakter ng Diyos. Hindi ito nagbabawas kung sino ang pagkakakilala po natin sa Diyos o kung ano ang integridad ng Diyos na hindi siya nagbabago. Sapagkat ang ibig sabihin lamang nito, ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Kaya naman, nagbago ang kanyang isip, nalilipulin ang mga Israelita dahil merong pumagitna, nakiusap, walang iba kundi itong si Moses na siya ang namagitan upang ang paghuhukom ng Diyos ay hindi makarating sa mga Israelita. Ano? Kaya mga ka-reasoning, ano? Kaya kung titignan po natin, yung po yung immediate context. Ano? Malinaw, sinabi ni ka-reasoning Glenn kanina, yung text, pinag-aralan niya at nakita niya yung resulta. At nung pumunta po tayo sa immediate context, Diyos ng pag-ibig, sabi niya dun sa talata, nakita niya. At pagdating po natin doon sa immediate context, nakita rin po natin yon. Ngayon, i-co-confirm natin kasi may mga pag-aaral din po na yun ang resulta ng

0: At kung titignan natin dito, yung kine-question natin, yung nagbabago ba yung karakter ng Panginoon, ang isip ba ng Panginoon? Pero idiin natin sa isipan natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Actually, talagang it's just talaga na puksain ang mga Israelita dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Actually, sukdulon na nga yung ginawa nilang kalapastanganan sa Panginoon. Kasi kung titignan natin dito, no, ang mga Israelita, nagpakita na ng Panginoon kung gaano siya kadakila, makapangyarihan, nag-provide siya ng mga pagkain nila, protection nila, tubig, nakita na nila lahat. So, ibig sabihin talagang yung mahal mo, no? I-relate lang natin. Yung mahal na mahal mo, binigay mo na lahat sa kanya, mga gamit, bahay, lahat ng pangangailangan niya, pinurubay niya. Nung umalis ka saglit, pagdating mo, meron ng iba?
1: Uh-huh.
0: Ano kaya yung reaction mo kapag nakita mong ganun ang nangyari? Di ba? Talagang may iba yung reaction mo. Pero kung titignan natin dito ka-reasoning, napakabait pa rin ang Panginoon. Kasi nga, hindi agad-agad na patay agad. Mm-hmm. Di ba? Ang mga tao kapag nagalit o kaya bang-bang. Di ba ganun? Pero ang Panginoon yung tignan dito, tinitignan niya muna yung protocol ba?
1: Yes.
0: Tignan mo kasi dito, ka-reasoning ba? Dito sa verse 9 to 10, tignan mo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito, napakatigas ang kanilang ulo.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung napakatigas yung ulo. Pero sabi dito sa verse 10, kaya ngayon, hayaan mo ako upang ang aking puot ay mag-alab. Sabi na dito, kaya ngayon, hayaan mo ako, Moses, na ang aking puot ay mag-alab. So ibig sabihin, hindi pa nag-alab talaga yung kanyang galit. At saka kung titignan mo ka-reasoning body dito, no, nagkuan muna siya kay Moses. Kasi kung titignan natin dito, si Moses ay siya yung tag-alaga sa mga Israelita.
1: Mm-hmm.
0: Pero dito, ang Panginoon hindi siya, dahil siya powerful siya God, agad-agad nag-judgment agad. Kundi, nagkuan muna sa protocol, pumunta muna siya dun sa namamahala.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, nandun pa rin yung gentleness ng Panginoon. Nandun pa rin yung hindi mabilis magalit. Kasi, kung titingnan na dito, sinunod niya yung protocol eh. Nakiusap muna siya doon sa namamahala. Yun si Moses. At nung nakita niya na, sige Moses, bibigyan kita ng chance na patinuhin mo mga taong ito, sabi niya. Kaya nga si Moses, kung babasahin pa natin, nakipag-deal pa. Panginoon, kahit burahin mo aking pangalan doon sa libro ng buhay, akalain mo yun, sinakripiso ni Moses yun. Pero ang Panginoon, sabi niya, may justice ang Panginoon. Ang Diyos ay kapag siya ay nag-judge, is just talaga. Hindi yan mali, kundi yan ay just. Nandun pa rin yung mercy ng Panginoon. Kung titignan natin dito sa kwentong ito, namamayani pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Namamayani pa rin yung mercy ng Panginoon. At saka yung pagmamahal niya sa mga Israelita. Kahit man gaano kalaki, kalalim ang kanilang kasalan, nandun pa rin yung Panginoon na nagpapatawad. Yun yung karakter ng Panginoon na hindi magpakailanman ay hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. At kung titingnan dito ka-reasoning body, no, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang ating itatak sa ating puso't isipan. Ang Diyos ay Diyos ng pang-ibig. Kung ating titingnan, ang Diyos, ang kanyang gobyerno ay nakapundasyon sa pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Mismo ang kanyang Ten Commandments ay nakapundasyon sa pag-ibig, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa-tao. So, ibig sabihin talaga, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nagpapakita lamang dito mga ka-reasoning na ang Panginoon ay hindi nagbabago. Sabi ko nga kanina, yung masama sanang gagawin niya ay hindi niya nagawa kasi nga namayani pa rin yung pag-ibig niya sa mga taong makasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? At nakita ko din dito ka-reasoning body, no, yung pag-mediate ni Moses.
1: Ni Moses.
0: Ano? Yung pang naalala ko yung sakripisyo ng Panginoon, ano? Sabi ng kasulatan, 'di ba? Ang bunga ng kasalan ay kamatayan, pero ang biyaya ng Panginoon ay buhay na walang hanggan.
1: That's right.
0: Okay? Kung talaga kung titingnan natin dito talaga, no, yung kasalan na talaga ay talagang papatayin talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero nag-mediate ang Panginoon katulad din ni Moses, 'di ba? Napakabuti, ano? Merong nag-mediate. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Yun yung ating pasalamatan, yung mga nagme-mediate. Katulad din tayo, no? Ang Panginoong Hesukristo ay nagme-mediate sa ating mga kasalanan. Kaya tayo laging magpasalamat sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung nakita ko ka-reason ng body.

0: dito na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hindi siya agad-agad na magagalitin.
1: Uh-huh.
0: Kasi sumusunod siya sa protocol.
1: Yeah.
0: Nasa posisyon ako, ay ako na yung batas.
1: Yes.
0: Hindi po ganun. Hindi siya lawmaker, lawbreaker. Hindi po. Siya ay lawmaker. Talagang sinusunod niya yung protocol.
1: That's
0: kasi
1: right.
0: Nagpaalam muna siya kay Moses. Hayaan mo ako, Moses. At ang aking galit ay talagang lilipulin ko sila. Pero pinalalahanan siya ni Moses.
1: Oh, yeah.
0: Yung kanyang promises.
1: Wow.
0: Alam nyo dito, mga ka-reasoning, ang promise ng Panginoon magpakailanman ay hindi it's everlasting.
1: Mm-hmm.
0: Symbolized nga, tinatak sa bato eh.
1: Yes.
0: Yung mga promises, yung Ten Commandments, tingnan natin, talagang sinulat sa bato.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kapag bato, magpakailanman yan ay hindi yan masisira. Katulad
1: yes.
0: ng papel, in lifespan yan, mamaya mawaran para nang magpulbos na lang. Kaya,
1: mm-hmm.
0: Pero ang bato, talagang kapag sinulat dyan, ay talagang magpakailanman, nakatatak pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, yung mga lovers dyan, kapag magsumpaan kayo, ay tatak nyo sa mga bato,
1: uh-huh.
0: hindi doon sa buhanginan.
1: Ano?
0: Uh-huh. Kapag hinagpas ng dagat, ay mawawala na. Pero kapag doon sa bato,
1: uh-huh.
0: Magpakailanman ay hindi.
1: That's
0: mawawala.
1: Right.
0: Yun yung nakita ko dito.
1: Minsan nga sabi nila, Sir Glenn, ka-reasoning Glenn, sabi nila, kapag umutang ka, ilista mo sa tubig.
0: Oh,
1: ibig sabihin, wala na. No?
0: Wala
1: kasi
0: na.
1: Yun ang tao.
0: Oh.
1: That's how the people na dinidescribe ng sayings na ito ng tao ay pabago-bago ang isip, no? Dahil nakita mo ka-reasoning Glenn sa wider context na ang Diyos ay talagang Diyos ng pag-ibig at mm-hmm. Diyos ay hindi nagbabago, ano? Nakita po ni ka-reasoning Glenn dun sa wider context at sa kabuuan ng banal na kasulatan. Alam mo, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang akin pong pag-aaral sa talata po na ito. Ano, sa Exodus chapter 32 verse 14 na patungkol doon sa repent, doon sa pagsisisi ng Diyos. Alam niyo po, sinerge ko po ito. Dahil tinignan ko lahat ng pagkakagamit ng salitang ito at sa buong banal na kasulatan, sa lumang tipan I should say, hindi sa buong banal, ano, dito po sa lumang tipan, sapagkat ito ay makikita sa lumang tipan, nilimit ko lamang po sa lumang tipan ang pagtitingin ng salitang pagkakagamit nito. At ginamit po pala ito ng 19 times I should say. Doon po sa Genesis chapter 6, Genesis chapter 4 verse 67, Genesis 38 verse 12, hanggang doon po sa Jonah chapter 3 verse 10. At binanggit rin po yan sa Salmo. Ano? At binanggit din po yan maging sa Ezekiel. So, tinignan ko po siya ay meron pong dalawang pagkakagamit. Ano? Merong dalawang pagkakagamit ng salitang ito na doon sa 19 times na pinaginamit ang salitang ito, yung isa, may dalawang klaseng pagkakagamit. Yung isa ay ginagamit patungkol sa Diyos at yung isa na salitang ito ay ginagamit patungkol sa tao. And they are definitely, mga ka-reasoning, magkaiba sila ng pagkakagamit. Sapagkat, halimbawa po, gusto ko pong basahin po sa inyo sa Genesis kapitulo 6, talatang 6, ano? At ito po ang sinasabi rito, at nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilikha ang tao sa lupa at nalumbay sa kaniyang puso. Kung titignan po natin ito, ang kwento po nito, ito yung nung ang tao ay nagkasala at bago dumating ang baha. Kaya ang sabi doon, nagsisi ang tao. nagsisi ang Panginoon. Yun po ang pagkakasabi. Ito po ay nagre-refer sa Panginoon. At pagka nagre-refer sa Panginoon, ang pagkakagamit po doon is hindi po siya yung pagsisisi na nagsisi. Meron din pong pagkakagamit na tinuturo yung tao na makikita po natin sa Ezekiel chapter 14 verse 6. Nang sinasabi po rito, kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangagbalik loob kayo at kayong magsitalikod sa inyong mga diyos-diyosan at mga alis ng inyong muka sa lahat ninyong mga kasuklam-suklam na gawa. So itong talata po na ito ay tinuturo niya ang tumutukoy sa saan? Sa tao. Yung isa ay tumutukoy sa Diyos. Ito pong 9 times ano, na ginamit po ito ay tumutukoy ito sa Diyos. Ginamit ito sa Genesis nung nilikha niya ang tao at nakita niya na ang tao ay makasalanan, parang nalungkot ang Panginoon. Ano? Tapos makikita po natin sa Exodo kapitulo sa kapitulo 32 bersikulo 14 at makikita rin po natin ito sa Jonah. Ano? Doon po sa Jonah makikita rin po natin doon na yung sinasabi ko sa inyo kanina yung conditional prophecy sa Jonah 3 bersikulo 10 na makikita natin na ito ay nagtuturo patungkol sa Diyos. No, pero yung binasa ko po sa inyo kanina ay nagtuturo naman sa tao. Ganun po pala yung pagkakagamit ng salitang ito. Meron palang dalawang klase na pagkakagamit. Na kapag tinutukoy niya ang Diyos, hindi po yung repentance na katulad ng tao na magsisisi siya sa kasalanan at magbabago ang buhay at magbalik loob sa Diyos. Magkaiba po yun sa Diyos sapagkat kung Diyos po ang pinag-uusapan, yun po ay nagbago ang kanyang isip dahil sa aksyon ng response ng tao. Halimbawa, no, sa Genesis chapter 6 verse 6, ang Diyos ay nilikha niya ang tao. Later on, nagkasala ang tao at nung nagkasala ang tao, nalungkot ang Diyos. Nagsisi ang Diyos. Kasi siya ay nalungkot, nagsisi siya dahil sa response ng tao na sila ay makasalanan pero maganda ang pagkakalikha ng Diyos sa kanila. Pagdating naman dito sa Exodus kapitulo 32 versikulo 14, na ang Diyos ay dahil niligtas na niya, binanggit na niya, niligtas niya mula sa Ehipto, di ba dapat tumanaw pa sila ng utang na loob, kaya binanggit niya yung Ehipto dun eh. Tapos ang nangyari ay gumawa sila ng Diyos-Diyosan at sinamba nila. Kaya ang Panginoon gusto silang patayin. Pero dahil si Moses ay nag-intervene, nanalangin siya sa Panginoon, nagpatira pa siya, nagmakaawa siya sa Panginoon, nagbago ang isip ng Diyos. I'm telling you, mga ka-reasoning, na ang Diyos ay nagbabago ang kanyang isip, it's because of the response sa mga tao. Pero hindi po yun nakaka-apekto sa karakter ng Diyos. Mm-hmm. Tama ba ka-reasoning, Glenn? Oh, hindi yun nangangahulugan na ang Diyos ay nagbabago. Hindi po yun. Sapagkat gusto lamang ipakita ng Diyos ang kanyang awa. Mm-hmm. At hindi po ito katulad ng tao na pag nagsisi, katulad ng binasa ko sa inyo kanina sa Ezekiel 3, no? Doon sa Ezekiel 14, versikulo 6, na sinasabi po doon na sabi niya, talikuran ang kanilang, sabi niya gano'n, kaya't sabihin mo sa mga sambahayan ni Israel, ganito ang sabihin ng Panginoong Diyos, mangagbalik loob kayo. Ito ay tumutukoy po sa tao at kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan at mangag-alis ng inyong mukha sa lahat ng ninyong mga kasuklam-suklam na gawa. Yun po yun. Yun po ang ibig sabihin na pagkaginamit yung pagsisisi. Pagsisisi na tumuturo sa Diyos at pagsisisi na tumuturo sa tao. Tumutukoy sa tao. At ito pong pagsisisi na ito ay tumutukoy po ito sa tao. Kaya po, malinaw mga ka-reasoning. Ano? Tinignan po natin, nag-inquire po tayo sa buong kasulatan ng Lumang Tipan. At nakita po natin na ito po ang kanyang kahulugan. Na yung ibig sabihin po ng Diyos ay nagsisi doon sa Exodo kapitulo 32 versikulo 14 ay hindi po yun nagsisi na katulad ng tao. Na ibig sabihin magbabago ang isip. Kasi pagka ang tao nagsisi, ang requirements is to change also the mind. Meaning to say, kung ikaw ay papunta sa left, ano? Pag ikaw ay papunta sa left at pag ikaw ay nagsisi, automatic pupunta ka sa right. Meaning to say, pag ikaw ay dumidiretso ng lakad, kapag ikaw ay nagsisi, automatic change your mind 180 degrees. Haharap ka doon sa likod mo at magbabago ka ng landas. Yun yung nire-require sa tao pag sinabing nagsisi. Pero ang Diyos, hindi po yun applicable sa kanya sapagkat iba kapag ang Diyos po ang nagsabi na nagbago ang isip, it's because that is His response to what the result of what the people did in His face. Na yun po ang nagsasabi at nagpapakita that God is so gracious, that God is so merciful, that God is a God of love. Kaya mga ka-reasoning, ano? Ang Diyos ay hindi po nagbabago ang isip. Tama po nung binanggit dun sa Malakay, Malakias 3:6. No, na sinasabi doon na ang Diyos ay hindi nagbabago ang kanyang karakter. Amen. Hindi nagbabago. Pag sinabi ng Diyos, sinabi po yun ng Diyos. Ano? Ibig sabihin, pwede po nating mapagkatiwalaan ng Panginoon.
0: Amen.
1: Pwede po nating ilagay ang ating tiwala sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na pwede po nating mapapagkatiwalaan.
0: Amen.
1: Siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman.
0: Amen.
1: Siya ang Diyos na maibigin at patuloy na naghihintay na tayo ay bumalik sa Kanya. At ibibigay ko kay Ka-Reasoning Glenn. Baka meron kang gustong sabihin, Ka-Reasoning Glenn.
0: So, nasabi mo na, Ka-Reasoning Body, no?
1: Mm-hmm.
0: Na kung talaga dito, nagpakita lamang yung karakter ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Dito nakita natin na ang Panginoon ay loving God.
1: Okay? Yes.
0: Yung sinabi ng Panginoon na pupuksayin niya ay it's a just.
1: Yes, just. Yes.
0: Kasi kwan ng Panginoon yun na tama yung gagawin niya pero mm-hmm. namayani pa rin yung merciful niya
1: dahil
0: namagitan si
1: Moses.
0: Si Moses. So, ibig ba sabihin doon ay nag-iibang ugali ng Panginoon? Mm-hmm. Hindi, never, 'di ba? Kasi nga nagkasalang ang mga Israelite. Okay? So it's a just na talagang may judgment. Ano? Pero nung nag-mediate si Moses, namayani naman yung merciful niya. Oh, mm-hmm. At saka yung pag-ibig niya, di mas lalo na. So,
1: exactly.
0: Nandoon pa rin yung karakter ng Panginoon.
1: Yan.
0: Yung karakter ng Panginoon. Kaya ang sabi ko sa inyo, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Minsan, hindi natin maunawaan bakit nangyayari sa akin itong mga, marami tayong mga question. Pero sa lahat ng ating mga questioning ay unahin mo nating kilalanin si Jesucristo. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Kapag nakilala natin lubusan ang ating Panginoon, ay lubos nating maunawaan kung bakit nagkakaganon tayo. Yun po yung punto, Ka-Reasoning. Ano?
1: Maraming salamat. Thank you so much. Yun lang, Ka-Reasoning Glenn. Ano? Ayan, talagang nakaka-amaze. Ano? Kapag ka pinag-aaralan mo po ang banal na kasulatan, nakikilala mo ang Diyos.
0: Amen.
1: Ano po? At dito po ay malinaw po na sinasabi ano na parang katulad lang Ka-Reasoning Glenn yung sinabi ng Panginoon, 'di ba? Talagang ang tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay
0: kamatayan.
1: Talagang mamamatay po tayo. Ngunit ang kagandahan noon sapagkat ang regalo ng Diyos ay
0: buhay
1: na walang hanggan sa pamagitan nino
0: kay Jesucristo.
1: Ganun din po yung nangyari na ginawa ni Moses na sapagkat ang mga Israelita ay papatayin ng Panginoon. Ngunit ang regalo ng Diyos ay isang muling bagong pagkakataon sa pamamagitan ni Moses. 'Di ba? So, makikita niyo po 'yon, makikita po natin na itong si Moses ay tumatayo na parang si Kristo nung araw, ano? So, hindi po mahirap maunawaan na talagang tunay naman po na tayo ay nagkasala, ang kabayaran ng kamatayan, ano? At pero mayroon pong condition 'yon. Sabi ng ganun, God so loved the world that he gave his only begotten son na ang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon, 'di ba? Kundi mo ang sino man is conditional.
0: Yes.
1: Ang sino man. So, ang sino man, pero yung hindi sasampalataya, parurusahan. Pero yung sino man, doon nagbabago ang isip ng Panginoon. Bagamat ang kabayaran ng kamatayan ng kasalanan ay kamatayan.
0: Mm-hmm.
1: Constant 'yon.
0: Oo.
1: Pero biglang nagkakaroon ng change
0: dahil sa pag-ibig
1: pag tinanggap mo si Kristo Jesus, nagbabago na ngayon ang isip ng Diyos na hindi kanya napaparusahan. Bakit? Kasi merong namagitan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga Ka-Reasoning, ano, malinaw po sa atin pong pag-aaral na ang karakter ng ating pong Diyos, ang kanyang pag-uugali ay hindi po 'yan nagbabago na katulad ng pagbabago ng tao na pagka yung tao ay mabuti tapos nagiging masama, yung tao ay masama nagiging mabuti, hindi po ganun yun. Ano? At dito po ay nagpapakita na kung ang nagbago po doon ay hindi yung karakter ng Panginoon, Ka-Reasoning Glenn, ano, kundi ang nagbago ay yung yung deal, yung agreement nila ni Moses. At ito yung nagsasabi ng itong si Moses ay katulad din naman, siya yung foreshadows ng ministry ng atin pong Panginoong Jesus. Amen. Ano? At ang divine repentance po, ano? Sige, let's put it in a way. Sige, ang pagsisisi ng Panginoon ay hindi katulad ng pagsisisi ng tao, kundi ito ay refleksyon ng covenant, ng kasunduan ng Diyos na siya ay maaasahan, siya ay faithful sa kanyang kasunduan at siya ay maawain.
0: Amen.
1: Kung nagsisisi man ang Panginoon, mga ka-reasoning, ano, yung pagsisisi po na yon ay dahil ito po ang nagpapakita ng kanyang pag-ibig.
0: Amen.
1: Ano? At mga ka-reasoning, pwede po nating pagkatiwalaan ang ating Diyos at ilagay ang lahat sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na hindi nagbabago.
0: Amen.
1: At Siya ay Diyos ng maibigin. Bagamat tayo po ay nagkasala, ngunit bagamat tayo ay nagkasala, tayo ay papatayin. Tayo ay ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kagandahan po nito na pagka tayo ay nagbalik loob sa Diyos, ay tatanggapin po niya tayo at magbabago ang kanyang isip doon sa judgment na kabayaran ng kasalanan at mapapalitan ng buhay na
0: Amen.
1: Walang hanggan. Kaya po mga ka-reasoning, ang kailangan po natin ay ibigay po natin ang ating buhay sa atin pong Panginoon. Ipagkatiwala po sa Kanya, baguhin po natin ang ating lakad at atin pong sundin ang kalooban at ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Ka-reasoning Glenn, baka meron kang gustong sabihin.
0: Wala na ka-reasoning buddy.
1: Ha, wala na. Ano, naubos na. Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay napagpala sa atin pong programa na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang Exodus chapter 32 verse 14 na kung na nakalagay doon na does God change His mind or does God repent? No? Does God repent? No, nasolve po natin yan at hindi po ay nagre-repent na katulad ng pagre-repent ng tao, kundi yan po ay resulta ng kanyang pagkamaawain
0: Amen.
1: Sa tao, kaya binabago niya ang paghuhukom. No? Instead na paghuhukom, ay binibigyan niya ng tsansa at binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay napagpala sa atin pong programa. Bago po tayo magpaalam, atin pong hingin si Ka-reasoning Glenn na ipanalangin ang huling panalangin.
0: Okay, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Panginoon.
1: Yes,
0: at nakita namin, Panginoon, dito na ikaw ay Diyos na maawain, Diyos ng pag-ibig.
1: Yes, Lord.
0: Buhat sa aming mga kasalanan na sobrang dami, sobrang dumi, pero andyan ka, Panginoon, na mamayani pa rin ang iyong pag-ibig at ang iyong mercy sa amin, Panginoon. At niyong gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang mapagtagumpayan namin ang mga trials and difficulties sa aming buhay, Panginoon.
1: Yes, Lord.
0: Naway, Panginoon, ikaw sana ang manahan sa aming buhay, ikaw sana ang mag-control sa amin, Panginoon, upang sa gayon ang aming gawin, masabi lahat ng aming magawa ay kapuri-puri lamang sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at pakalinisin kami sa mga pagkulang aming nagawa. Itong aming samudalangin sa matamis na pangalan, Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at ganoon din naman sa inyo pong pag-share ng atin pong programa. Muli, magkita-kita po muli tayo. MWF Monday, Wednesday, and Friday. Alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa programa na Reasoning from the Script.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
3: Lagi na lang tayong ganito.
4: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
5: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
6: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose.
7: Ipagpalagay natin na ikaw ay naninirahan malapit sa isang beach. Isang araw, gumising ka ng maaga at nagpasyang maglakad sa mabuhanging baybayin. Ito ay napakagandang tanawin, ang sumisikat na araw. May mga sinag na nasa salamin sa ibabaw ng tubig. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Sa paglalakad mo sa beach, napansin mo ang isang bakas ng mga paa sa buhangin sa harapan mo. Pagkatapos, ay may nakita ka pang pangalawa, pangatlong mga bakas ng paa. Tumingin ka sa malayo para makita kung kanino ito. Ngunit wala kang nakita. Ano ang sinasabi nito sa atin? Kahit na wala kang nakikitang tao, siguradong may taong dumaan doon, may naglakad sa beach na iyon bago ikaw. Kung kayo ay lalabas ng inyong bahay, papasyal sa mga kalikasan, ano ang inyong makikita? Mga puno, kabundukan, bulaklak, batis, karagatan, at kahit na mga hayop. Sa tuwing umaga naman ay nakakakita tayo ng araw, kalangitan at mga ulap. Kapag sumapit na ang gabi, ay may nakikita tayong libo-libong mga bituin o marahil ay ang buwan. Kung titingin naman tayo sa mga building gaya ng ating tahanan, minsan ba ay naisip ninyong ang building na ito ay bigla na lamang lumabas sa sarili nito? Hindi, di ba? Maiisip agad natin na may gumawa nito, may nagdisenyo at maingat na gumawa nito. Ang mga bagay na ito ay mga simpleng ngunit makapagtuturo sa atin na ang ating sanglibutan ay masyadong organisado at maganda para sabihing ito ay resulta lamang ng isang aksidente. Ang tanong, paano nagkaroon ng mundo? Paano tayo napunta rito? At sino ang lumikha sa atin? Inaanyayahan ko po kayo mga kaibigan, nasamahan ninyo ako, nabuksan natin ang mga pahina ng banal na kasulatan at alamin kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano nagsimula ang buhay sa mundo. Simula nating alamin ang tungkol sa isang Diyos na nagmamahal sa atin at nag-aangkin na siya ang nagdisenyo at lumalang ng lahat ng mga bagay. At nagsasabing, naroon na siya bago pa man umiral ang buong sansinukob. Ang sabi po sa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa unang araw ng linggo ng paglalang, nilikha ng Diyos ang liwanag at nagsimula ang pag-iikot ng umaga at ng araw. Sa Genesis 1, versikulo 3 hanggang 5, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga sa unang araw. Sa pangalawang araw, ginawa ng Diyos ang himpapawid na nasa itaas natin at inihiwalay ang tubig sa ilalim mula sa tubig sa kalawakan. Sa Genesis 1:6-8, ang sabi po ay ganito, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa po ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa taas ng kalawakan. At ito ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ikalawang araw. Sa ikatlong araw naman ay pinalabas ng Diyos ang tuyong lupa. Lumikha ng mga dagat at binalutan ang lupa ng mga halaman. Sa Genesis 1:9, 11 at 13, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Sa ikaapat na araw, pinalitaw ng Diyos ang araw at buwan sa kalangitan. Nilikha din niya ang mga bituin. Sa Genesis 1:14, 15, 18, at 19, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay naging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. At nakita ng Diyos, ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Sa ikalimang araw ay inilarawan ng Biblia kung paano nilikha ng Diyos ang mga ibon at isda at iba pang nilalang sa karagatan. Sa Genesis 1:20-23, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ikalimang araw. At sa ikaanim na araw, sinabi sa Genesis 1:24, 26, 27, at 31, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang at ng mailap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito'y napakabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mga hayop sa ika-anim na araw. Nilikha rin niya ang kanyang pinakamahalagang nilalang sa lahat o ang tinatawag nating crowning act of His creation, ang sangkatauhan. Si Adan at si Eva ay hindi basta na lamang lumabas. Sinabi ng Biblia na idinisenyo sila ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Siya ang dakilang engineer, matalinong nagdidisenyo at nagdala sa atin sa pag-iral. Ang gawain po ng paglalang ay hindi gawain lamang ng Diyos Ama. Ito ay gawain ng buong kadyusan. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Sinabi sa atin sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. At sinasabi sa atin ni Juan ang isang payak at malinaw na katotohanan na si Jesus ay aktibong kasamang lumikha sa atin. Ang sabi sa Juan 1:1-3 at 14, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sa talatang 14 po, ganito ang sinasabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatiang gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ang Biblia po, tulad ng nalalaman natin, ay nagsasabi sa atin tungkol sa kadiyosan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang kadiyosan ay binubuo ng tatlong persona na magkakatulad lahat sa karakter, subalit iba't ibang individual. Si Jesus ay aktibong kasamang gumawa sa paglikha ng lahat ng bagay. Ipinaaalala po sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso 3:9. Ito ay upang malinaw na makita ng lahat kung ano ang pakikipag-isa ng hiwaga. Na sa panahong nakalipas ay dating nakatago sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinasabi rin sa atin sa Genesis 1:2 na nilikha ng Diyos ang mundo na kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa 7th araw naman po, ang gawain ng paglalang ng Diyos ay natapos na. Kaya siya ay nagpahinga. Ang sabi sa Genesis 2:1-3, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya ay nagpahinga sa 7th araw. Pinagpala niya ang 7th araw, itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ngunit, ang maikling talaba na ito ng pinagmulan ay tunay na mapagkakatiwalaan. May mga ebidensya ba ngayon na nagtuturo sa isang manlalalang na nasa likod ng sansinukob? Ang katawan po ng tao ay nagbibigay sa atin ng kahanga-hangang ebidensya ng disenyo ng isang nagdisenyo. Tingnan po natin ang isang parte ng katawan ng tao, ang ating mata. Sinasabi sa atin ng mga scientists na kung itatapat ang intricate na disenyo ng mata sa pinaka-advanced na camera ngayon, ito ay walang sinabi at magtitila laruan lamang ng bata kung ihahalin tulad. Ang liwanag na nasasaga po ng mata ay ginagawa nitong mga mensahe na umaabot sa utak sa paraan na hindi kayang gawin ng kahit na pinaka-advanced na laboratorio sa lupa. Kayang palitan ng utak ang mga mensaheng ito sa isang milagro ng paningin. Imposible po na ang mata ay magmula sa ebolusyon, gaya ng inaangkin ng ilang siyensya. Imposible itong lumabas dahil sa isang aksidente. Higit pa sa pagiging kapakipakinabang nito sa atin, ang mata po ng tao ay nagpapakita na may nagmamahal na manlalalang na nagnanais na makita natin ang kagandahan ng kanyang mga ginawa, ang kahangahangan niyang mga nilikha. Mahal tayo po ng Diyos at siya ang lumikha sa atin. Kaya po hindi nakapagtataka na sinabi ng mga awit, sa mga awit 139, versikulo 14. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga ginawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan at isipan ng tao ay nagpapakita na mayroon tayong isang nagmamahal na manlilikha. Gaya ng mga bakas sa buhanginan, alam natin mayroong taong dumaan doon. Kahit hindi natin siya nakikita, kaya kung titingnan natin ang mga bagay na natural sa mundong ito, mga halimbawa ng disenyo at katalinuhan, ito ay parang mga footprints na nagsasabi sa atin na may isang umiiral at nagpapahalaga sa kagandahan at lumikha ng lahat ng bagay. Isipin ang pag-iibang lugar ng mga ibon. Isa sa mga dakilang misteryo ng kalikasan, paano ang napakagaang mga ibon ay nakalinipad ng libo-libing milya na walang tigil sa isang destinasyon na hindi natin nalalaman. Daig pa nito ang ating mga sasakyan. Paano nakakahanap ang mga isda ng batis kung saan sila napipisa? Na may layong 1,200 miles o 1,930 kilometers sa bukas na karagatan. Paano nila natututuhan kung kailan at saan pupunta? Sino ang nagturo sa mga bubuyog na may mga utak na hindi pa mas malaki sa ulo ng karayom na gumawa ng pulot-pukyutan o honeycomb? Hindi ba ito ay isang kahanga-hangang disenyo? Sino ang mastermind sa likod ng mga ito? Sinasabi sa atin ni Job sa Job 12:7-9, "Ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila ang mga ibon sa himpapawid at kanyang sasabihin sa iyo, O ang halaman sa lupa, at tuturuan kanila at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito?" Tunay mga kaibigan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. At hindi lamang sa kahangahang katawan ng tao o sa mga misteryo ng buhay sa planetang ito natin makikita ang ebidensya sa isang maingat na manlalalang. Ang malawak na sangsinukob na may mga solar systems at mga galaxies na gumagalaw lahat sa perpektong pagkakaayos ay nagtuturo sa isang mahusay at matalinong manlalalang. Kaya nga po hindi katakataka, sinabi ng mga awit sa Aklat ng Awit, Kapitulo 8, Versikulo 3 at 4, "Kapag minamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain." Minsan, tila di kapatipaniwala na ang isang Diyos na lumalang at nag-aalaga sa isang napakalawak na sansinukob ay magkakaroon ng malasakit sa atin at sa ating problema dito po sa lupa. Ngunit, sinabi ni Jesus na isa man sa kaliit-liitang maya ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Mateo 10:31, "Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya." Isang kamangha-manghang Diyos. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang larawan at binigyan sila ng isang magandang daigdig na panirahan. Kung hindi, inalagaan niya sila at tinustusan sa kanilang mga pangangailangan. Ang sabi ng Awit 145, versikulo 15 at 16. Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin, at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Pansinin po natin ang ilang paraan kung papaanong nagkakalinga ang Diyos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Pansinin po natin ang tubig na ating iniinom. Ito po ay mas matanda pa kaysa sa mga piramid, kasing tanda ng mga burol. Ang tubig ay maaaring mapulyot ng mga chemicals o basura. Ngunit kapag ka ito po ay nag-evaporate sa atmosphere, ito ay nagiging malinis at pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Nagiging ulan, hamog at niyebe. Gayon din, narito ang araw. Kung ito ay mas malapit sa mundo, matutunaw ang mga karagatan. Kung ito naman ay mas maliit o mas malayo pa, magyeyelo ang ating atmosphere. Sa parehong paraan, hindi makaiiral ang buhay dito po sa lupa. Nangangahulugang, hindi lamang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Tinutustusan pa niya ang lahat ng mga ito. Ang hangin na ating nilalanghap ay isang regalo po mula sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Job 12:10, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi po ito isang aksidente na ang perfectong pagkakabalanse ng nitrogen, oxygen, argon at carbon dioxide ay matatagpuan sa atmosphere ng lupa. Alam po ng Diyos kung ano ang tamang pagkakahalo ng hangin para makapag-sustain ng buhay at kalusugan dito po sa lupa. Anong pagkakaiba sa atin ng pagkaalam na mayroong isang nagmamahal na manlalalang? O ang katotohanan na mahal po tayo ng Diyos? Ito ay nagbibigay ng purpose sa buhay po natin. Dahil sa kanyang pagmamahal, pinalibutan niya tayo ng mga ebidensya na ang ating mga buhay ay hindi resulta ng isang aksidente. Kung tayo ay titingin sa ating paligid, makikita po natin ang napakaliwanag na katunayan na siya ang lumalang sa atin. Ang sabi po sa Roma 1:20, mula pa nang likain ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, bagamat hindi nakikita ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Anong pagkakaiba na malaman na minamahal tayo at may kakayahan ng Diyos na alagaan tayo? Hindi po ba ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan? Kaibigan, kaya kang tulungan ng Diyos sa lahat ng iyong pinagdadaanan at pagsubok sa buhay. Walang problema na napakaliit o napakalaki na hindi niya kayang lutasin. Sinasabi ni Jeremias sa Jeremias 32:17, "Ah, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo." O anong sayang tunay itong nakapagpapalakas sa loob na walang anumang bagay na mahirap para gawin ng Diyos sa atin. Maaari nating ipagkatiwala ng lubusan ang ating mga buhay sa Diyos dahil alam natin na mahal po tayo ng Diyos. Sinasabi sa Biblia sa 1 Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. hindi man natin maunawaan ang lahat ng dapat maunawaan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-ibig naman ay isang bagay na maaari nating maunawaan. At makasisiguro po tayo, sangayon sa Roma 8:39, na walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Tayo man ay mayaman o mahirap, lalaki man o babae, bata man o matanda, mahal niya tayo. Minamahal man natin siya o hindi, walang ibang tulad niya. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Ang sabi ni Jeremias 31:3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Sino ang Diyos ng buong digdig? Siya ang makapangyarihan manlalalang. Siya ang kahangahangang tagapagbigay at siya din ang nagmamahal na manunubos. Bago po ako magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nagkaroon ng isang kalunos-lunos na aksidente. Siya po ay tinakbo sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Nangangailangan ang batang ito ng dagliang pagsasali ng dugo. Walang donor na makita. Ang kanyang ama ay mayroong katulad na blood type at sumang-ayon na mag-donate ng dugo. Ang doktor ay nagsimula agad ng isang direktang pagsasali ng dugo mula sa kamay ng ama patungo sa kamay ng anak. Sa direktang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang kamay sa pamamagitan ng isang plastic tube papunta sa kanyang anak, siya'y tumingin sa doktor na may kasamang pagluha sa kanyang tinig. Dok, kung kinakailangan, kunin mo ang lahat ng aking dugo para sa aking anak. Dok, nakahanda po akong ibigay ang lahat ng aking dugo para sa aking anak. Mga minamahal, ang atin pong Ama sa Langit ay tumitingin sa mundong kanyang nilikha at nakita niyang ito'y nawaglit sa kasalanan. Ibinigay niya ang lahat ng maibibigay ng kalangitan sa pamamagitan ng kanyang anak. Sinabi ni Jesus, Ama, kung kinakailangan kunin mo ang lahat, kunin mo ang bawat patak ng aking dugo, mailigtas lamang ang aking anak, ang aking kapatid, ang aking kaibigan. Kaibigan, kung ikaw at ako ay mahal ng Diyos, bakit di mo siya tanggapin ng buong puso sa iyong buhay ngayon?

Mga minamahal, kung ang Diyos na lumikha sa atin ay isang makapangyarihang manlilikha, kahangahangang tagapagbigay, pambihirang nagdisenyo at mapagmahal na manunubos, ngayon, kaibigan, ikaw ay kanyang tinatawagang ipasakop ang iyong sarili sa kanya. Nais kong anyayahan kayo sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, ang amin pong dakilang manlalalang. Sa oras pong ito, nais ka po naming pasalamatan sapagkat kami iyong nilalang, ngunit nang kami magkasala, iyong ibinigay ang iyong buhay para sa aming katubusan. At ngayon po, dakila naming Diyos, sa pagkaalam po namin na kami iyong minamahal, nais po naming isuko at ibigay ang aming mga sarili po sa inyo. Maghari ka nawa po sa aming mga buhay. At ikaw ang maging Panginoon ng aming mga buhay. Tulungan mo po kaming makapagtapat sa iyong banal na kalooban. Tanggapin mo po ang aming pagtatalaga ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat is back on air again on 89.1 Adventist World Radio Manila. Magandang gabi. In Proverbs 16:31 says, gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life. And Job 12:12 says also, wisdom is with the aged and understanding in length of days. This week, we have unfolded the toughest stage in human beings' life. Thus, early on, they would secure their necessities. It's life insurance, GSIS or SSS. Now, aging in the Bible is said to be a sign of experience. The Lord promises His continued love and concern for the elderly. He says in Isaiah 46 verse 4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. These and more on my food chats tonight, right here only on 89.1 Adventist World Radio Manila, coming right up next. Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters. Isang maganda at medyo malamig-lamig na gabi. Kami po ay bumabalik dito sa ating Mindful Chats. Ito ang pag-uusapan na naman natin, ang kalusugan pang kaisipan. Sumasa inyo every Monday, Wednesdays, and Fridays only here on your favorite radio station, Adventist World Radio 89.1. Kami po ay live na mapapanood nyo rin po sa aming Facebook at sa aming YouTube account. At kung gusto nyo pong makipag-ugnayan sa amin, kung meron po kayong masasabi sa kung ano man ang pag-uusapan natin ngayong gabi, meron din po kaming hotline. The number is 0918-944-7891. 0918-944-7891. At ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay ang continuation po ng ating binuksang topic last Monday, which is mental health of adult or older adults. Okay? Sabi dito, being old signifies the accumulation of a lifetime of experience, not only experience, but sensible experience, the emotional maturity, could have been, and resilience. So you are expected to be in that spectrum already, far from a period of decline. Elders are the cornerstone of society and families, acting as living repositories of history, emotional pillars for your younger generations, and active contributors to the community. Sila yung dapat natin laging tinatanungan. Ano ba dapat? Anong nangyari ba sa ganito? Bakit ba nangyari yung ganito? Sila po yun. And their values, elders, are somehow they are the mentors and the repository, sabi nga kanina, of wisdom. They are, you know, they put together people and you call that cohesion. So they are the reason why we are together, because of their presence. And also, they are the people whom we can depend on, or we call them emotional anchors. Tonight, we're going to continue what we have talked about last Monday. And we stopped at depression. Itong mga edad na to, nagkakaroon din sila ng depression. At ngayong gabi, malalaman na natin kung anong next level sa depression. And we are very opportune to have with us our speaker and our discussant. But before we go there, before I introduce to you once again our discussant, we would like to ask you to pray with us. All right? Let's have a very quick prayer. Our loving God, our Savior and our Lord, who created the whole earth, dear Father, and who made us as a masterpiece. You gave us the reason the knowledge of between right and wrong, and you gave us the opportunity to be the masterpiece of all your creation. Tonight, Father, hinihingi po namin na iyong banal na Espiritu ay sumaamin, parang matutunan namin or maisabi namin at maipahayag kung ano man po ang kailangan malaman ng aming tagapakinig. Ngayong gabi po, nawa po kami ay maging blessing sa kanila at ang banal na Espiritu niyo po ang yumakap sa amin lahat. Magkaroon kami ng magandang internet connection at pagpalain po lahat ng nakikinig sa amin. Pinagpipray din po namin ang aming technical side with Leo and all the rest of our radio stations who are hooked up to us tonight. We ask all these and we give glory to your name. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, so ngayong gabi po ang ating tagapagsalita, take two for her, and she's a very, she is the girl for this. You know why? She not only is a government pillar being in the Department of Health Region 2, but she's also an internal medicine resident. She trained as a internal med at the Adventist Medical Center. She took her fellowship for geriatric at St. Luke's Medical Center in Quezon City. And now she's one of the heads of geriatric unit, and she's the head of geriatric unit at the Southern Isabela Medical Center, Santiago City. Ladies and gentlemen, it is my pleasure once again. It's my honor to introduce to you once again, Dr. Chi Florecita A. Reyes. Good evening, Doc!
1: Good evening, ma'am. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po sa mga nakikinig po sa ating radio ng 89.1 at sa AWR. San Man Lumbar, so besides Mindanao, and also especially sa ating mga taga Santiago, AWR Santiago, Alicia Tuguegaraw.
0: Yan wow, po. Ang layo ng nararating ng ating ng ating reach. Maraming salamat po.
1: Opo.
0: Yes. This is the advantage of technology. Maraming salamat po kung kahit saan man po kayo. Kayo po ay aming binabati, not only here po sa ating bansang Pilipinas, pero meron din pong nakikinig abroad, actually. Maraming salamat at nandito na silang lahat. Nakaantabay na sa ating Facebook Live at sa ating YouTube. Magandang gabi po. Sa pangalan ni Dr. Lalaine Alfanoso, ako pala si Pam. Yan. Magandang gabi at nandyan sa technical side natin si Leo. Ma'am, ano nga po, saan po nga tayo nag-stop last time, Doc? We stopped at depression.
1: Nasabi natin ng last Monday na meron tayong tatlong big tatlong sa larangan ng mental health. Meron tayong tatlong letter big D na kalaban natapos na natin sa discussion natin about depression at ang susunod ay dementia. Opo. Yung isang B, delirium, pero next time na natin pag-uusapan about delirium. Dementia tayo for this time. Okay?
0: Sige po, yeah. Doc. What's dementia pala, Doc?
1: Dementia is kalimitan po ay parang pagka nasabi po natin na dementia, yung mga nakakalimutin, di ba? Yung mga memory lapse, ay, may dementia ka na. Ay, may Alzheimer's ka na. So this time, ikaklaro natin po ba kung ano ba ang normal na forgetfulness at ano yung abnormal forgetfulness na parang
0: So dementia actually, Doc, is a forgetfulness thing.
1: Yun ay parang naging kasi common eh. Common sa atin ang una nakikita natin sa mga seniors yung masyadong kulit, paulit-ulit, nakakalimutin. So yun ay pag-uusapan natin kung paano ba naiiba ang normal aging at paano naman to maiiwasan kaagad. Okay?
0: Sige po.
1: So we go to the first slide. Ano ba? Tanong mo kanina, Ma'am Pam. Ano ba ang dementia? No? At gaano ba ito kalala sa atin sa Pilipinas? So, ang dementia is a group of symptoms. Kasi ang symptoms po ang makikita natin ito na dahil po sa damage sa ating brain.
0: Oh.
1: At nabanggit ko po last time, di ba, meron tayong tinatawag na ABC. So, yung ABC ng dementia, unang makikita natin is yung functional decline. Yun po yung mga activities na parati natin ginagawa. At activities of daily living like yung pagpaligo, pagkain, pag-transfer. So, ito yung mga bagay na pagpunta ng toilet, ayan. Diba? Yan ang activity natin na araw-araw. Pati na rin po ang susunod nito, yung behavior, yung ating behavior. Ito ang ating kamustahin natin yung ating mga galaw, no? Tapos yung ating cognitive, yung thinking natin, cognitive impact. So ito ay kadahilanan ito na meron tayong disuse functional decline at at the same time, sa brain natin, may nangyayari abnormally. Okay? So, bago lahat, next natin, ano ba ang, bakit ba natin kailangan aralin ito? Bakit natin dapat malaman ang about dementia? Kasi, worldwide pala, in 2016, so, there are 46.8 million people with dementia. So, mampam, ang dami. Worldwide, meron tayong noong 2015, 46.8.
0: Grabe.
1: Sa Pilipinas, I'm sorry na.
0: Sige lang po.
1: Okay. Sa Philippines, meron pa tayong sa population natin ng 84 million, around 2000 to 2000, 2003, 2004, sa dead na ito ay meron tayong 2.9%. 2.9% na more than 65. And out of that, meron tayong 11.9% na merong nararanasang dementia. It was 2020 and 2004. Kamusta naman ang 2014 and 2016? Meron na tayong 4.3%. Umakyat
0: na doble.
1: Na doble. Okay. Na dodoble po siya. Naging 490,000 na ang tao ng dementia. Okay? Next slide po. Currently, current status natin po, around 1 million na po na Pilipino ang mayroon ng dementia. Pagmula ng 2020 po, 2014. Eh? So, ito, hindi pa kasama yung undiagnosed. Kasi karamihan, hindi naman nagpapakonsulta. Dahil ang dementia or ang pag-uulian niya, ang kabaw sa Ilocano ay
0: ano po
1: normal.
0: Sa Ilocano, ma'am?
1: Kabaw. Kabaw in Ilocano. Apo. Yun ang mga sa atin sa Pilipino. Ay normal. Normal na sa atin yun. Kasi matanda. So, as far as prevalence is concerned for patients, Filipinos who are more than 60s, 10.6% na po ng Pilipino ang meron. Mas mataas tayo compared sa iba pang Southeast Asia. Okay? Oh. And in 2021, ang incidence po, imagine, 16 per 1,000. Kung maalala niyo po, yung sa depression, 1 per 3. Paano nawawala ito? 1 per 3. Sorry po, I'm sorry. 1 per 3, okay? 1 per 3 ang depression. Pero ito po, 16 per 1,000 person per year in 2021. Okay? At ang projected na total po niya ay 2.5 million people with dementia. By 2015. Imagine, ibig sabihin, ang maaaring maapektuhan ay isa sa 10 seniors natin. Okay? So, importante talaga po, bigyan natin ito ng importansya. Kasi kuminsan po nga, sabi natin, yan, tulad dito, hindi natin agad na-detect, okay, kung may siyang ito, kung meron siya doon. Ito, nakikita po natin ang diferensya din kung buhuksan natin yung utak. Ito po ang itsura ng normal na brain, okay? So, ang normal na brain po natin, kita mo, mas malalim yung grooves, no? Ayun, hindi ko lang ma-point, pero nakikita naman po dito, mas malalim. Kumpara doon sa may dementia na brain, may mga abnormalities po siya, frank, o kaya parang siya sa prunes na nag-shrink. Yan, ganun po ang itsura niya, at saka lumiliit na ang utak. Pag mayroon ng dementia ang pati.
0: So, hindi naman po lahat ng matanda talaga may dementia?
1: Hindi po. Kasi po, ang dementia is not normal. It's not normal in aging. Sakit po siya. At hindi lahat ng mga matatanda ay magde-dementia. Okay? So,
0: thank God.
1: Okay. So, marami pong mga pwede natin magawa para iwasan, pero i-discuss natin later.
0: Opo.
1: Okay? Next slide po. Okay. Ito po yung mga risk factors, kadahilanan kung bakit tayo nagkaka-dementia. Okay, mapala. Alright, so we divided into two, yung non-modifiable, kasi wala na tayong magagawa dyan. Hindi na natin siya ma-difference, ay hindi na natin siya maiiwasan dahil may edad tayong lahat. Meron tayong family history, may mga magulang tayo na mayroong lahing dementia na napapasa sa atin. Meron tayong genetics, like yung ApoE na yan, na meron dyan sa school natin. Ang kababaihan, yan, ako, kalimitan tayong mga kababaihan na naakapektuhan ng dementia. Yung may mga abnormalities na talaga, and then sa race at saka ethnicity. Sa non-modifiable ay yung mga low education. So dapat mag-aral tayo kahit konti-konti kailangan magbasa, mag-aral, aral, aral. And then yung mga, actually ito na yung bago, Ma'am Pam, yung mga untreated vision at saka yung hearing loss. So as of 2024, they discovered yung mga may problema sa mata, problema sa hearing, sa pandinig, sila po yung meron ng risk factor na magkaroon ng dementia later on. And then, traumatic brain injury. Kaya ingatan natin na hindi tayo lagi na-home or na-accident sa ating pang-araw-araw na buhay.
0: Kayo din po. Ikakat lang kita. May tanong po dito, kasali po ba dyan ang cerebellar atrophy?
1: Yes, ma'am. Opo. Po. Pag nag-atrophied ka na, syempre yung neurons natin ay nagkakaproblema din. Yung struktura ng ating brain. And so, kasama yung traumatic, yung mga nabubugbog, na binubugbog yung ulo na balat. Yan. So, ingat tayo, yung mga boxing. So, importante po na ingatan din natin yung ating brain. And hypertension, brought about by matataas na cholesterol, matataas na asukal, yung mga diabetic, excessive smoking, excessive alcohol use, at saka yung mga pollution. Okay? Next slide po. Alright. So, natanong mo kanina, ma, ano ba ang normal na utak o paano natin malalaman na tayo ba ay may dementia na? So, ito yung mga aspeto na tinitingnan natin. Sa memory, sa reasoning, sa personalidad, sa pagsasalita, at nabanggit kanina, unang-una, yung daily life. Daily living. Okay? So, pag normal siya, makakalimutin. Okay? Normal naman kasi sa matanda na makakalimutin siya. However, later, maaalala niya kung saan niya nailagay. So, yung salamin, yung susi niya, yung mga bagay-bagay na importante sa kanya, na iwan yung cellphone, sa binisip niya, ay, babalikan niya yung dementia. Hindi pa siya sa dementia. Ngayon, ang warning sign, pag forget mo yung recent events, pag nakalimutan mo talaga at whatever na iwan mo na wala na sa isip mo, and then you keep on asking question parate. Tanong ng tanong, sumusobrang forgetfulness na yun. So mostly, yung mga kain mo for today, yung ngayon, yun ang nakakalimutan. Pero yung mga past remote mo, yun ang nagre-retain na makalala niya isang pagkak. So tulad dito, sabi natin, misplacing the keys, you find them on afterwards. No? May clue ka eh. Sina wrong places. Like yung remote control, nilagay sa ref. Yung susi, nasa loob ng refrigerator, you get lost in the palengke, you get lost in the barangay, ganyan. Okay? The reasoning naman, intentional naman talaga na may mga bad decision ka kasi hindi mo naman intentionally, pagka po yung judgment mo when it comes to money, hindi ka na marunong magbangko, hindi ka na marunong, dati-dati manager ka, pero nakalimutan mo, that's something unusual. Tapos dati-dati, lagi ka nagli-lipstick, lagi ka naglilinis, lagi ka naliligo, pero yung hygiene mo, na neglect mo na, yung sabi niya. Okay? Personality, ayun, yung, saan, nagbabago talaga ito, yung personality natin. So, pag madalas ang mood swings mo, sa iba na yon, right? Mayroon ka ng warning signs. Language natin, naghahanap ka ng salita paminsan-minsan. Pero yung sobra naman na parating, hindi na niya masabi kung, halimbawa, pakiabot ng ballpen, pero hindi niya na masabi. Sasabihin na lang ng matanda ay, yun ang abot mo. Hindi na niya ma-identify or hindi niya na masabi that it is a ballpen. And also, sa daily life, yun, masyado, ang normal is, kaya pa niyang gawin yung activities of daily living. Kaya niya pang gawin cellphones. Diba? May mga nagsa-cellphone po na 80 years old, kaya pa niya. Pero pag hindi na niya makaya, hindi niya na magawa, katulad ng dati, nagkaano siya ng remote control, pag TV, ngayon hindi na niya alam yung 1 or 2 or channel 3 or 4, whatever. Yan, pata na po siya. Nakaka-apekto na siya sa daily living mo. Pati sa relationship mo. That is one of the warning signs. So I think meron tayo dito next na ano. Ito po ang, in short, ito po yung 10 sintomas. Ito ang 10 sintomas na dapat natin bantayan sa ating mga nakakatanda. Sinabi natin kanina, bidabid na dyan, na nakaka-apekto sa araw. Nakakalimutan na ang pinag-usapan at ang mga bagong impormasyon. So, madali niya kalimutan yung mga baksa niya kanina kung nakabasa siya ng mga balita or nakakalimutan niya kung ano na pag-usapan kaninang umaga. Ngayong gabi, kawala na sila. Pangalawa, hirap na silang magplano. Hindi na sila marunong mag-judge, hindi na sila marunong mag-solve ng mga problema, hindi na sila marunong magbigay ng advice. Dati counselor, pero hindi na nila alam ano word counselor. Diba? Pangatlo, hirap tapusin ang familiar na task. Like dati nagluluto. Abisado niya yun. Pero ngayon hindi na. Okay? Dati ang delikado dito, dati tagabayad siya ng bills. Ngayon hindi na niya mabayaran yung bills. Kasi nakalimutan na niya yung due. Okay? Si Judith. And then, confusion sa oras at lugar. So, hindi na niya alam kung anong araw ngayon. Ang importante para sa ating mga seniors ay to keep abreast, to keep updated kung anong araw, anong oras, anong taon. Okay? Problema din yung paningin. No? Nahihirapan magbasa at saka magtansya ng distansya. Okay? Next. May problema din po siya sa pagsasalita at pagsusulat, so sa language. Yung tinang number 7, misplacing things, nilalagay ang plancha sa loob ng ref, nag-aakusa na nagnanakaw, suspitsyado, yan, lagi kang ninakaw mo siguro ng pera, ano, na nakalagay sa loob ng bag ko, ganyan. Judge, masyado siyang na-misplace pala, no? Nakalimutan niya na na-misplace pala niya. Nagbabago ng judgment. Ito, delikado to. Karamihan sa mga seniors natin na bin-scam. Sinasamantala. Yun ang masaklap. Okay? Number 9, withdrawal sa trabaho at social activities. Nagsisimba dati, pero ngayon ayaw na. Noong madalas nakikipagkwentuhan, nagmamarites, biglang hindi naman. Sumunod ay pagbabago sa mood. Ito yung sinasabi natin na suspicious, masyadong irritable, o kaya bigla na lang, burst na lang agad sila ng galit na wala pinagsisimulan. Okay? So, yan po ang 10 bagay na, ay 10 sintoma ng pasyente na mayroong possibly na may dementia. So, ito na ma'am, kung may, hello? Hello?
0: Doc, ayan. Yeah. Bago ka pumunta dyan, may nagtanong na po talaga dito, bago natin i-discuss yung food and lifestyle. Sabi niya, meron po bang ano to? Meron po bang pagkain para ma-avoid ang dementia, Doc?
1: Discuss ko po yan later. We
0: Opo.
1: will go to that. Opo.
0: Oh yes. Well, in the meantime po, babatiin muna natin po ang ating mga taga-subaybay at ang ating mga taga-followers po sa ating Facebook account. Maraming salamat po kay R. Christian Roda, kay Leah Gumayagay. Good evening po. Happy midweek. Jovi Cortez, nagtanong ito kanina kung ano po daw po ang pagkain para ma-avoid ang dementia. Kay Ma'am Santa Rosa, magandang gabi. Kay Ate Maiji Ariate, kay Liberty Neri Abbas, we will pray for your whatever your child po, kung ano po ang ating hinihiling. Good evening po kay Auntie V Abay Galvo at Auntie V Papa. Maraming salamat po sa pag-aantabay at sa lahat po ng nakikinig sa atin mula Luzon hanggang Mindanao at sa mga ibang parte ng mundo. Maraming salamat po at kayo nakikinig sa Mindful Chats dito pa rin po sa 89.1 Adventist World Radio. Tayo po ay gusto nating tumawag at gusto nating mag-chat confidentially. Narito po ang aming number 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ay nagdi-discuss tungkol po sa dementia. Ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi ay si Dr. Floricita Reyes. I recall her fondly as Doc Chi. Doc Chi, what are the meals? Or ano ba ang food na kailangan natin kainin para daw ma-avoid natin yung dementia? Meron po ba?
1: Thank you po. Lagay po natin sa screen. Okay. Ito po kasi ang tinatawag namin ABCs of the brain health, food and lifestyle. Kasi yan po parang pinagsama na natin talaga yan. So first, we go for the A. Active body, active brain. So for us, siguro yung mga hindi pa naman masyadong mahinang-mahina, baka pwede para ma-avoid natin, we have to make galaw-galaw. Exercise talaga. 30 minutes walking, 30 minutes sayaw, 30 minutes zumba, 5 times a week para dumaloy at to go sa ating utak. In other words, 30 minutes times 5, 150 minutes. Okay? Importante sa atin yung gumalaw-galaw. Kahit walking lang po, 30 minutes tayong walk man. Andar na rin po yung dugo sa atin. Tapos, i-manage po natin yung sakit natin. So, kung tayo po ay may high blood, may diabetes, mataas ang cholesterol, huwag po natin magpa-check up para sa ating BP control and sugar control. Kasi po, karamihan po at in the end, the complication of hypertension, stroke, diabetes, high cholesterol, pwede po maka-apekto sa brain, mamahihina po yung daloy na dugo sa ating brain, karang tayo ng ischemia or infarct, kung that will be the one na magbibigay sa atin ng dementia later on. Okay? No smoking as much as possible at alak. Okay? Next po, protect natin yung ating mga ulo, no? Huwag suot tayo ng helmet, iwasan natin nga, sabi natin, injury. So, yung mga nagmomotor, cycle, importante sa atin po na protektahan natin yung ating mga head to the helmet. Manage po natin. And ito na sabi natin kanina, yung hearing and vision, importante. So, magpatingin po tayo kung may kailangan natin ng salamin, kailangan natin ng hearing aid. Kasi po, this would lead us to isolation. Siyempre, pagtatawanan tayo ng mga pagsinabing pinika, ibang mga senior citizen, nakikita nila na tinatawanan sila kasi meron silang nararamdaman na mahina yung tenga nila. So because of that, they will isolate themselves. They would rather, sabi nila, ay, hindi na lang ako sasama sa inyo kasi tinatawanan niyo ako. Hindi ko naririnig yun. Hindi ko nakikita kayo. So, wag na, hindi na ako. Isolate na nila. And then, kailangan iwasan din natin. So, sa lahat, matutulog po tayo ng 7 to 10. So, utak daw, naglilinis ng basura habang natutulog.
0: Oh.
1: Kailangan relaxation. We need to relax our brain at least 7 to 8 hours. That is for the letter A. Now, for the letter B, na dapat gawin. This is connection and learning. So yung learnings, alam natin na we need to make readings, or if not, we have to learn new tasks, new things na bago sa atin. Kung mga hindi naman masyadong senior, pwede pang humabol, like me, nag-engage po ako sa mga, ito yung mga technology. Ay, hindi mapag-uwanan. Kasi sa akin ito mga Zoom, to learning sa akin to. Then, natin po yung mga learning. Social and mental workout sa pagkukwento, sa pagbibingo, sa pagbabag, magdasal, okay? Kasi sa church, we can have a socialization through church, going to church. So, ang sabi nga, it's either you use it, or lose it para sa utak. Okay? So, gawin natin, gamitin na natin sa naman mali tayo sa tama. Walang silbi. Okay? And letter C, meron na ba tayo? Letter C po, sir. Next po. Yan. Ito yung para sa tanong kanina. You check your diet. Mind diet. Yung po yung ina-adapt natin sa ano, sa Pinoy sa ngayon. Mediterranean, tsaka yung DASH diet. Target nito, healthy brain. So, ang pagkain dapat kulay, kangko, malunggay, pechay, mga talbos po. Lahat ng talbos. At least, meron po siya 6 times a week. Sa lahat ng yung menu, dapat meron po tayong gulay. Okay? In a day. Blueberries, strawberries. Yan, marami ito sa Baguio. The strawberries, twice a week. Dahil antioxidant po ito, panlaban sa aging brain. Okay? Nuts. Okay? Pero wag po salted. Unsalted na mani. But not too much mani kasi po minsan with acid naman ang aakyat. But nakasoy, also important nuts, okay lang po siya. Please you have, kung sabihin na natin 4 times, ano, meron po tayong kinakain ng mga almond. Okay? Ay nabibili naman po dyan sa ating mga groceries. And then, huwag natin kalimutan yung brown rice and oatmeal. Whole grains, importante. Isda naman po, once a week, yung sardines, tawiles, bangos, kasi they contain omega-3 for our neurons. Sa pagigisa, instead of the regular oil, can use olive oil. Okay? Soya oil, pwede po yan. Right? Next. Meron pa yata. Okay. So, ito po, ang in other words, ito po yung mga dapat iwasan natin. Foods to limit at iiwas. Matamis na pagkain. Matatamis na inumin. Yung matatamis na pagkain po, tulad ng mga yung gano'n. Pwede naman po, pero wag naman po araw-arawin. Suman na masyadong matamis. Pwede naman din po, pero wag lang daw po. Limitasyon lang, limit. Matatamis na inumin. Madami yan, mga sodas,

0: Kasi sayang nga ba umunti ka, di pauulitin ko, diba, ganyan. Maaalat at ala. Okay?
1: Bakit
0: Alat,
1: po ang alak,
0: ala.
1: ma'am? Bakit po ang alak, doc? Particular ang
0: Kasi
1: alak.
0: ang alak din po ay may mga makakakos din po siya ng brain fog. Brain fog sa ating utak. So, di ba, malalabo ang decision din natin. So, parating yung iinumin din yun. Tapos nagbibitis din po ng mga, naapektuhan ng mga neuron, brain, ano natin, brain functions natin doon. So, iniiwasan din po natin. So, with the red meat and butter and cheese and pastries, kasi mamantika din po ito. Meron din po siyang cholesterol. Okay? Sige, meron pa ba tayo? Next is, okay. So, ganun po. Kung minsan, may mga pasyente naman na nagtatanong sa atin kasi pag dimensya po, hindi po sila kumakain. Ayaw nilang kumain. Opo, may mga ganun klaseng mga pasyente na ang hirap-hirap nilang pakainin. So, ngayon,
1: ayaw nilang kumain po or ayaw lang nila ng lasa po?
0: Minsan po, ang kadahilanan po doon, hindi po siya naka-prepare sa gusto niya. Like, for example, masyadong malamig. May mga iba kasing mga senior na ayaw nila ng mainit. Pero namang ibang senior na malamig.
1: Maselan.
0: Okay? Maselan. So, opo. Habang umiidad sila, gusto nila yung properly prepared para sa kanila.
1: Opo.
0: So,
1: napansin ko po yun. Napansin ko
0: opo.
1: Rin po yun.
0: Kasi actually, ang ginagawa po natin dyan, ang hirap talaga po magbantay ng mga, o magbantay, mag-alaga ng mga may dementia. So, kuminsan, yung mga nabanggit natin, like, katulad ng hindi maligo, hindi marunong kumain ng sarili. Dati-dati kumakain. Ano ba pwede natin gawin? Kasi ayaw na kumain kahit anong klase isubo ng pasyente. Ay, sa pasyente. Ayaw pa rin yan. So, dapat po, may mga technique tayo dyan. No? Baka isa sa mga magiging tanong natin ito, kailangan po ay alamin muna natin kung ano yung insan, kung ano yung choice niya. Ano gusto
1: most preferred
0: ba
1: po.
0: Ano yung preferred niya. Pero kung minsan, importante din po sa kanila na sabi niya igay kung ano yung choice niyang kainin. So,
1: anong hilig niya po?
0: Ano ba ang gusto mong kainin? So, kailangan din po, dapat focus mo. Huwag niyo po siyang pagagalita. Huwag natin pagagalita ng pasyente or yung mga seniors natin. Sabihin na lang natin na gusto niyo na bang kumain? Kailangan may eye contact po tayo sa kanya. Eye contact. Para maramdaman niya na equal. Okay? So, eye contact, kausapin ng mahinahon. Huwag natin po siyang sigawan. Yung iba sabihin, kumain ka na, arte-arte mo.
1: Ay,
0: so, hindi ibig sabihin po na nag-iinarte. Ibig sabihin po ay may problem po ang ating mga kinin. Kasi alam mo minsan itong dementia ko minsan abuse ito to the point na nagiging elder abuse. Na-elder abuse sila kasi napapagalitan natin sila emotionally, nararamdaman nila na you don't feel parang ganun. Okay? So,
1: Dok, paano po yung kung yung pagkain niya ay hindi pwede sa kanya at bawal? At yun ang gusto niya?
0: Pwede yung ilagay lang sa sabihin mo lang sa kanya na huwag mo sabihin na hindi pwede at bawal. Parang, redirect nyo. Parang, ay, alam mo, ay, sige, ito, oh, kasi wala pa yung mga ingredients. While waiting for the ingredients nito, sige, nagpapabili na tayo. We'll just take this muna kasi baka magutom ka, magka problema yung tiyan mo, masikmurain ka, sasakit yan. Yeah. So, parang, alam niyo yung parang, inano mo siya, ni-redirect mo siya so attention niya na gustong kain. Pero importante doon, sabi nga nila maganda yung colorful.

0: colorful, like
1: Attractive.
0: cherries, yung attractive, yung colorful yung pagkain. Pag nag-lay ka sa plato niya, nakikita niya maganda, kaaya-aya, greens, kung mahilig siya sa greens, ibigay mo. Kung mahilig siya ng mga fruits or tomatoes, yan, bigay niyo tomatoes. So, di ba ang gaganda ng color niya, lalo na yung red na red. So,
1: Attractive nga naman, Doc.
0: Yung mga attractive at saka yung mabango sa amoy. Minsan, depende sa kanya yung sense of taste niya, yun ang dapat natin niya. Tapos, importante din po na malambot, kung gusto niyo ng malambot na lugaw, mga giniling na pagkain, soft food, mash na prutas, potato, or iwasan po natin yung tuyong kanin. Hindi nakaka-encourage na yung tuyong kanin. Opo, bahaw, o yung matigas. Yung matigas na kanin, di ba? Yung pagka hindi na ma-ano,
1: hindi na malunok.
0: Hindi na malunok kasi pwede maging cause ng aspiration. Mabulunan siya. Tapos, try nyo siyang pahawakan yung spoon. Encourage nyo siyang hawakan yung spoon. O kaya, pwede rin yung mga finger foods. Na siya yung mismo, wag, kaya nyo kasi magkain, huwag nyo pabayaan na susubuan nyo na lang. Encourage nyo na siya na lang ang ilan.
1: Meron pong nag-greet dito sa inyo, Doc. Si Mary Jane Nunez, 69 years old na daw po siya. Maraming salamat po sa pag-antabay. At kay Zenaida Tangilid, habang inaayos po ang connection ni Doc. Good evening po. Please pray for my family. We're saying hi to Cynthia. Hi, Cynthia. Thank you for listening. And also, meron pa tayo ditong hindi nababati kanina. Kay Evelyn Tayag, kay Ma'am Lorne June Tolentino, kay Silda Nunez, kay Mylin Dumlao, Marisa de Guzman, at kay Dalia Tomblod. Maraming salamat po. At meron ditong bumabati din kay Doc, si Sir Oscar, asa na yon? Oscar Bumagat Garcia. Sabi
0: oh, hello
1: niya,
0: po. Hello sa inyo.
1: Opo. Kay Ma'am Elma Flores, kay Mary Jane Nunez pa rin, at saka kay Sinaida Tangilid. Okay, maraming salamat po. Sige, Doc. Kay Ma'am Jovi Cortez pala, at kay Leia, asa na yun, nawala. Kay Leia, tumidikit eh, Lumeo Gumayagay. Doc, ano po yung last natin pinag-uusapan, yung papaano natin mai-encourage yung ating mga older adults at undergoing dementia to eat kahit hindi yung medyo preferred nilang pagkain in continuation.
0: Oo. Encourage natin sila na sabihin kung anong gusto nilang kainin. Pagkatapos, pwede rin naman natin silang direct kung ayaw nila doon. Kasi karamihan nga po, may choices sila. Kailangan po ay hindi sila madi-distract. Okay, so para sa ganun ay kain, makakain ng mga sinis. So, karamihan po talaga ay distracted sila kung what is happening around them. Tapos mas maganda po, kung nandudo ng family nila, mas maganda rin po na makasama nila. Nasabay silang kumain. Encourage natin, nasabayan natin sila.
1: Okay? Meron pa po ito. Meron pa itong tanong pa dito, Doc. Good evening po. May tanong po ako. Ako ay nakaranas ng anesthesia dahil sa naoperahan po ako. Maaari po ba akong makalimot ngayon? Minsan po ay makalimot po ako sa mga nabasa ko po ay makalimutin. Nakalimutan ko agad kung ano ang nabasa ko. Galing po ito kay Ramonita Rizuelo. May effect po ba ang anesthesia, Doc?
0: Ano katagal na po ba yun? Hindi, kasi ang anesthesia, hindi siya exactly nakakapag bigay ng cause ng limot. Ilang taon na po ba kasi siya? Yung pasyente.
1: Wala naman pong sinabi
0: oo.
1: Kung ilang kasi, taon na po siya.
0: Hindi pero kasi
1: nakaranas
0: po
1: daw ng anesthesia.
0: Yes. Pwede tayong mabigyan po ng ganun. Okay lang. Pero hindi po exactly yun ang cause. Hindi po. Kasi sana wala na po lahat lahat ng mga nag
1: Na-anesthesia din.
0: naoperahan eh magiging kabaw, maglalala. So hindi po directly yon. May other, probably there are other cause, may risk factors po siya na nag-push para maging ulianin po siya or makakalimutan. So, may mga ganitong problem na nararamdaman niyo po. Yung mga doctors po natin, you can for a doctor, pwede pong geriatrician, pwede pong neurologist, pwede pong internist, na magagawa po natin yung mga eksaktong test para to discover what is the real cause. Oo, hindi po siya conclusive agad-agad. So there might be other factors. Hindi natin masasabi na yun lang, the anesthesia itself. There might be some other factors causing the forgetfulness.
1: Thank you, Doc.
0: And again, sabi natin, not all forgetfulness is abnormal. Pwede pong forgetful ka na normal. So, we really have to get the history of your patient and also do the laboratory check-up. And also, meron po kaming screening by doing some parang test ba? In psychological testing. Bago po natin makonclude na may dementia siya. Okay?
1: So, the person has to go through the test before you can even conclude kung meron nga po siya, kung qualified nga po siya doon sa kategoring yon.
0: Yes, ma'am. Opo. May mga diagnostic po tayo gagawin. Physical examination, diagnostics, meron tayo mga history taking. Screening test. Kaya may mga screening po na may short screening lang po na ginagawa namin sa clinic na pag 60 and above, automatic kasama na po yan. At tinatawag namin siya comprehensive geriatric screening.
1: Ay, wow!
0: So,
1: I like
0: 60
1: that.
0: And above, we have that comprehensive geriatric clinic, a clinic assessment wherein we could assess mismo ang pasyente lahat-lahat. That includes the including po yung functionality, yung nutrition, nandun po yung ating depression. Tinetest din po namin yung memory at saka kung may dementia, kung may memory. Natitest po namin yan through the batteries. Domains po siya ng comprehensive geriatric screen.
1: Oh. Thank you very much for your questions po. Maraming salamat. We have 7 more minutes before we take our program off. Doc, ano po ang ating mga advice for pieces of advice to our listeners who are taking care of our old folks? Ano pong pinakamaganda, like for example, going through this dementia stage in their lives, what are the best things to do for them?
0: Unang-una sa lahat, isipin natin ng pag ang isang tao ay na lost na sa kanyang isipan, huwag natin yung pagiging ulian ng ating mga seniors, yung pagiging ulit-ulit na, alam ko marami sa atin dito na nakaka-experience doon eh. Yung naisabi mo na ngayon, maya-maya, kumain na ba tayo? Eh? So, hindi po siya nag-art. Hindi sila nag-iinarte. It might be a abnormal forgetfulness na. Dapat kailangan po natin silang bigyan ng pangunawa. No? Huwag natin silang iwan sa erin. So, sa pamamagitan ng isama natin siya sila sa socialization natin. May mga reunion tayo. One way is sama natin. Then, help them to be updated. Keep abreast. Pero, sa parang hindi sila makalimot, pwede tayo sa mga kasama natin sa mga senior citizen. Bumili tayo ng malaking kalendaryo, ng malaking clock para malaman nila na ito po ngayon 2026, hindi na po 1996, baka ganon. Kasi may mga seniors tayo na gusto nilang matuto, pero pag tinanong mo sa kanila, hindi nila alam kasi disoriented na sila. So gabayan natin ang ating mga seniors. Importante pong bigyan din po natin sila ng mga activities sa ating mga bahay. At hindi ibig sabihin na pag senior ka na, 60 ka na, huwag ka nang gumalaw. Okay? Let them practice. Let them exercise. Galaw-galaw, sabi natin, bago pumanaw. Importante sa atin. Kung kaya nilang magtiklo, pagtiklopin natin ang mga ano tawag, mga damit, yung mga maliliit na bagay, at tiklopin natin sila. Kung gusto nilang mag-puzzle, mag-puzzle din sila, tulungan din sila, mag-cognitive exercises, puzzle, yun, reading. Okay? And then, ang kailangan din po ay unawain din natin sila sa kanilang mga pangangailangan. Kasi pag hindi na po natin na ibibigay sa kanila ang mga nararapat na i-assist natin sa mga seniors, ay mabilis ang deterioration. At magmamahal. Magmamahal, ipakita natin sa kanila na we love them, are here to help them. Alam mo, masaya ako tinitignan ko yung mga pasyente natin with their families na dinadala nila kasi concerned sila sa nakikita nilang kakaiba. No? So, yung mga 10 warning signs na po yan, kung nakita niyo na po siya, kung saan man kayong sulok ng daigdig ng ating bansa, huwag po kayong mag-atubili, mag-check up. Yun ang pinakamahalaga. Kung mayroon tayo, alam mo, kasi high blood, hypertension, diabetes, yan ay mga isa sa mga risk factor. Pero hindi ibig sabihin na pag high blood diabetes, wala tayong pagiging possible complications. So, importante po na magpa-check up tayo kung lalo na kapag may makikita tayo mga ganung mga sintoma. Ating mga mice.
1: Maraming maraming salamat, Doc. Alam niyo po ba, I hope we can still discuss the other D, yung delirium. Pero siguro we're running out of time. We'll be discussing that the next time you come back, Doc. Maraming maraming salamat po sa inyong at sa ating mga taga-subaybay na walang humpay at hindi po sila napapagod na makinig. At pinapasalamatan kayo ng ating mga taga-subaybay dito sa ating mindful chat ngayong gabi. At I know marami tayong natulungan kung sila man ay nag-aalaga ngayon ng kanilang mga magulang, kanilang mga lola at lola. Ay sana po nakatulong kami. Sabi nga nung isang lolo na sila po ay nakaabot po ng 60 years of being married. Sabi niya, how do you stay in love with your wife? And the grandfather asked, I don't love a person, the old person that I used to love. I love my wife differently at different stage of her life. She is a different woman at a different stage in her life. We also should understand that our parents are going through different phases also, and we are going through that. Through
0: yes,
1: that also.
0: Yes, exactly. Those. Tayo Opo. Din. Pwede din tayo, di ba? Pagdating ng age na yan.
1: Opo. So, we're going there.
0: Yes. Kaya dapat nga daw ay kung ano ang tawag dito. Yung ay istorya. Tayo ay, ito ay living testimony ng ating mga magulang natin na makikita rin sana natin dati ng ating mga anak.
1: Opo, maraming salamat po. Ngayon pong gabi ay marami kaming natutunan, Doc, at sana makabalik uli kayo at para i-discuss natin yung the last D that we are supposed to study tonight.
0: Yeah, nabitin yung isang D.
1: But okay, we're running out
0: time.
1: Of time.
0: Opo,
1: oh, next time po. Opo.
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Opo. Maraming okay. salamat, Doc Chi, and we are very grateful for your presence at sana po the next time we ask your presence, nandito po uli kayo. At ito po ang maiiwan namin sa inyo ngayong gabi. The quote that we would like to leave with you is that caregiving often causes us to lean into love we didn't know possible. To care for those who once cared for us is one of the highest honors. Yun pong inaalagaan natin ngayon.
0: Yes.
1: Sila din po ang nag-alaga sa atin noon.
0: Yes.
1: Kaya it's our time to let them know that we can take care of them as much as they had taken good care of us. Sa ngayon po, ang ating oras po ay 54 minutes past the 8 o'clock in the evening. Sa pangalan po ni Doc Lalaine Alfanoso, sa pangalan din po ni Leo na nasa technical side ngayong gabi, at of course, sa ating magandang bisita si Doc Chi or Ma'am Reyes, Doc Reyes, thank you very much for being with us. Ito po si Pam at ito po ang Mindful Chat. At sana po ay nakatulong kami sa lahat ng namumroblema at dumadaan sa ganitong sitwasyon ngayong gabi. Maraming salamat at may God bless us all. Good evening, everyone.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang gabi po sa lahat. Ako po ang inyong elder mula sa Area 5 na sinasakupan ng Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, Antaguig. Nadadalangin na ang ating programa ay maging liwanag sa ating mga buhay. Magpasimula tayo sa ating pag-aral at tayo'y manalangin. Dakilang ama naming Diyos, ang tahanan ay nasa langit. Sa gabi nito, Ama, sa pagpatuloy po ng digital evangelism na Tanging Pag-asa Season 10, aking dinadalangin ang aming tagapagsalita sa katauhan po ni Pastor Rolino Montoya, ang Executive Secretary ng Central Luzon Conference. Patuloy mo siya pagpalain, gabayan, patnubayan, at bigyan ng lakas. At ganun din po sa mga nakikinig, patuloy mo sila pagpalain, hindi lamang sa pakinig, kundi higit sa lahat, manatili iskalang puso't isipan ang lahat na kanilang napakinggan at ito'y maging gabay hanggang si ikaw ay kanilang makilala, tanggapin bilang kanilang personal na tagapagligtas. Maraming salamat at ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Tagapagligtas.

kapatid at mga kaibigan. Purihin natin ang ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan at sa patuloy niyang paggabay sa bawat isa atin. Kung iisipin mo, sa dami ng stress sa trabaho, mga problema sa bahay at personal na laban na pinapasan natin araw-araw, napakasarap na nandito pa rin tayo ngayon, sama-sama naglalaan ng oras upang makinig at mag-aral ng kanyang salita. Ang team natin sa ating pag-aaral sa sharing ito ay si Jesus ang kasagutan. At totoo naman, sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, news, social media at iba't ibang opinion, madaling malito kung saan nga ba tayo makakahanap ng tunay na sagot. Kahapon, nakita natin ang isang napakahalagang katotohanan na si Jesus ay muling babalik. Hindi ito biro, hindi ito exaggeration, ito ay tiyak na nangako. At dahil siya ang kasagutan, hindi lang ito tungkol sa head knowledge or theology. Ito po ay isang invitation para yanda ang ating mga puso at buhay. Yes, kaibigan, si Jesus ay muling babalik. Walang duda doon. Pero alam kong marami sa atin ang merong pong mga pare-parewong tanong. Kailan ba darating si Jesus? At paano ko malalaman na malapit na talaga nga dumating si Jesus? Ang totoo, yan mga kaibigan ko, ano ho? Ang tanong ng mga alagad noon, hindi sila nakontento sa basta pangako lang. Gusto nilang malaman kung ano ang mga palatandaan na malapit na ngang maganap ang kanyang pagbabalik. Ngayong araw, yan mismo ang ating pong pag-aaralan. Mga palatandaan ng pagdating ni Jesus. Ang ating pong unang babasahin na talata ay makikita sa Apokalipsis chapter 22 verse 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa pumarito ka, Panginoong Jesus." Sa chapter na ito, mga kaibigan ko, ay 3 times na binanggit ni Jesus ang mga salitang, "Ako'y madaling pumaparito." Hindi lang isang beses. At kapag ang Diyos ay nag-ulit ng kanyang salita, ibig pong sabihin, may bigat at mayroong kahulugan. Pero siguro nga, natural din na itanong natin, "Pastor," sabi ni Jesus, "madali. Pero halos 2,000 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya dumarating." Madali ba yon, mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Ang tanong ng marami noon, hanggang ngayon, kasi nga, iba ang concept natin ng oras ng konsepto ng Diyos. Pero sa atin, kapag sinabi mong madali, ibig sabihin ay mamaya, o kaya bukas, o sa susunod na linggo. Pero kahit ganon, hindi mababali ang kanyang salita. Kung sinabi niyang darating siya, darating siya. Kaya nga, ang mahalagang tanong, mga kaibigan ko, gaano ba kabilis ang madali? Gaano ba kalapit ang malapit? At igit sa lahat, may ebidensya ba na tayo mismo sa henerasyong ito ay posibleng makakasaksi sa pagbabalik ni Jesus? Kaibigan ko, alam mo ba, hindi tayo iniwan ng Diyos na parang naglalakad sa dilim na walang direksyon. Ibinigay niya ang mga signs, mga palatandaan para makita natin kung gaano kalapit ang kanyang pagdating. Kaibigan, mapapansin natin na hindi lang tayo ngayon
ang nagtatanong tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Pati ang mga alagad noon ay mayroong parehong concern, kaibigan ko. Kaya nga, ang sabi po sa Mateo 24 verse 3, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng salibutan? Klaro ang tanong nila na gusto nilang malaman ang mga signs ng kanyang pagbabalik. Pero mapapansin mo, hindi sila binigyan ni Jesus ng specific na date o eksaktong timeline. Hindi siya nagsabi ng sa taong ito o sa araw na ito. Ibig sabihin, instead of obsessing about when, ang focus ay sa what, ano ang palantandaan na magsisilbing guide para maging alerto tayo at handa. Mga kaibigan ko, mga kapatid, ang emphasis ni Jesus hindi sa pag-predict ng pesa, kundi sa pagiging watchful at faithful habang tayo naghihintay sa pagbabalik sa Kanya. Una sa lahat, mga kaibigan ko, sabi ni Jesus na isa sa mga tanda ng Kanyang pagbabalik ay makikita sa kapangyarihan at kaguluhan sa mundo. Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi sa talata? Mateo 24 verses 67, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingangaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian. Ah, mga kaibigan, kung iisipin po natin, hindi naman bago ang digmaan sa kasaysayan ng tao. Pero mapapansin natin, pagdating ng 28th century, tinatawag ito nga the bloodiest century in human history. Imagine, 165 wars ang naganap at umaabot ng halos 100 million deaths. Parang isang buong bansa ang naubos dahil po sa gera. At ngayong 21st century, hindi rin tumitigil ang conflicts. Narinig po natin ang war on terrorism, ang Israel versus Lebanon conflicts, ang Ethiopia-Somalia war, ang Ukraine-Russia war, ang kaguluhan sa Gaza, mga kaibigan ko. Marami pang iba, huwag na tayong lumayo pa. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang lahat ng iyan. Ang masakit, para nga nasasanay na lang tayo sa headlines tungkol sa wars, violence, na parang normal na bahagi ng ating pong buhay. Ah, kaibigan ko, dapat itong magsilbing wake-up call na lahat ng ito ay bahagi ng palatandaan na sinasabi mismo ni Jesus. Hindi para takutin tayo, hindi para ipaalala na totoo ang kanyang salita. Ah, kaibigan, malapit na ang kanyang pagbabalik. Pangalawa na palatandaan, kaibigan ko, sabi ni Jesus na may tanda para sa kapaligiran. Ah, kaibigan, ano po ang sabi? Sa Mateo 24 verse 7, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Kung usapang gutom, totoo ito, mga kaibigan. Ayon mismo sa datos ng United Nations, 1/6 of the world's population ang matutulog na gutom ngayong gabi. Isipin mo na mahigit 1 billion tao ang bawat taon, 3.5 million ang namamatay dahil sa gutom. Habang dumarami ang tao, mas kakaunti ang resources,
mas tumitindi ang pangangailangan. Hindi lang gutom ang sinabi niya. Kasama rin ang mga lindol. Oo, kaibigan, ayon po sa eksperto, may mga average na 50 earthquakes per day sa buong mundo. Dagdag pa ni Jesus, kung titingnan po natin sa Lucas 21 verse 11, at magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot. Oho, kaibigan, kasama dito ang mga salot, kakaibang sakit. Narinig natin ang Ebola. At siyempre, mga kaibigan ko, hindi ho natin makakalimutan ang COVID-19. Sino ba ang makakalimot ng halos tumigil ang buong mundo? Doon natin na-realize na kahit gaano ka-advance ang technology at science, isang microscopic virus lang pala ang kayang magpahinto sa lahat. Exactly, as Jesus predicted, lahat ay mga palatandaan na hindi dapat natin ipagwalang bahala, mga kaibigan ko. Kaya nga sa ikatlong palatandaan, mga kaibigan ko, binanggit po sa Daniel chapter 12 verse 4, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Kaibigan, noon, simpleng abacus lang ang gamit sa pag-compute. Ngayon, ang usapan ngayon ay AI, quantum computing, mga technology na dati parang science fiction lang. Meron na tayong smartphones na halos kaya na lahat. Satellites na umaabot sa dulo ng kalawakan. Self-driving cars. Ang mga discoveries na nagpapatunay kung gaano kabilis ang paglago ng kaalaman. At pansinin mo, kaibigan ko, hindi lang basta tumataas ang knowledge, kundi parang sumasabog ang bilis ng development. Isang taon lang, sobrang layo layo na agad ng advancement kumpara sa dati. Exactly as the Bible said, kaya malinaw na isa rin ito sa mga palatandaan ng last days, mga kaibigan ko. Opo, mga kapatid at mga kaibigan, ito na po ang ikaapat na palatandaan. Malinaw din na may tanda ng kapigatian. Ano po ba ang sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verses 1 to 5? Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, ano pa, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan. Ngunit, tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaibigan, kung i-check mo lang ang mga news feed sa social media, parang real-time na commentary ito. Selfishness everywhere, obsession sa pera at power, pride na parang normal na, disobedience na parang trend na lang, at love na palaging conditional
sa kultura, random din sa music, movies, entertainment, makikita mo yung glorification ng violence, immorality, at self-centeredness. At yung last line ni Pablo, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Sobrang timely at relevant. Ang dami ngayon na outwardly mukhang spiritual, kumpleto sa religious activities, marunong magsalita ng tama, present sa lahat ng gatherings, pero kapag tinitingnan po natin ng malapitan, walang tunay na pagbabago ng puso. Parang may form ng religion pero wala yung substance. Kaibigan ko, ito yung reality ng marami sa panahon natin. Religion as a lifestyle pero hindi bilang relationship. May ritual pero walang repentance. May activity pero walang authenticity. Ah, kaibigan ko, nakakalungkot kasi minsan mas busy tayo sa image na pinapakita kaysa sa totoong word ng Diyos sa loob ng ating buhay. Kaya kahit parang maayos sa labas, wala pa rin power ng Espiritu Santo na nagbabago ng puso, ugali at direksyon ng buhay. Kaibigan, ito na po ang panglima na palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. May tanda rin ng kasinungalingan. Ano po ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 24 verse 24? Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at ang mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kaibigan, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit kaliwat kanan ang mga nag-aangkin sila raw ang tunay na Kristo. May mga kulto na may sariling misaya, may mga self-proclaimed saviors na ginagawang negosyo ang pananampalataya. Kaibigan, mga kaibigan, ito ang delikado. Hindi lang basta obvious ang panliling lang, kundi conviction pa. May mga signs or miracle silang ipinapakita para paniwalaan ang tao. Pero malinaw ang warning. Kahit mga hirang ay maaring madala kung hindi mag-ingat. Kaya ano ang safeguard po natin? Kaibigan, napakasimple. Bumalik sa salita ng Diyos. Amen? Ang Biblia ang ating ultimate standard. Hindi ang salita ng kahit sinong tao. Kung hindi design sa scripture, in kahit gaano pa kaganda o ka-powerful ang dating, wad pa rin yun, kaibigan ko. O mga kapatid, mga kaibigan, ito na po ang huling isi-share ko sa inyo na palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Malinaw ang tanda ng pabalita ng kaharian. Ano po ang sabi po ni Jesus, mga kaibigan ko? Mateo 24 verse 14. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong salibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaibigan, napakaganda nito. Isa sa pinakamalaking palatandaan na malapit na ang pagbabalik ni Jesus ay ang ebanghelyo ay may pangaral sa buong mundo. Kung titingnan natin ngayon, sobrang posible. Dahil sa technology, through media, internet, satellites, radio, TV, Bible apps, mas mabilis at mas malawak nang naipapakalat ang message ng Diyos. Kaibigan, kung dati kailangan bumiyaye ng buwan o taon bago makarating ang isang misyonero sa isang lugar, ngayon, isang click lang sa live stream,
isang share lang sa social media, maririnig na agad ng tao ang salita ng Diyos. Hindi lang ito future tense, nangyayari na siya ngayon. Kaibigan, ibig pong sabihin, tayo mismo ay nagiging bahagi ng katuparan ng prophecy. Ang bawat Bible study na sineshare mo, ang bawat verse na pinopost mo online, lahat na mga yan ay contributing sa global spread ng gospel. Kaibigan, so kung i-recap natin, may mga signs na signs sa kapangyarihan, sa kapaligiran, sa kaalaman, sa kasinungalingan, at sa pabalita ng kaharian. Lahat ng mga ito ay nakikita ba natin ngayon? Kaibigan, walang duda. Yes, hindi lang basta nakikita, kundi randam na randam natin sa bawat sulok ng mundo. Sa balita, sa social media, sa paligid po natin, parang lahat ay sumisigaw na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Pero kaibigan ko, dito pumapasok ang mas personal na tanong. Ano ang gagawin ko habang naghihintay? Paano ba dapat tayo mamuhay sa lupang ito? Kaibigan, pakinggan po natin ang sagot ng banal na kasulatan sa 2 Pedro chapter 3 verses 11 to 12. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamauain? Na inihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Kaibigan, klaro, hindi sapat na alam lang natin ang mga palatandaan. Hindi ito tungkol sa pagiging inform lang, kundi sa pagiging transform. Ang readiness ay hindi tungkol sa pagiging perfect, dahil wala naman sa atin, kaibigan ko, ang kaya niyon. Hindi sa pagiging konektado sa perfect one. Kay Jesus mismo, siya ang nagbibigay ng tunay lakas para mamuhay ng banal at merong pag-ibig habang tayo'y naghihintay sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid at kaibigan ko, God is on the move. Prophecy is being fulfilled. All around the world may ginagawa ang Diyos. Hindi ito basta coincidence. He is fulfilling His word. We are standing on the birds of the kingdom of God. The very signs na binigay ng Diyos sa atin ay natupad na isa-isa. This is the midnight hour. At sa oras na ito, God is appealing to men and women. He is appealing to you and me to be ready for His return. Naalala niyo po ba ang Titanic? Noong 1912, tinatawag itong unsinkable ship. Sobrang kampante ang lahat ng nakasakay. Pero noong tumama na ito sa icebergs, doon lang nila na-realize na hindi pala sila handa. Kulang lifeboats at libo-libo ang namatay. Bakit? Dahil hindi nila pinansin ang warnings. Pero may mga nakaligtas din. Hindi dahil sa mas magaling sila, kundi dahil agad silang tumugon at sumakay sa lifeboats. Kaibigan, ganyan din ang spiritual life natin. Hindi tayo maliligtas dahil mas matalino tayo, mas mabait tayo, o mas religious kaysa iba. Hindi rin po nakabase
sa dami ng good works o sa tagal ng ating pagiging membro sa simbahan. Kaibigan, ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon natin sa tawag ni Jesus. Kaibigan, siya lamang ang lifeboat. Siya ang daan. Si Jesus ang ating kaligtasan. Ang kaibigan, ano po ang sabi sa talata, mga Gawa, chapter 4, verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Kaibigan, malinaw na ang mga signs, ang Diyos ay kumikilos, ang kanyang mga salita ay natutupad sa ating pong harapan. Simple lang, kaibigan ko. Handa ka ba? Handa ka bang tanggapin si Jesus bilang kasagutan sa lahat ng tanong, mga problema, mga pangamba po natin sa buhay? Huwag mong hintayin, nahuli na ang lahat. Ngayon, ang panahon para piliin po natin si Jesus. Ngayon ang panahon para isuko natin ang buhay natin kay Jesus. Oho, siya ang lifeboat na hindi lulubog. Siya ang matibay, siya ang kasagutan sa lahat ng iyong inahanap. Kaibigan, ang sabi nga po sa 1 chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sino man ay hindi makaroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, huwag mong palapasin ang pagkakataong ito. Dahil si Jesus lang, kaibigan ko, ang kasagutan. Kaibigan, marami tayong problema sa buhay. Gusto nating makarating sa langit. Ito lang po ang masasabi ko. Si Jesus ang ating kasagutan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismuhan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
2: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpupalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Ipinagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng aklat ng Efeso sa Kabanatang 2, talatang 5 po tayo. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaibigan, ng mga talatang ito ay nagpapakita ng apat na katotohanan. Una, ang ating kalagayan ay patay sa kasalanan. Pangalawa, ang katangian ng Diyos at ang mayaman sa awa at dakila na pag-ibig at ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Binigyan tayo ng buhay, ang paraan ng kaligtasan, sa biyaya lamang. Ang Ebanghelyo ay hindi nagsisimula sa tanong na ano ang magagawa mo para sa Diyos, kundi sa katotohanan ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo kay Kristo. Tayo ay patay, ngunit binuhay niya. Makasalanan, ngunit minahal niya. Karapat dapat sa hatol, ngunit pinagkalooban niya ng awa. Walang kakayahang iligtas ang sarili, ngunit iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang awa. Ito ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay nagdadala ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagsimula at nagtapos sa kanyang dakilang pag-ibig, awa at biyaya na nahayag sa kanyang anak ang ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia o gusto mo ng personal na Bible study, maaari ka makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Efeso sa Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 10. Dati, para mga patay na kayo sa harap ng Diyos, kasi makasalanan kayo at di kayo sumusunod sa Kanya. Nung time na yon, yung masamang diskarte ng mundo ang sinunod nyo. Sinunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Actually, ganito tayong lahat noon. Yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Kaya sa natural nating pagkatao, pare-pareho lang tayong paparusahan ang matinding galit ng Diyos. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Kaya kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. At dahil united tayo kay Christ Jesus, binuhay tayong kasama niya at sinama niya tayong mamuno sa langit. Ginawa niya to para pagdating ng panahon, maipakita niya ang sobra-sobrang kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin sa tulong ni Christ Jesus. Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith niyo at hindi yon dahil sa sarili niyong efforts. Regalo ito ng Diyos. Hindi yon resulta ng mga ginawa niyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para gawin natin. Ang walang katumbas na biyaya ng Diyos.
Isang lalaki ang nagsikap bumili ng wedding ring para sa kanyang kasintahan. Upang maipakita ang tunay na halaga nito, inilagay ng alahero ang diamante sa ibabaw ng isang maitim na tela. Dahil sa maitim na background, lalong nakita ang kinang at halaga ng mahalagang bato. Ganyan din ang ginawa ni Apostol Pablo sa Kabanatang 2 ng Efeso. Ipinakita muna niya ang madilim na kalagayan ng tao bago ipinakilala ang maningning na biyaya ng Diyos. Bago natin makilala si Kristo, tayo ay patay dahil sa kasalanan. Nabubuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito. Sumusunod sa ating makasalanang pagnanasa at hiwalay sa Diyos. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili at karapat-dapat tayo sa hatol dahil sa ating kasalanan. Ngunit may dalawang salitang nagbago ng ating kwento. Sa Kabanatang 2, talatang 4, ngunit ang Diyos, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at mayamang awa, binuhay niya tayo kasama ni Kristo, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil napakabuti niya. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang walang hanggang biyaya. Ang kadiliman ng ating kasalanan ang lalong nagpapakita ng kinang ng biyaya ng Diyos. Kung paanong mas nagniningning ang diamante sa maitim na tela, mas nakikita natin ang halaga ng biyaya kapag naunawaan natin kung gaano tayo kalayo sa Diyos, kung gaano tayo kasama at kung gaano kadilim ang ating buhay bilang mga makasalanan. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos, binigyan niya tayo ng bagong buhay kay Kristo. Tinawag tayong maging kanyang mga anak at ginagawa tayong kanyang obra maestra, isang buhay na binabago ng kanyang pag-ibig at biyaya. Kaibigan, marahil ay iniisip mong napakalaki na ng iyong mga kasalanan at napakalayo mo na sa Diyos. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa iyong nakaraan. Ang krus ni Kristo ay sapat upang patawarin ang bawat kasalanan at bigyan ka ng panibagong simula. Ngayon, inaanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang kapatawaran at ang bagong buhay na iniaalok Niya. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Ang Diyos na nagmahal sa iyo, noon pa man ay naghihintay na tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kaibigan, kung ang Diyos ay mayaman sa awa at dakila sa pag-ibig at handa kang patawarin at bigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus, handa ka bang tanggapin ang kanyang walang katumbas na biyaya ngayon? Ano ang ibig sabihin sa iyo ng katotohanang minahal ka ng Diyos kahit noong makasalanan ka pa? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa iyong walang katumbas na biyaya. Kahit kami ay nagkasala at lumayo sa iyo, hindi mo kami iniwan, kundi ipinakita mo ang iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming lumapit at hanapin ang kapatawaran at bagong buhay na iyong iniaano. Baguhin mo po ang aming puso upang mamuhay kami ng may pagsunod sa iyo at laging pahalagahan ang iyong sakripisyo. Panginoong Diyos, ngayong umaga, akin pong patuloy na idinadalangin ang ilan sa mga may karamdaman naming mga tagapanginig. Kayo po ang magbigay ng lunas sa kanya pong nahihirapang katawan. At ang ilan naman po ay may suliranin sa kanila pong pinagtatrabahuan.
Tulungan niyo po, Panginoon, ang gumawa ng mga kaparaanan upang maging mabuti po ang kanilang kalagayan at masaya silang makapaglilingkod sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in sa atin pong himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Maraming maraming salamat po at patuloy kong ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang booklet na ito ay tutulong sa inyo upang higit nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga utos. At ang atin pong aralin sa Biblia na may pamagat na explore ang gabay sa pag-aaral na ito ay magdadala sa atin upang magkaroon, maranasan ang mapayapa at makabuluhang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilosan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin for fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ang isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakampangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan tayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahing papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa na naman pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilid kong mga kaibigan at mga kapatid. Purihin natin ang ating mahal na Diyos na sa araw na ito, pinagkalooban niya tayong muli ng buhay at kalakasan. Kaya naman tayo ay magkakasama-samang muli para pag-aralan ng kanyang salita, magkaroon ng pagpapalakasan at sumalok ng inspirasyon mula sa mga katotohanan sa banal na kasulatan. Maraming salamat po at kayo ay muli naming nakasama sa araw na ito at ganun din sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na inyong naanyayahan upang makinig dito sa ating programa. Tayo po ngayon ay mayroong napakahalagang paksa na kung saan ay liliwanagin natin upang lubos nating maunawaan kung paanong ang propesiya ay nagkaroon ng katuparan. Yan, nung mga nakaraang mga araw, pinag-aralan natin ang tungkol sa panalangin ng propeta Daniel. Hindi niya maunawaan kung anong ibig sabihin ng 2,300 days, pero nang ang Diyos ay tumugon sa pamamagitan ni Angel Gabriel, dun lamang niya napagtanto kung papaano pasisimulan yung pagbilang ng 2,300 days at kung hanggang saan ito matatapos na siyang kinasasagisagan ng pagpasok ng Panginoong Hesus doon sa sanktuaryo. Yan, napakaganda ng pag-aaral na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, kung kayo may mga katanungan tungkol sa panalangin, tungkol sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, huwag po kayong magatubili. Pwede nyo pong gamitin yung inyo pong FB message section, inyong isulat dyan sa YouTube, at ganun din pwede kayong tumawag sa 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan ang maari nating mag

noon dahil pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon na muli naming ipagpatuloy ang pag-aaral dito sa aklat ni Daniel. Naway pagkalooban ng bawat isa ng karunungan at kaalaman, lubos naming maunawaan ng maliwanag ang mga katotohanang nais niyong dalhin sa amin, na sa pag-aaral na ito makasumpong ang bawat isa ng inyong pagpapala. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin hong bibigyan ng kasagutan yung napakahalagang katanungan na nagsasabing, ano ang nilalaman at layunin ng 70 linggo na tinakda para sa bansang Hudyo mula 2300 gabi at umaga na hula ng Daniel 8? Nabanggit ang tungkol sa 70 linggo. Atin hong basahin itong Daniel 9:24. Ang sabi dito, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ng pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Nakatala sa Daniel 9:24 ang 6 na bagay na dapat mangyari sa loob ng 71 linggo o tinatawag na 490 years na itinakda bilang panahon ng pagsubok para sa mga Hudyo at sa lungsod ng Jerusalem. Atin pong alamin ang mga bagay na ito upang maunawaan natin kung anong ibig sabihin ba ng 2,300 days at ano ang relevancy nito sa atin hong pananampalataya. Unang prinsipyo, upang tapusin ang paglabag, ang ating Panginoong Jesus, upang tapusin yung pagbabayad sala, yung pagdadala ng handog dahil sa paglabag doon sa sangtuwaryo, ang Panginoong Jesus ang siya mismong gumawa ng pagbabayad sala para sa mga kasalanan o yung mga pagkakamali ng mga Hudyo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Ikalawa, para wakasan ang kasalanan, ang ating Panginoong Jesus ay ilalagay sa pamamahala sa mga kasalanan ng sangkatauhan at babayaran ang lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya makikita po natin dito po sa Daniel 9:25, dito po'y tinupad ng Panginoong Jesus ang hinihingi ng Diyos para sa kautusan sa pamamagitan ng pagbabayad sala doon sa krus at bigyan ng buhay na muli o buhay na walang hanggan ang maraming tao sa pamamagitan ng pagtawag o pagdeklara sa kanila bilang matuwid. Ikatlo, upang tatakan ng pangitain at ang propesiya, ang pangitain at lahat ng propesiya na tinutukoy sa Daniel 8:9 ay pinagtibay at tinapos. Ikaapat, upang pahiran ng kabanal-banalang lugar, ang ibig sabihin ng makalangit na sangtuwaryo ay pinahira ng Panginoong Hesukristo bago siya umakyat sa langit noong 31 AD at pumalit bilang mataas na serdote ng makalangit na sangtuaryo. Pagkatapos ay kinuha ni Moises ang langis, ang sabi sa Leviticus 8:10, na pangpahid at pinahira ng tabernakulo at lahat ng nandoon at sa gayoy pinabanal sila. Pinakikita ng talatang ito, mga kaibigan, ang gawain ng isang saserdote sa kanyang paglilingkod doon sa sangtuaryo na ito yung naglalarawan kung papaano naman ang ating Panginoong Jesus magsisilbing pinunong saserdote na ang hudyat
ng kanyang

niyang pagtapos sa mga paghandog ay yung panahon na kanyang ipinahid, oh, yung tabernakulo ng mga kasalanan ng tao na ginampana ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng sakripisyo doon sa cross. Ngayon, ang pagpapahid, oh, yung pagwiwisik, oh, doon sa kabanal-banalang dako sa sanktuaryo, ang sabing ganon, 71 linggo ang hinula ng Daniel 9 na pawang tumutukoy sa inaugurasyon ng mataas sa serdoteng ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa sanktuaryo sa langit. Yung mga pangyayaring magaganap sa loob ng 490 na taon ay ang pagpapahid ng kabanal-banalan sangayon sa Daniel 9:24. Binabanggit ang mga sa mga salita na katulad ng Godes Godeshem o sa Hebreo na ito isinalin bilang kabanal-banalan ay literal na nangangahulugang banal ng mga banal. Sa makatwid, mas mainam na isalin yung parirelang ito upang pahiran ang banal ng mga banal o pahiran ang kabanal-banalang lugar. Dahil sa panahon ng inaugurasyon ng makalupang sanktuaryo, ang kabanal-banalang lugar ay pinapahira ng banal na langis upang ito ay talaga para sa mga serbisyo nito. Sa parehong paraan, sa panahon po ng inaugurasyon ng makalangit na sanktuaryo, ito'y dapat na pinahiran upang italaga ito para sa pamamagitan ng ministeryo ni Kristo. Sa kanyang pag-akyat doon sa langit, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang sabing ganoon ay sinimulan ni Kristo ang kanyang ministeryo bilang ating mataas na serdote at tagapamagitan. Ayon nga po doon sa paniniwala ng Seventh-day Adventist Church, to anoint the most holy place means that the heavenly sanctuary is to be anointed. Nangangahulugang ito ng makalangit na mga banal na lugar ay dapat napahiran upang simulan ni Kristo ang kanyang ministeryo bilang mataas na serdote ng makalangit na sanktuaryo. Kaya nga po yung 70 propesiya, yan po yung pangunahing nakatuon sa mga kaganapan na nauugnay sa pagkamatay ni Jesus doon sa krus at ang simula ng kanyang ministeryo bilang mataas na serdote sa makalangit na sanktuaryo. Alam niyo po, napakahalagang maunawaan ang bagay na ito. Na bukas bibigyan po natin yan ng napakakumpletong pagpapaliwanag kung saan nagsimula ang 2,300 days at hanggang saan ito aabot. At ano mga pangyayari ang nakapaloob dito? Dito nga po sa tugon ng anghel na si Gabriel kay Propeta Daniel, makikita po natin na yung 70 weeks, oh, ito ho yung itinakda sa kahihinatnan ng bayan ng Diyos, ito ay kinilala. Oh, ito ay dinitermine, mga kapatid. Kaya doon sa 70 weeks, pag-aaralan natin bukas kung ano yung nakapaloob ng mga pangyayari na pawang nagsasabi ng tunay na katibayan na ang Diyos ang may kontrol ng mga pangyayari sa sanlibutan. Narito ang katibayan ng mga bagay na kung saan ay nagpapakita ng sanktuaryo pagkatapos ng 2,300 days. Ang gawain nito ay pinagpatuloy ng Panginoong Hesus doon sa langit. Bilang ang sanktuaryo doon sa langit ay nabuksan para magpasimula ng paghatol. Okay, mga kaibigan, bukas wag po kayong mawawala sapagkat napakaganda nitong ating pag-uusapan na may kinalaman dito sa 2,300 years. Kaya idalangin natin to sa Panginoon at
tayo'y hihinto muna. Sa pagkakataong ito, tayo manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Kayo ang siyang Diyos na buhay. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng aming mga puso. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, mabago kami at lubos naming matanggap ang ginagawang gawain ng Panginoong Hesus sa sanktuaryo sa langit na pawang nililinis ang aming mga kasalanan dahil kami ay lumalapit sa Kanya. Pagpalain niyo pong lahat ang nakasubaybay sa programang ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging pag-aaral. Sana'y huwag kayong mawawala bukas. Napakaganda ng atin pong tatalakayin. Ako po, si Pastor Jose Sabat Jr., lagi nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Good morning sa pagpagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagang nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo'y muling madat na ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at tigil sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po ay araw ng Webes, so Thursday, July 23, 2026. Ayan. Ilang araw na lamang, no? I think 1 week bago sumapit ang buwan ng August. Ayan. At of course, naka-live tayo sa atin po ang Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat po ng ating mga viewers na nanonood sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang ito, ang pagpapala ng Panginoon ng inyong maranasan. Ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Anumang oras kayo na ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod, mga minamahal. And of course, naka-live din tayo sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Ayan. Binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo'y sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ang pagpapala ng Panginoon, ang inyo pong patuloy na maranasan. Muli mga kasama ninyo, ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Juman Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At of course, patuloy na nakikiusap na ang programang ito'y inyong ishare, mga minamahal, upang marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod. Ano po, share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga pamilya, mga kapatid, at maging mga katrabaho o mga kamaritisan. Dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po, and of course, sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi niyo masubaybayan ang programang ito, mga minamahal, follow lamang niyo ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel. Type niyo po ang Gospel Music Ministry. Ano po? At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay maaari lamang nyo i-follow o i-send ang inyong mga messages sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number. Text lamang ninyo at magpakilala kayo para alam natin kung saan galing ang ating binabasang mensahe. Ano po? At of course, mga minamahal, samantalang kayo ay nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng lahat ng bagay, ikaw rin Panginoon na may akda ng aming mga hiram na buhay. Sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpailan lang ng aming mga tinig. Dalay papuri at pasasalamat sa inyo sa isang muling pagkakataon at pribilehiyong inyong pinagkalob sa amin na ikaw, Panginoon Diyos, ay aming mapapurihan. Maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. Mapasalamatan sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. O Diyos, tunay ka na napakabuti sa bawat isa.
Salamat, Panginoon, sa inyong laging pagkalinga sa bawat isa sa amin. Salamat din po, O Diyos, sa inyong laging paggabay at higit sa lahat sa panibagong umaga na inyong ipinagkaloob, panibagong buhay, kalakasan at taglay namin. Kung kaya, Panginoon, laging ikaw ang una sapagkat ikaw, O Diyos, ay laging tapat sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy na kasangkapanin ang programang ito, ang ministeryong ito, na magamit upang patuloy na maghayag ng inyong mga katotohanan. Maging daan upang ang mga taong nakikinig at nanonood sa programang ito ay maging mamulat sa katotohanan, makilala ang aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Ang patuloy nawa na pangasiwa ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Alright, so good morning sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry at of course sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano ho, maganda-magandang umaga, kaka-tune in pa lamang sa iba at kakabukas na kanilang mga Facebook and YouTube. Welcome sa ating paglilingkod mga minamahal. Mamaya, mayroon tayong greetings sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. At ngayong umaga, mga minamahal, ang ating pag-aaral ay makikita nyo dyan sa inyong mga screen. Ang pamagat ay The Evidence of Faith. Ano ho ang ebidensya o ang patunay ng pananampalataya? Ano ho mga minamahal? Magandang pag-aaral ito sapagkat ito po ay magde-determine sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga tagapakinig at manunood, kung tayo ba ay tunay ang ating pananampalataya. Para magpatunay ang tunay at totoo, ay dapat mayroon tayong ebidensya, ano ho, mga minamahal. May ebidensya. Sapagkat pagka walang ebidensya ang pananampalataya, sabi sa Bible ay, faith by itself, if it does not have works, is dead. Sabi sa James 2:17, ano ho. Sa ating panahon, kapag tinatanong natin ng tao, do you believe in God? No? Do you have faith in Him? Ang sagot ay, yes naman. Opo naman. Ikaw ba ay naniniwala o sumasampalataya sa Diyos? Ano po? Ay, sagot ay oo naman. Pero, gaano katotoo yung pananampalataya? Ano po? Ang Biblia nagtuturo ng mga tunay na pananampalataya na higit pa sa salita lamang. Ano ho? It is demonstrated by a transformed life, mga minamahal. Ano ho? At yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga, mga minamahal. Ano po? Dahil ang tao minsan tatawag nga lang sa Panginoon pagka nangangailangan eh. Ano ho? Pero pag walang pangangailangan, wala ring pagtawag sa Panginoon. May mga ganyang mga tao. Ano po? Pero, may tutuwid, mga minamahal, ang ating paninindigan at ating pananampalataya kapag tayo lagi bumabalik sa sinasabi ng banal na kasulatan. Magiling ko mga taga-subaybay. Ano ho? At para malaman natin ano ho, na talagang mahalaga yung ebidensya ng ating pananampalataya, ay may mga ilang examples tayo na pwede nating i-mention ano ho, si Abraham. Ano ho, yung ilan sa mga, not just si Abraham, marami pa, mga patriarchs, ano po yan, ano ho, mga patriarka. Maganda yung mga salitang patriarka eh. Dahil pag pinag-uusapan natin mga minamahal yung kanilang buhay ay gaano ba ka tinatawag nating totoo? Ano ho? Ay sila ba ay meron din pananampalataya? At ano ang ebidensya ng kanilang pananampalataya? Yun ang magandang pag-uusapan natin mga minamahal dahil ito ang katunayan. Ano ho? Halimbawa na lamang si Abraham sa kanyang pananampalataya. May binanggit po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 23. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito, hindi ba ang ating ama si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa
nang kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya nakatwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Alam nyo, napakaganda nito mga minamahal. Ano ho? Binanggit doon sa ating binasa, ang kanyang pananampalataya ay nakita doon sa kanyang gawa, no, sa kanyang pagsunod. Ano po? Kaya ang sabi roon, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yung ibinilang nakatwiran sa kanya. Sa anong paraan? Na siya tinawag na kaibigan ng Diyos dahil siya po mga minamahal ay naging masunurin. No? Yung sinabi ng Diyos na ganito, ihantog mo, naniniwala siya doon sa ating Panginoon at kaya sinunod niya. Ano ho mga minamahal? Lalo na siya pinapunta sa lugar na hindi niya nalalaman. And he followed God. He obeyed God. Ano po? Siya'y sumunod sa ating mahal na Panginoon. Ano ho? Ang pananampalatayan ni Abraham ay nagpapakita o naging nagkaroon ng ebidensya sa magitan ng kanyang pagsunod. Ano po? Si Noah, no? Si Noe, ganun din yung kanyang pananampalataya ay kung ating titingnan ay talaga namang nakikita din sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon at sa kanyang pagsunod. Ano ho? Dahil doon sa instruction ng Diyos, may binabanggit sa Hebrew chapter 11 verse 7, ito yung mga example ng faith with evidence. Ano ho? The evidence of faith. Sa pananampalataya, o kita ninyo, alam nyo pag pinag-aralan natin binasa ang chapter 11 ng Hebrews, ay puro yan pananampalataya. At dapat sinabi rito, sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. So, nagkaroon lagi ng ebidensya mga minamahal, ano? Na nung binigyan ng Diyos ng warning, binigyan siya ng Diyos ng instruction, bagaman ang sabi dito, hindi pa niya nakikita yung mga bagay na ito, ay pinakinggan niya at ginawa yung sinabi ng Diyos, mga minamahal. And that is faith with evidence, mga minamahal. Kaya tunay na talagang ang pananampalataya dapat mayroong ebidensya, ano ho? Merong ebidensya. Naalala ko rin si Apostol Pedro nung nakita niya ang Panginoon at sabi niya, kung ikaw lang, Lord, pupunta ako sa iyo. Ano, may pananampalataya. Nga lang, minsan ay merong mga tinatawag na istorbo ba, no? Na kung saan nagkuha ng attention kaya siya bumulusok. Pero yung ginawa ni Apostol Pedro ay nagpapatunay ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat faith is willing to leave the place of comfort just to follow Christ, mga minamahal. Napakaganda ng kanyang mga ganyang mga examples. At marami pang iba, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ngayon, dito sa ating pag-aaral na ito, ating alamin, ano ho, at maya-maya ating bigyang pagbulay-bulay ang ating mga sarili. Kung ako'y may pananampalataya sa Diyos, ito'y magandang tanong eh, gaano ito katutuo o gaano katunay? Ito ba ay talagang tunay ang pananampalataya? O ito ay hanggang sa bibig lamang natin, mga minamahal? Ano po? Dahil, ang alam nyo, ang pananampalataya minsan ay nasusukat yan o di kaya ay napapatunayan sa magitan ng mga karanasan natin sa buhay. Halimbawa, pagka tayo ay may mga pagsubok sa buhay, ano ho? Makikita natin kung gaano ka genuine ang ating faith kapag paano natin hinandil yung mga pagsubok nating naranasan. Dahil may mga tao na pagka sinubok, umalis na sa pananampalataya, tumalikod na. Ang ilan naman ay talaga namang doon makikita kung gaano ang pagtitiwala nila sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga noon mga gilig ko, mga taga-subaybay. At sa pag-aaral natin ito, pwede kayong self-evaluation, ano ho, self-examination, no, sa ating sarili
and meditation. Habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. Ilang mga bahagi sa ating pag-aaral ngayon, ang pag-aaral natin kung paano makikita kung tunay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang unang bahagi, mga minamahal, para makita natin ang tunay na pananampalataya, gaya na binanggit ko sa inyo, mayroong ebidensya. Number one ay, ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ano ho? Sumusunod, no? Sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Ano po? Dahil hindi po pwede na tumatawag ka sa Panginoon at ikaw ay may pananampalataya, hindi mo sinusunod ng kanyang mga salita. At si Kristo mismo ang nagsabi niyan. O, pakinggan natin. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 46, ito po ang ating mababasa. Ang sabi dito ay ganito, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ayun. Dito po mga minamahal, napakaganda nung tanong ng ating Panginoong Yesus na pwede tayo mag-reflect dito. Ano ho? Tayo ba'y tumatawag sa ating Panginoon? Opo naman, no? Sa ating Panginoong Yesus. Pero ginagawa ba natin yung sinasabi niya? Aba, baka ang sagot natin ay yun lang. Mga minamahal, ang makakasagot niyan ay tayo-tayo lang din sa ating mga sarili. Ano ho? Kaya ang tanong ay, ginagawa ba natin ito o sadyang tatawag lang tayo sa Panginoon kapag tayo ay may pangangailangan pero hindi natin ginagawa ang sinasabi niya. Mga minamahal, hindi lamang tayo basta nakikinig, no? At naniniwala o sumasampalataya doon sa sinabi ng Panginoon. Dapat may ebidensya, ginagawa natin yon. At yun ay ang ebidensya. Ang sabi sa aklat ng James chapter 1, Santiago kapitulo 1, versikulo 22, merong ganitong mababasa tayo mga minamahal. Ang sabi dito, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ayan, purihin ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, tunay, no? Marami tayong mga taga-subaybay. Pero alam niyo mga minamahal, itong ating pag-aaral ay hindi lamang basta para mapakinggan natin. Ano ho? Hindi lamang basta para tayo ay matuto o di kaya ay para tayo ay ating paniwalaan, kundi dapat ay ating isinasabuhay. Ano po? Ating sinusunod ayon sa pagkahayag ng ating Panginoong Yesus sapagkat ang sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Ngunit hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Ano ho, mga minamahal? Kaya ang pagiging tagapakinig sa salita ng ating Panginoon ay kulang. Ano ho? Dapat ang sabi ni Apostol Santiago, maging tagatupad kayo ng salita, hindi tagapakinig lamang sapagkat ang sabi niya, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili pagka ganun. Matindi, ano? Para palang dinadaya natin ating mga sarili. Kulang, mga minamahal. Kulang na kulang kapag we are just listeners. Tapos may sinasabi tayo, naniniwala tayo, pero hindi tayo sumunod, hindi tayo gumawa, mga minamahal. Halimbawa, sa pagdating sa pagpapasyang sumampalataya sa Panginoon, may ebidensya yan eh. Ang ebidensya na yan, isuko mo yung buhay mo sa Kanya, mga minamahal. Pagpapasakop ng buhay, tinalikuran mo yung dating buhay, yung dating pagkatao, at ikaw ay magpabautismo. Yun ang kasunod nun eh. And that is the evidence of faith. Surrendering your life to the Lord, pagpapasakop, total surrender, at ililibing ang dating buhay sa magitan ng tubig, mga minamahal, ng bautismo. Ganyan ang isa sa mga example. May ebidensya. And after that, pagbangon niya mula sa pagbautismo, siya'y bagong nilalang na, bagong buhay. Mamumuhay na siyang kasama ng ating Panginoon. Di ba? Napakaganda, mga minamahal. Yun ang mga tunay na gumagawa sa tinatawag nating salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya, pwede nating itanong sa ating mga sarili, ako ba'y nakikinig sa mga salita ng Diyos lamang o sinusunod ka rin ito? No, di ba, mga binamahal? Ang Panginoong Jesus ba ng aking sinampalatayanan ay siya na ba ang Lord ng aking buhay? Siya na ba ang Panginoon ng buhay ko? O ako pa rin ang nasusunod sa aking sarili? Ayan, mga binamahal. Kasi pag sinusunod mo ang salita ng Panginoon, when you call Him Lord, ay nagpapakita mga minamahal na siya na ang Lord ng buhay mo.
ano ho. Pero kung tinatawag mo nga siya na Lord, pero ang nasusunod, ikaw pa rin, kulang mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? So dapat, ang tunay na pananampalataya, may ebidensya, sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Kalawa mga minamahal, sa ating pagpapatunay para ikalawang punto ng ating pag-aaral, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa, mga minamahal. Ano ho? Nagbubunga ng mabuting gawa. Ibig sabihin, talagang dahil tayo, nung tayo sumampalataya sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ay magkaroon ng bisa yung pagkaligtas natin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Bagaman ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon kapag ating sinampalatayanan, may ebidensya ito. Ang ebidensya ng pagkaligtas, hindi yung nananatili sa dating buhay. Hindi yung nananatili sa dating pagkatao o yung dating pamumuhay, kundi bagong buhay yan sa ating Panginoon. Tingnan natin ha, ang ilang mga talata sa banal na kasulatan. Para makikita natin nagpo-produce ng good works, ang sabi sa aklat ng Efeso, ang kapitulo po ay 2, ang versikulo ay 8 hanggang 10. Tingnan ninyo ang pagkasunod-sunod sa mga talatang ito. Sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Mga minamahal, sa talatang ito natin binasa, maliwanag na tayo naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon sa ginawang sakripisyo ni Kristo. Hindi sa ating sarili yung pagkaligtas, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos, ang sabi riyan. Sa talatang 9 o sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So ang kaligtasan malinaw na hindi sa gawa natin, kundi sa biyaya ni Kristo. Pero, mga minamahal, may pero. Ngunit, makikita natin dito na pagdating sa talatang 10, ito yung ebidensya na ikaw ay naligtas, ano nang inihanda ng Panginoon sa atin na dapat nating lakaran. Ang sabi dito ay ganito, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng unang-una pa upang siya nating lakaran. Purihin ng Panginoon. Mga kaibigan, this verse is very clear and evidence of being saved. Ebidensya ng pagiging ligtas. Alin po ang mabubuting gawa? Nang tayo pala'y naligtas sa biyaya ng Panginoon, dapat mayroon tayo mga minamahal na ebidensya, yung mabubuting gawa, mga minamahal. Ano mabuting gawa? Yan ang inihanda ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na nung maranasan mo ang pagkaligtas, yung kaligtasan sa magitan ng kanyang biyaya, nang tayo sumampalataya, merong ebidensya, bagong tao, bagong buhay, bagong nilalang kay Kristo. Dati, ang buhay ay nasa kasamaan, ang buhay ay nasa kadiliman, ang buhay ay nasa kasalanan. Ngayon, ang buhay ay nasa kabutihan. Mabuting gawa, mga minamahal. Bakit? Sapagkat yan ang ebidensya na nung maligtas ang tao, sumunod na sa inyo ng aral. Ano ho? Yan ang magandang tinatawag na ebidensya. Dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan eh. Kaya nasa kabutihan na tayo. Tayo ay tagasunod na ng ating Panginoon. O, tingnan natin. Sa talata po ng Aklat ng Roma, Kapitulo 6, ang versikulo 17 hanggang 18, meron po tayong ganitong mababasa. Ang sabi po'y ganito, mga kaibigan. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. Kita nyo mga minamahal ha? Sa talatang ito, maliwanag, si Apostol Pablo ay nagpasalamat sapagkat yung mga tao na mga mananampalataya, kasama tayo, ay dating alipin ng kasalanan. Nung hindi pa tayo kay Kristo, ay mga alipin sa kasalanan. Yung mga tao pala na hiwalay pa kay Jesus,
yung mga tao na hindi pa tumanggap kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, yung mga taong hindi pa sumampalataya sa Kanya, hindi pa nagpasakop ng Kanyang buhay, ay alipin pa ng kasalanan. Ano po? At nung napalaya na sa pag-aalipin ng kasalanan, dahil naligtas sa biyaya ng Panginoon, ang sabi dito ay, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Dapat pala'y naging masunurin doon sa aral na pinagkatiwala, mga minamahal. Talatang 18, ang sabi po'y ganito, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Ayun, mga minamahal, napakaganda ng kapahayagan. Ang ebidensya ng pagkalaya natin mula sa paging alipin ng kasalanan ay tinatawag natin, mga minamahal, sa paggawa ng matuwid o ng mabuti. Yan ang ebidensya ng pananampalatayang tunay, mga minamahal na mga kaibigan. Kanina, nung naligtas sa biyaya, ang inihanda ng Diyos sa tao, mabuting gawa na. Bagong buhay na eh. Bagong pagkatao. Kaya pag na kay Kristo ka na, ikaw, mga minamahal, ay bagong nilalang. Tandaan natin yan ha. Pag na kay Kristo ka na, bagong nilalang. Bagong tao. Bagong buhay. Dahil binabago ni Jesus ang sino mang lumalapit sa Kanya at nagpapasakop ng Kanyang buhay sa ating Panginoon at namumuhay na nasa mabuting gawa, naging tagasunod niya, naging alagad niya, at naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Amen. So dito, mga minamahal, nakikita natin ang napakagandang ebidensya. Ano po? Kasi hindi po pwedeng sabihin natin na, oy, sumampalataya ako kay Jesus na aking Lord and Savior. Ano ebidensya? Ano ho? Tingnan niyo yung usap, parang magandang senaryo dito sa aklat ng Santiago eh. Kapitulo 2, versikulo 18. Merong sinasabi dito eh. Pakinggan natin hanggang 19. Santiago kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Ang wika, mga minamahal, ay ganito. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Mga minamahal, meron dito ang napakagandang senaryo. Ano ho? Yung isa, ang sabi niya, meron akong faith. Yung isa naman, sabi niya, meron akong gawa. Magkaiba. Ang sabi nung may gawa, ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo na walang gawa. Ipinakikita ko naman ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. So nakita niyo, mga minamahal, ang ebidensya ng pananampalataya, gumagawa ka. Nung sumampalataya ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, dapat sinusunod natin. Nung sumampalataya tayo na si Jesus ang ating Lord and Savior, ay dapat susunod tayo sa Kanya. Dapat gagawin natin ang Kanyang sinasabi. Ano ho? Kaya nga siya ay Lord ng ating buhay, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Pag Lord si Jesus sa ating buhay, dapat siya ang ating sinunod. Ano ho? Dahil nga, ang sabi doon, sa pananampalataya natin, naligtas tayo dahil sa biyaya ni Kristo. Ano po? Hindi sa ating gawa. At kapag naligtas tayo sa Kanyang biyaya, dahil sa ginawang sakripisyo ni Jesus na ibinigay niya ang Kanyang sarili, ay manatili ba tayo sa kasamaan? Manatili ba tayo sa dating buhay na malayo sa Kanya? Manatili ba tayo doon sa buhay na makasalanan? Dapat hindi na. Sapagkat ang sabi ng Tito Kapitulo 2, versikulo 14, o Titus chapter 2 verse 14, may sinasabing maliwanag na ganito, mga minamahal. Ang sabi rito ay ganito, siya ang nagbigay ng Kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa Kanyang sarili, ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, ang ganda nung pinag-aralan natin. Ano ho? Lalong lumiliwanag. Ano ho? Lalong naging loud and clear na when Christ gave His life, no? Gave Himself for us
para sa atin ang purpose nun para tayo matubos mula sa kasamaan. Pag natubos ka na, huwag ka nang bumalik doon. Parang sa baboy, ang sabi doon sa aklat ni Apostol Pedro na ang baboy na napaliguan na, bumalik uli sa putik, sa pusali. Ganun ang baboy. Dapat hindi pala tayo ganun, mga minamahal. Ang sabi rito, binigay ni Jesus ang buhay niya sa atin. Ano ho? Ang purpose niya, para tayo tubusin sa kasamaan. At tayo malinis niya, pakalinisin niya uli, mga minamahal. Upang tayo muling kanya maging pag-aari, kaya nga tinubos tayo ng Panginoon. At tayo ay dapat maging masigasig sa mabubuting gawa. At yan ay napakagandang ebidensya sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya ito, mga minamahal, ay paalala at isang information sa bawat mga tagapakinig natin na hindi lamang tayo basta tagapakinig, ginagawa natin, mga minamahal, ang mga salita ng Panginoon at isinasabuhay natin. Ano pang mahalagang bagay na pwede nating matutunan sa mga tanong? Ano ho? Ang tanong natin sa ating mga sarili ay, ang ating bang buhay ay nagreplika ang buhay ni Kristo? Ano ho? Dahil si Kristo tumubos sa atin eh. Ang ating bang gawa ay nakaugnay doon sa ating pananampalataya? O baka hiwalay, mga minamahal? May mga ganong mga tanong na pwede nating pagbulay-bulayan. Ano po? Ang pangatlong punto na ating makikita, mga minamahal, dapat ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting bunga. No? Yung spiritual fruit, mga minamahal, ano ho? Nagbubunga ng mabuting bunga. Sapagkat ang sabi ng Matthew chapter 7 verses 16 to 20, babasahin ko po, sabi dito, makilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. 18, hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga, verse 19, ay pinuputol at itinatapon sa apoy, kaya't makilala ninyo sila sa kanilang bunga. So ang buhay na pananampalataya at tunay na pananampalataya, nagbubunga, nagpuproduce ng mabuting bunga, mga minamahal. Yun yung mga spiritual na bunga, mga minamahal. At yan yung makikita natin, yung tinatawag nating Christ-like character. Ang tinatawag nating character ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ho? Kaya dapat ang isang tagasunod ng ating Panginoon ay namumuhay ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Yesus para makita siyang tagasunod ng ating Panginoon. Naalala ko ang mga alagad nung sila, mga minamahal, ay nangangaral. Tinawag silang Kristiyano dahil nakikita na sila'y tagasunod ni Kristo, mga minamahal. Ang tumawag sa kanilang Kristiyano, hindi naman mananampalataya, pero tinawag sila dahil sila'y tagasunod ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Ano ho? At yung mabuting bunga na binabanggit ko sa inyo ay yun yung bunga ng Holy Spirit. Sapagkat after na ikaw ay mabautismuhan, after na ikaw ay mailubog sa tubig, babangon ka na may bagong buhay at ikay babautismuhan sa Holy Spirit, mga minamahal. At alam nyo, may napakagandang tinatawag nating karanasan ng fruit of the Spirit, mga minamahal, bunga ng Espiritu. At sabi sa Galacia Kapitulo 5, ang versikulo ay 22 hanggang 23, ganda ng kapahayagan dito. Sabi rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Wow! Napansin ninyo? The very first fruit ay love, mga minamahal. Mamaya makita natin kung gaano kahalaga yung love. Ikalawa ay kagalakan. Ano ho? Ikatlo, kapayapaan. O, yun pala yung ebidensya na nasa Panginoon tayo. Ano ho? Pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, maging ng katapatan. Talatang 23, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ayun. Ibig sabihin, pagka mayroon ka noon, wala kang malalabag na kautusan dahil ang pinakaunang bunga
ng tinatawag nating sa Espiritu ay pag-ibig, mga minamahal. At ang pag-ibig, ito'y ebidensya rin na ikaw ay may tunay na pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon na kayo'y magmahalan sa isa't isa dahil yun ay ebidensya na tayo mga alagad niya, mga minamahal. Ano ho? Halimbawa na lamang, sa aklat po ng Juan Kapitulo 13, ang versikulo 34 hanggang 35, ito po yung pang-apat nating punto. Ano ho? Ang oras pala'y napakabilis. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ang tanong, bago ba talaga ito? Hindi ito bago. Pero ang prinsipyo, mga minamahal, yung layunin ni Jesus, merong bago doon. Tingnan niyo ha. Magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo ng isa sa isa't isa. Ibig sabihin, kung paanong minahal tayo, ganun din ang ipadama natin pagmamahal sa ating kapwa. Bakit? Talatang 35, sabi rito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, napakahalaga ng pag-ibig. Ano ho? Yung pag-ibig na sabi ng kantay, pag-ibig na banal, pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na unang ipinadama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit tayo umiibig? Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At nang maramdaman natin ang pag-ibig na yon, ay may padaman din natin sa ating kapwa. Dahil ebidensya yon ng tunay na pananampalataya, mga minamahal. At yung pag-ibig na ito, napakaganda ng bunga sapagkat hindi gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya nga, love eh. You have faith, mga minamahal. Ano ho? Tinatawag natin, mga minamahal, ay ito'y tunay. O, tingnan ninyo ha. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 9 at 10, ang pag-ibig na ito ng Panginoon, mga minamahal, tandaan natin, hindi ito kumukupas, ano ho, at walang hanggan. Ang pag-ibig na kumupupas at lumilipas, ang pag-ibig na peke at hindi totoo. Sabi riyan, ang mga

ang siyang katuparan ng kautusan. Mga minamahal, napakaliwanag na sinasabi ng Biblia. Ang pag-ibig pala, hindi gumagawa ng masama. Yan ang tunay na pag-ibig. Ebidensya ng tunay na pananampalataya, hindi gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya ang pag-ibig, katuparan ng kautusan, mga minamahal. Yan ang tunay na may bunga, mga minamahal, na tunay na pananampalataya, nagbubunga ng pag-ibig sa kapwa, mga minamahal. Of course, pag-ibig sa Diyos, mga minamahal. Sapagkat makikita natin na ang pag-ibig ang siyang tunay na maliwanag at patunay na ebidensya na mayroon tayong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Magiling ko mga taga-subaybay. Ano ho? At kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, sa kabila ng iyong mga karanasan sa buhay, mga pagsubok na inyong naranasan, mga suliranin, mga kapighatian, hindi tayo sumusuko, hindi tayo bumibitaw, tayo'y naging matiisin, tayo'y naging matyaga, sapagkat tayo ay merong malalim na pananampalataya sa Panginoon na alam natin hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Kaya ang tunay na pananampalataya ay matiisin, matyaga, at laging nakasandal sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Yan ang magandang pwede nating maalala. Sapagkat sa banal na kasulatan, may ipinapayo si Jesus Christ sa atin, Matthew chapter 24, verse 13. Ang sabi po ay ganito. Tingnan niyo sinasabi rito, mga minamahal. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ba, matindi ano? Ang tunay na pananampalataya dapat matiisin, mga minamahal. Matiisin. Sapagkat ang sabi dito, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Napakahalaga nito, mga minamahal, ng pagiging matiisin ng mga mananampalataya. Ano po? Sapagkat ito ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo'y maging matiisin. Ano ho? At yan ang sinabi ng Panginoong Yesus. Kaya mga minamahal, huwag nating itakwil ang pananampalatayang nagbubunga, ang pananampalatayang may ebidensya, sumusunod sa Panginoon. At yung pananampalatayang tunay, tama ang pagsunod. Hindi yung pananampalataya, ito yung aking naramdaman. Mali yan. No, kapag ikaw ay nasa mali na pananampalataya, ibig sabihin, mali ang katuruan. Hindi sangayon sa sinasabi ng Biblia. At pagkatay, nagbingi-bingihan. At hindi natin sinusunod. Sabi ni Kristo, bakit kayo ay tumatawag sa akin, Panginoon? Hindi nyo naman ako sinusunod. Malungkot yan, mga minamahal. We have to examine ourselves, mga minamahal. Kapag narinig na natin ang katotohanan, nalaman na natin ang tama, ang pamatayan ng Biblia, doon tayo, mga minamahal. Kahit na ikaw ay namulat ng matagal na panahon sa iyong paniniwala, ngunit ito'y mali, kaibigan ko, ang gusto ng Panginoon, doon tayo sa tama, sumunod sa Kanya, ayon sa pamantayan ng Biblia at sa Kanyang mga salita, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Huwag nating itakwil ang tamang pananampalataya. Ano po? Huwag nating i-reject ito, sapagkat ang sabi sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36, ito po ang ating mababasa. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Wow! Bakit po? Sapagkat, tuloy mo sa 36 at idan, kailangan ninyo ng pagtitiis. Ano? Anong kailangan? Pagtitiis. Upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Iyon, napakaganda, no? Mga binamahal. Kailangan talaga ng pagtitiis. Huwag nating itakwil ang pananampalatayang tama, tunay, nakaangkla sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi dito, kapag nagampanan natin ang ating tungkulin, atin pong matanggap ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaibigan ko, gaano katotoo ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Nanatili ka bang tapat sa kabila ng difficult na karanasan ng buhay? O ikaw ay humihiwalay sa ating Panginoon? Okay lang na humiwalay kapag peke at huwad

ating natutunang aral at na kamulatang paniniwala at tayo sumanib sa ating Panginoon. Iyan ang gusto ng Panginoon sa atin, mga minamahal. I hope na kayo nakinabang sa ating pag-aaral. Ang oras natin, napakabilis. I hope na kayo ay na-inspire, ay meron natutunan, mga minamahal. At pagkaroon tayo ng pagpapasya na sumunod doon sa tamang aral, tamang anyo, mga minamahal. At yun ay ebidensya ng tamang pananampalataya, mga minamahal. Sumusunod sa salita ni Kristo, sumusunod, mga minamahal, sa kanyang mabuting gawa na gusto ng Panginoon sa atin. Nagbubunga tayo ng mabuting bunga. Ano po, mayroon tayong pag-ibig sa ating kapwa at higit sa lahat, tayo maging matiisin sapagkat tunay ang ating pananampalataya. Bago tayo dalako sa ating panalangin, mga minamahal, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda ni Ate Dan ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga tanong, kahit sa mga viewers natin at mga prayer request, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. 0965-445-1327. Mga minamahal, mayroon din tayong pagbati mamaya after ng ating prayer sa ating page sa Gospel and Music Ministry at sa YouTube. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin na tagumpay man o kabiguan. Dapat nasa Panginoon tayo palagi, mga minamahal. Amen. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. At mamaya ha, may mga shout-out tayo at pagbati. Lagay nyo lang po dyan sa comment section natin sa Gospel and Music Ministry Facebook at YouTube. Let us pray. Dakila naming Diyos, Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo, patuloy ka namin na pinupuri, tinataas ang inyong dakilang pangalan, napakabuti ninyo sa amin. Lagi nyo kami, Panginoon, na nire-refresh ng inyong mga salita. Lagi nyo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, at tinuturuan ng mabuting aral na dapat naming sundin at isabuhay bilang mga mananampalataya at tagasunod ninyo, Panginoon. Salamat po ng napakarami, O Diyos. Hindi kami magsasawang makinig ng inyong mga salita. Hindi kami magsasawang mag-aral. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na patuloy na pagmuni-muni at pagbulibulayan ito bilang paalala sa bawat isa sa amin. Sapagkat maraming mga tukso, maraming mga hadlang, Panginoon. Subalit, sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu, magtatagumpay kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amin pong hinihiling, O Diyos, na inyong patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin at patuloy na maranasan ang inyong pagkalinga. Panginoon, amin pong inilalapit ang mga kaibigan namin na patuloy po na nagpapadala ng kanilang mga prayer request at nais nila, O Diyos, na patuloy na magtiwala sa inyo. Anuman, Panginoon, ang karanasan nila ngayon, Ikaw, O Diyos, ang nakababatid. Narito, Panginoon, ang mga kaibigan namin na mayroon pong mga karamdaman. Narito, O Diyos, ang patuloy nilang hiling na magkaroon ng kagalingan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nakababatid. Maari po ba, Panginoon, na sila'y inyong tulungan at patuloy na sakluluhan, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban. Narito po si Eden Lavenia. Ganoon din po kay Francisca Urok. Ganoon din po, O Diyos, kay Noemi Maniago. Narito din si Fid Anggalan, Panginoon, si Ramon Albento. Ganoon din po, O Diyos, si Joel Rabi, si Dr. Dante, Panginoon. Ganoon din po si Pinggoy. Nalapit din po namin si Sinaida Manarang, si Jamie Hunyo, Panginoon, o Jenny Hunyo. Ganoon din po kay Press Gabutiro, O Diyos, kay Gloria Calmona. Narito din ang kaibigan naming si Abel Romasanta. Ganoon din po kay Eugene, Panginoon. Kay Lydia Ilaja. Ganoon din po kay Romel. Kay Eva. At sa aming kaibigan si Jengel Manikat. At sa lahat po ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman na patuloy, O Diyos, na nagpapagaling. Panginoon, batid ninyo ang kanilang sitwasyon sa mga oras na ito. Tulungan nawa sila, Panginoon. At naway patuloy na andampin ang inyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay ang siya pong kanilang maranasan, Panginoon, at patuloy na manumbalik sa kalusugan at kalakasan ng kanilang pangatawan ayon po sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Patuloy din po namin inilalapit ang mga pamilyang nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, ang Brillio family, sa pagpanaw po ni Brother Donald, ganoon din po ang Nas family, sa pagpanaw din po ni Sister Lesa. Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang aming kaaliwan, ang inyong mga salita, ang siyang aming pag-asa, ang inyong mga pangako, ang siyang dapat panghawakan. Tulungan sila, Panginoon, sa panahon ng kalungkutan, pagkalumbay at pagdadalamhati, ang presensya mo'y kanilang maranasan, Panginoon. At siyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na magbigay ng comfort sa bawat pusong nalulumbay, Panginoon, na kanilang laging panghawakan ang inyong pangako, na sa likod ng kamatayan na may pagkabuhay na maguli sa pagdating ng aming mahal na Panginoong Jesus. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang mga pamilyang ito. Ganoon din po na kung saan ang mga kaibigan namin ay nagdiwang ng kanilang kaarawan, si Naneth Mamawi, ganoon din po kay Nisita Katoliko, patuloy silang pagpalain, O Diyos, at patuloy na sila'y magpuri sa inyo sapagkat ikaw ay tapat sa kanilang buhay. Ang inyong katapatan ay lagi nilang naranasan. Patuloy silang pagpalain, Panginoon, sa iba't ibang paraan ng kanilang buhay at sila'y maglilingkod ng may katapatan sa inyo. Pagpalain din po ang kahilingan ni Brother Noel Pascua anuman ito, Panginoon, ikaw o Diyos ang nakababatid at patuloy o Diyos na sila, Panginoon, ay magtiwala sa inyo. Ganoon din po sa mga pamilyang nagnanais makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ay patuloy din po o Diyos na tawagin ang mga kapamilya nila na makasama nila maglilingkod at magsama-sama kami, Panginoong, naghihintay sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Yesus. Pagpalain din po ang mga pamilya na may mga financial needs, mga relasyon na magulo. O Diyos, ang inyong dakilang pag-ibig ang siyang mamumutawi at mangingibabaw sa bawat pamilya ng bawat isa. Sa bumaghapon na ito, Panginoon, nagtatalaga kami ng aming buhay sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay, Panginoon, may kasiguruhan ang bawat buhay namin, Panginoon. O Diyos, hinihiling namin na patuloy kaming pakalinisin upang ang aming mga dalangin maging mabangong sa iyo sa inyong banal na harapan. Alalahanin po ninyo ang aming mga pamilya. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Alright, mga minamahal, sa lahat po ng mga ating mga kaibigan na may mga prayer request, kung naiwan, nakaligtaan o nahuli, ay patuloy maglilingkod ng atin pong mga prayer warriors. Ano? Papaalam lamang tayo sa radio at pagkaroon tayo ng greetings sa ating mga viewers sa Gospel Music Ministry page and YouTube. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1, of course, yan ay segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ang ating technician ngayon, kapatid na Erwin Tunyakao. Ito po yung lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumal Arsenal. Huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Magandang umaga, mga minamahal.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan and happy Thursday. Kamusta po kayong lahat? I hope kung saan man po tayo nakikinig ay tayo ay nasa mabuting kalagayan. Welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Live na live nyo po kaming napapakinggan dito sa Adventist World Radio Manila o sa AWR 89.1 FM. Kaya binabati ko po kayong lahat ng magandang umaga and happy Thursday. Gusto ko rin pong batiin ang aking kapatid na si Pauline. Today po ay kanyang kaarawan. So happy birthday, Sisteret. Sana po ay ikaw ay pagpalain pa ng Panginoon at nawa ay ikaw ay maging masaya sa iyong birthday. So mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, nais ko rin pong ipromote ang aming bagong program na Faithcast. Kasama ko po dito si Ma'am Rolyn Kadalig. So ito pong program natin, nagpo-focus po siya, pag-uusapan natin yung mga daily struggles ng isang babae, ang ating mga victories, ang ating mga uncertainties, ano, dahil bilang isang babae, marami po talaga tayong pinagdadaanan. So yan po ang focus natin. And also, syempre, makikita po natin yung kahalagahan ng pananampalataya natin habang dumadaan po tayo sa different seasons ng ating buhay. Kaya abangan nyo po yan. Yan po ay mag-air every Wednesdays and Sundays 9 a.m. to 9:30 a.m. So 30 minutes lang po yan. Sana po ay pakinggan nyo. Kayo po ay mag-tune in dito lamang po sa AWR 89.1 FM. So mga kaibigan, nais ko rin pong ipromote ang ating mga libro. Ano? Kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia? Ayan, kung nais nyo pong makatanggap niyang mga yan, ay isend lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para sa mga hakbang sa kalusugan, ako, ang ganda po ng ating mga tinatalakay. Ano? Thank you so much, Doc Blessy Varona, sa inyo pong mga naibabahagi sa amin. Ngayon ay pag-uusapan pa rin natin yung mga bagay na within and our control at yung mga bagay na wala tayong control. Ano? Ano nga ba yung mga dapat nating gawin dito sa mga bagay na ito? Malalaman po natin yan kasama si Doc Blessy Varona.
1: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Wow, medicine. Masayang puso, medicine. Grabe to. Yung maligayang puso, medicine, kaligayahan. Ang kaligayahan ay gamot. Subalit, may mga bagay-bagay na ang tao ay nagiging malungkot dahil maraming mga bagay na nagbibigay frustrations sa kanila. Halimbawa na lang, maraming tao na nagiging malungkot kasi gustong kontrolin yung mga bagay-bagay na hindi naman nila kayang kontrolin. May mga tao na talagang nagiging sad, no? Dahil gustong influensyahan, eh hindi naman nila kayang influensyahan. At may mga tao naman na kayang-kaya nilang kontrolin, eh hindi nila alam kontrolin. Ano to? Okay, so balikan po natin ang model na ginawa ni Dr. Richard Tamayo na isinulat namin sa Happiness is Medicine, I Love You Petra na ipapublish po ng Philippine Publishing House. At ito po ay itong tatlong bilog, okay? So ano siya? Sabi ko kanina, things outside my control and influence. Ano siya? Weather, pandemic, disaster, calamities, bagyo, lindol, baha. Okay, outside my control and influence. Kailangan tanggapin kasi hindi talaga makukontrol at hindi din ma-influensyahan. Lumabas ka dyan sa labas, oy ulan, huwag kang uulan. Hindi mangyayari yun, talagang uulan. Oy araw, huwag masyadong mainit. Talagang kung matindi ang summer na init, talagang iinit siya. Wala tayong influensya dun, wala tayong control. Ang kailangan lang natin, tanggapin. Okay? Ano ulit yung una? Outside my control and outside my influence. Okay? Ang pangalawa, outside my control, but I can influence. Ano naman to? other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, choices, other people, no? Pag sinabi natin other people, ibang tao, pero kailangan, pag-aralan muna natin sino ba talaga yung kategory ng other people dito sa circle na to. Ito po yung mga adult. Kasi, syempre, pagka naman bata, kailangan mo talagang kontrolin, lalo pa infant, baka malaglag, okay, baka masugatan, mapahama. Kailangan talaga nating kontrolin yon. Pero pag sinabi nating adult, abay, outside my control, and but I can influence, i-influensyahan lang natin. So, anong kategory ang kailangan nating maintindihan ngayon? Okay, ito makakatulong sa atin ng mabuti. Lalong-lalo pa doon sa may mga pamilya na may bata, may matanda sa pamilya nyo. Okay, meron po akong isang ituturo sa inyo na biblical na magandang-magandang sundin to. Hindi po ito yung category ng secular ngayon. Kasi sa mundo ngayon, meron tayong tinatawag na adolescents. Yung adolescents po, yun yung teenager, no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay? Pero sa Biblia, wala pong adolescence. Sa Biblia, meron po siyang child and man. Kasi ang sabi ng Bible, when I was a child, I spoke as a child. But when I become a man, I put away all childish things. Okay? Okay? So, ibig sabihin nito, sa Biblia, dalawa lang, child and man. Okay, paano natin malalaman yung child and men sa biblical world? At pumunta muna tayo sa Jerusalem. Sa Jerusalem, sa Hudyo po, pinapractice pa rin nila hanggang ngayon ito. Ano to? Ito po yung celebration nila ng adulthood. No? Yung adulthood nila, pagka mag-a-adult na, nagsiselebrate sila. Sa babae, age 12 years old, ang tawag nila bar mitzvah. Sa lalaki naman, bar mitzvah. 13 years old. So, gayanin natin, okay? At syempre, doon sa 0 to 13 or to 12 years old, kailangan natin ng matinding child guidance. Sa mga susunod na panahon, pag-aralan po natin yan, okay? Pero sa ngayon, tingnan natin, ang adult, i-practice natin na maging responsible sila sa actions nila, sa behavior nila, sa thoughts, sa feelings, sa attitude nila, magiging responsible sila dyan. Kasi hindi sila baby, adult na sila, man na sila. Okay, so sana po lahat pati ng mga anak natin makapakinig nito, lalong-lalo pa yung mag-adult na, no? Yung mga nanay makinig din po, mga tatay makinig. Okay, now let's try to understand this one. So ang ibig sabihin, pag things outside my control but I can influence, we are pertaining sa adult. Okay? At pag sinabi nating adult, ito na po yung practice natin, yung biblical way. Okay? So, outside my control but I can influence. But ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo na we can also make our better choice, no? Better actions. Bakit? Kasi yung gitna, yung pinakamaliit na circle, okay? Ang pinakamaliit na circle, dyan tayo eh. Things I can control. Ano yung things I can control? Mag-umpisa tayo sa belief. My beliefs, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude. Ibig sabihin, ang kaya lang natin kontrolin yung aking paniniwala, yung aking thoughts, yung aking feelings, yung aking habits, yung aking attitude. Now, para mas madali nating matandaan, gagawa tayo ng props. Itong props na to ay ating yung object lesson. Para naman pagkahalimbawa, meron kayong gustong tulungan na may namumroblema o kaya may medyo may masamang attitude or behavior or character, makakatulong to. So, gagamit tayo ng plato. Ito yung outside my control. Things outside my control and influence, nandito yung bagyo, pandemic, disaster, baha, lindol, nandito siya. I cannot control, I cannot influence. So, ibig sabihin, ibibigay mo 100% sa Diyos. Bakit? Kasi hindi mo kayang kontrolin eh. Okay? Sabi ng Bible, when I am afraid, I will trust in you, Lord. Okay, ang susunod naman, yung things I cannot control, But I can influence Mangkok. Nandito yung other people, no? Other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude. So ilagay natin dito. At ang pinakamaliit o nasa gitnang circle, yun yung baso. I can control, okay? Things I can control. My beliefs, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude. So I can control. Sa tatlong circle na siya. Pag tinap view mo yan, tatlong bilog yan, nakaganon. Okay? So, ito, madali mong magagaya kasi halimbawa, kumakain ka sa restaurant, kumuha ka lang ng items na ginagamit mo na, no? Pwedeng mas maliit pa dito, mas malaki, bahala na po kayo mag-gawa ng creativity nyo. Now, balik po tayo doon sa things outside my control and outside my influence. So, plato, no? Nandito yung bagyo, disaster. Ngayon, ang lakas-lakas ng bagyo, halimbawa lang, sabihin natin, ano, ang lakas-lakas ng bagyo, nakakatakot ang bagyo, okay? Pero kaya mo bang kontrolin? Hindi. Kaya mo bang influensyahan? Hindi din. So, again, itong bagyo, nakakatakot, ayaw natin itong mangyari. Pero, dahil kaya natin kontrolin yung gitna, yung my beliefs, okay? Ang gagawin po natin dyan, sasabihin mo, Lord, abe, natatakot po ako, okay? Pero binibigay ko po ang lahat sa inyo. I trust you more this time. Sabi, when I am afraid, I will trust you more. Okay, pag takot ka talaga, lalo kang magtitiwala, lalo kang ibibigay mo ang lahat sa Panginoon. So, ibig sabihin, kahit may bagyo, kahit may disaster, may calamities, hindi maganda situation, pero kaya mo pa rin maging kalmado at maging happy. Abay, magsuot ka ng magandang boots, and eh, kahit baha, magandang boots mo. Okay? Sabi nga, the bagyo, the calamities can cancel your plans. Yung mga plano natin sa buhay, kaya niyang hindi ituloy, hindi matutuloy. Pero it cannot cancel our purpose in life. Yung mission natin sa buhay, hindi niya kayang patigilin. Kasi atin yun eh. Atin tong bilog, okay? Tayo to, okay? So again, yung paniniwala mo na kakayanin mo maging malagaya kahit in the middle of the storm, pwede, okay? Yung paniniwala mo na kahit na hindi maganda ang situation ng panahon, pero magiging kalmado ka pa rin, pwede kasi ownership mo yung paniniwala. Okay? So, yan po. Okay, now, yung second circle naman natin, outside my control, but I can influence. Can you see? Outside my control, but I can influence. So, sinong mga nahan dito sa mangkok? Other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, other. Okay? So, ibig sabihin, nandito yung anak mo, namumroblema siguro, o kaya naman yung kamag-anak mo o kaibigan mo na namumroblema, outside my control, but you can only influence. Eh, matindi yung problema. Eh, teka muna, talagang yung influence mo hindi sakto. Ipag-pray mo, kasi that's the best influencing. Yung behavior nila, no? Naninigarilyo minsan, yung action nila, hindi maganda, hindi maayos, no? Pero hindi mo pwedeng, huwag ka manigarilyo, tanggalin mo yung sigarilyo sa bibig mo. You cannot do that. Pero ang kaya natin, ipaintindi doon sa tao, o minsan hindi pa rin kaya. Okay, lalo pa kung nakukulitan na sa inyo, ang kaya pa rin natin, ipag-pray sila at magbigay tayo ng tamang example. Kasi influence lang ang kaya natin. So, ang kaya lang din natin ay ito pa. Ito lang ang kaya natin kontrolin. I can control 100%. Ano ito? Yung aking paniniwala, yung aking kaisipan, yung aking feelings, yung actions, yung habits. I can control. Sabi nga ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. When it comes to changing my beliefs, na magandang paniniwala, changing my thoughts, lalo pa kung magandang mga kaisipan, changing my feelings, my actions, yung mga gawain ko, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Yung mga magpatawad, yung mga umunawa, maging compassionate, maging maligaya, no? Even in the times of crisis, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang ganda-gandang promise yan sa atin, okay? Ang ganda-gandang katotohanan tungkol sa atin. Pero alam nyo, tingnan nyo to, oh, ang tagal-tagal na nating nagle-lecture-lecture yung baso, walang laman. Di ba pag walang laman, malungkot, mas empty, still empty. So this illustration will give you deeper meaning of happiness. Okay? Yung deeper meaning ng happiness, mas malalim na nakaisipan. Okay? So, can you see? Wala siyang laman. So, maaaring kahit na alam niya lahat ng mga principle, hindi niya na-experience yung tunay na kaligayahan. Pero ang sabi ng Bible, alam niyo yung Psalms 23 verse 1. Ang sabi sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Okay? Ang sabi, "The Lord is my shepherd, I have everything I need." Ang Panginoon ang aking pastol, lahat magkakaroon ako, lalong-lalo pa so kung ikabubuti, no? So, pero alam niyo yung verse na 'yon, sabi, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tapos magpahinga tayo ng konting lines sa medyo forward na verses, sabi niya, "He anointed my head with oil. My cup ran it over." Tingnan niyo siya, oh. So, "He anointed my head with oil. My cup ran it over." Can you see? Oh, yung overflow ng cup mararanasan nung baso at nung mangkok, lalo pa nung mangkok. Okay? So sabi, "He anointed my head with oil, my cup ran it over." So if I'm the mom, ako yung nanay, yung overflow ko mararanasan ng anak ko. So kung tama yung overflow ko, tama yung paniniwala ko, tama yung kaisipan ko, tama yung actions ko, yung behavior ko, my cup ran it over. Mararanasan ng pamilya ko ang aking overflow. Mararanasan ng ibang tao ang aking overflow. So kung blessed ako ngayon, mararanasan ng mga nasa kapaligiran ko na blessed ako, pati sila mabe-bless. Di ba? Ang ganda. So, ang ibig sabihin po nito, unang-una, itatama natin ang ating kaisipan para yung susunod thoughts magiging maayos, yung feelings magiging maayos, yung actions magiging maayos, at pag naging maayos tong lahat, sa tulong ng Diyos, through Christ who strengthens us, yung overflow natin, magiging maayos din. At pag umayos ang ating overflow, wow, ang ganda. Kasi sabi ng Bible, "Let your light so shine before men, that they may see your good works." Ito na, yung good works natin, ito na, oh. "That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So, ibig sabihin, yung overflow natin, hindi para sa glorification natin, hindi para tayo yung ma-honor, hindi para tayo yung maging bida, okay? Yung good actions natin will glorify our Father which is in heaven. And that's the deepest meaning of happiness, mga kapatid ko. So, sana po, patuloy tayo mag-overflow ng fruit of the Spirit. Anong fruit of the Spirit? Which is love, pag-ibig, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Wow, lahat to. Pag na-overflow natin to, magiging sobrang maligaya tayo mismo at mahahawaan natin ng kaligayahan ang lahat ng na-overflow natin, no? Ng kaligayahan. At sana po, sila yung ating mga pamilya, sila yung ating mga kaibigan kasama sa bahay, no? Sana yung mga kasama natin sa kapaligiran maranasan ang tunay na kaligayahan. God bless you po. Enjoy po sa ating experiment ng overflow. Umpisa na po natin ngayon. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, Doc Blessy. So very malinaw sa atin yung explanation, no? Yung things outside my control and outside my influence. Katulad nga niya mga bagyo, mga sakuna, kabilat kanan na hindi natin maipaliwanag. Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin ito. Tanggapin na nangyayari talaga ito para magkaroon po tayo ng kaligayahan in the middle of the storm. At nandito rin po yung things outside my control but I can influence. At ang best example nga po na nabigay dito ay yung mga adult, no, tayo, no, at yung mga anak natin. Turuan po natin silang maging responsable. At ang pangatlo, things I can control. Ayan, ito yung mga bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin dahil ito daw po yung mga bagay na kaya nating kontrolin, katulad po ng ating mga paniniwala, our thoughts, our habits, our attitude. So, ayan, napakaganda po nung props na ginawa ni Ma'am or yung visual representation, no, para sa mga viewers natin sa Facebook and YouTube. Alam niyo na po kung anong gagawin niyo kung gusto niyo po yung i-share sa inyong mga kaibigan. So magtiwala po tayo sa Panginoon sa panahon po ng takot. Kaya po nating maging maligaya in the middle of the storm. Tandaan po natin yan. Pero nagsisimula po lahat sa mga, sa utak natin. Kung ano po yung mindset natin. Yung positive mindset nga po na sinasabi. Kaya naman sana maranasan po natin lahat ang tunay na kaligayahan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pumpaksa ay New Desires for New People. Pero bago po yan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Alam niyo po mga kaibigan, isa sa mga pinakamalaking himala ng Ebanghelyo ay hindi lamang ang pagpapatawad ng kasalanan, kundi ang pagbabago po ng puso. Kapag ang isang tao po ay tumanggap kay Kristo, hindi lamang nagbabago ang kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Nagbabago rin ang kanyang mga hangarin, pagnanasa at layunin sa buhay. Maraming tao po ang nagsisikap baguhin ang kanilang ugali sa pamamagitan ng sariling lakas. Ngunit ang tunay po na pagbabago ay nagsisimula sa ating kalooban. Kapag binago po ni Kristo ang puso natin, binabago rin po niya ang ating mga gusto, mga pangarap, ang ating mga priorities at ang direksyon natin sa buhay. Ang Diyos po ay hindi lamang gumagawa ng mabuting tao. Ginagawa niya tayong mga bagong nilalang. Kaya naman po sa ating topic this morning, I New Desires for New People. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Sa araw-araw ating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay New Desires for New People. Kaibigan, merong isang lalaki na ang pangalan ay si Nicodemo. Nakipag-usap sa ating Panginoon at meron siyang gustong malaman, subalit siya ay nagpunta sa Panginoon samantalang kagat na ang dilim. Ang sabi ng Biblia, ating simulan sa versikulo 1, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kasama niya ang Diyos. Kaya meron siyang gustong malaman. Ano ba itong ginagawa ni Jesus na isang guro? Paano niya nagagawa ang mga bagay kung wala sa kanya ang Diyos? Kaya ngayon meron siyang gustong tuklasin. At sa versikulo 3 sinasabi sa atin, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Sa pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoon, meron siyang binuksan na kinakailangan ang isang tao ay ipanganak na muli. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, kinakailangan siya'y ipanganak na muli. Nanupat, siya ay isang tao na merong bagong karanasan sa kanyang buhay. Isang tao na meron siya ngayong nais na mangyari sa kanyang buhay noong tinanggap si Kristo at siya ay kinakailangan ipanganak sa Espiritu. Bakit kailangan ito? At ang sabi ng ating Biblia, sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Pero ang isang taong nais na tumanggap kay Kristo, kinakailangan siya'y ipanganak na muli. Ang isang bagong buhay ay naging posible sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, kaibigan. Sapagkat si Jesus ay kanyang binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, at ang sinumang tumanggap o tatanggap kay Jesus, siya ay ipapanganak na muli. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, posible ang isang tao na magkaroon ng isang buhay na walang hanggan kung kanyang tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Paano ito mangyayari, kaibigan? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Epeso 2:13, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ngayon sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, kaibigan, tayo ngayon ay inilalapit sa Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, subalit kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ngayon ay isang bagong nilalang. Yan ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan. Ito sa 2 Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 17, ang wika, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya nga, ang isang taong tumanggap kay Kristo, dahilan sa dugo ni Kristo ngayon, tayo ay inilalapit sa ating Diyos ngayon. At kapag ka tinanggap mo si Kristo ngayon, ikaw ay bagong nilalang sapagkat ang dati mong pagkatao ay mawawala yon, kundi ang ngayong buhay mo ay yung bagong pagkatao na si Kristo ngayon ang siyang nasa iyo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Galacia 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay ang wika, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya kapag tayo ay tiningnan ng Ama, hindi yung aking maruming buhay na nakalipas na buhay, kundi yung katwiran ni Kristo. Kaya nga, ang isang tao ngayon na tumanggap kay Kristo, siya isang bagong nilalang. At bilang isang bagong nilalang, kaibigan, ano ngayon ang nais ng isang tao? They desire baptism. Ang isang tao tumanggap kay Kristo ngayon, nagnanais siyang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng banal na bautismo. Merong isang pangyayari sa Biblia. Ito ay natala sa aklat ng Gawa, Kapitulo 8, Versikulo 36. Samantalang si Pilipe na isang mangangaral ay inutusan ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu na pumunta ka sa isang yunuko sapagkat kanyang binabasa ang banal na kasulatan pero hindi niya naunawaan kung ano ang kanyang binabasa sa aklat ng Isayas. At nung pinaliwanag ngayon ng lingkod ng Diyos na si Pilipe anong kahulugan yung kanyang binabasa, kanyang naunawaan ngayon na kinakailangan siya'y magiging bagong nilalang sa pamamagitan ng isang banal na bautismo. Ano sabi ng Biblia? Dito sa Gawa 8:36, sa kanyang pagkapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng yunoko, tingnan mo, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At ang sabi ng ating Biblia, sila ay kapwa bumaba sa tubig at binautismuhan ni Pilipe ang yunoko. Maganda tingnan natin ano ba yung sinasabi sa ibang bahagi ng aklat na ito, ng aklat ng Gawa. Kapitulo 8, Versikulo 37. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Iniutos niyang itigil ang karo o karuahe at lumusong si Felipe at ang yunoko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng yunoko at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Kaya kaibigan, yun ang isang tao ngayong nagnanais na magpabinyag, yung bautismo. At pagkatapos ngayon, dahilan siya ay isang bagong nilalang, meron siyang kasiyahan ngayon sa kanyang puso. Kaya nga, the desire baptism, nakikita sa kanya ngayon yung sinasabing yung pagpaniniwala o pananampalataya at ngayon ang bautismo, ito ay isang public proclamation na tinatanggap mo ang ebanghelyo ng Panginoon. At ang banal na bautismo, kaibigan, ito yung kailangan sa mga converts na sila ayaanib sa iglesia. At ang pagtanggap ng banal na bautismo, ito ay pagsunod o pagtalima sa utos ng ating Panginoon. Ano sinasabi ng Biblia sa Mateo 28:18-20? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.

bilang iyong tagapagligtas. Kaya nga, ito ay pagsunod ngayon sa atas ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, they desire the Bible. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, ang kanyang pagnanais ngayon ay kanyang matanggap at kanyang mabasa ang salita ng Diyos. Ang wika ng ating Biblia sa aklat ng 1 Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Meron ding sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo 4:4, ang wika ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pa naman sa salita ng Diyos. Kumakain tayo ng tinapay at sa Pilipinas kumakain tayo ng kanin upang tayo ay lumago sa ating ngayong pang-physical na pangangatawan. Sapagkat kung tayo hindi kakain, paano tayo mabubuhay? Maaring ikaw ay hindi kakain ng isang linggo o kaya hindi kainom, kaibigan. Pero merong katapusan yon kinakailangan para kay lalakas ikaw ay kakain ng iyong pagkaing physical. Kaya nga, ang sinasabi ngayon ni Apostol Pedro, ang isang sanggol, nagnanais siya ng malinis na gatas, para ngayon siya'y lumago o sumulong sa kanyang pangatawan. Ganon din ang isang tao na tumanggap kay Kristo, ang salita ngayon ni Kristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan ngayon, ang siya ngayon inanais ng isang taong tumanggap kay Kristo. Sapagkat ang salita ng Diyos, kaibigan, ito yung nagpapalago sa buhay natin. Ang sabi nga, ang ibig sabihin ng Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Yung mga kasaysayan sa Biblia ay naisulat upang magsilbing halimbawa sa atin. Magsilbing turo sa atin na katulad ng karanasan ng bansang Israel. Nung sila ay pinalabas ng Diyos sa pangungunan ngayon ni Moises, kaibigan, sa lupain ng Ehipto, sila ngayon ay naglakbay patungo sa lupang Kanaan. Ang mga Kristiyano, kaibigan, patungo ngayon sa langit na Kanaan, kaibigan, tayo ay maglalakbay, taglay natin ang salita ng ating Panginoon bilang gabay sa ating buhay. Kaya nga, ang salita ng ating Panginoon ay pagkain nating espiritual. Ano pang sabi sa atin sa 1 Corinto 2, versikulo 14? Ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas ngayon, kasabi nga ni Apostol Pablo, hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin ng wika niya. Sapagkat ang sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo. Kaya kapag kasama mo si Kristo, tinanggap mo si Kristo ngayon, ang kabuhayan mo ngayon, ayon sa nais ng Panginoon, maging katulad ka ni Kristo. Kaya nga, ang isang bagong pagkapanganak ngayon, bukas siya sa katotohanan sa banal na kasulatan. Maaring kung minsan masakit tanggapin ang katotohanan. Pero ito lamang, kaibigan, ang siya nating tanging paraan upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Sapagkat kapag tinanggap mo si Kristo at tinanggap mo ang kanyang banal na salita, yung buhay mo at buhay ko na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ito ay binabago ng salita ng Diyos. Kaya nga, meron ding

0: binabanggit ang aklat ng Hebreo, kapitulo 4, versikulo 12, ang wika, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at ang utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya nga, iniantulad ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa aklat ng Hebreo, ang salita ng Diyos ay isang tabak na merong dalawang talim. Yung buhay mo na dati na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ito'y tinatapyas, inaalis para maitama ang buhay mo at ang aking buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi pa ng ating banal na kasulatan, papaano kasi ang isang tao ay maging malinis sa kanyang buhay? Narito ang sinasabi sa mga awit 119:9-11. Papaano o paano mananatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Kaya nga ngayon, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin upang ang ating buhay ay maging karapat-dapat ngayon sa harapan ng ating buhay na Diyos. Ito rin ang tagubilin ng ating Panginoon. Sa kanyang lingkod, ang pangalan ay si Josue. Nais kong basahin, kaibigan, ang kapitulo 1 ng Josue, versikulo 8, ang wika, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin o aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Kaibigan, ang tagumpay ng isang Kristiyano ay sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga yung BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. At ang sabi nga ng sumulat ng aklat ng mga awit na ito sa kapitulo 119, yung pinakahuling versikulo na 12 na aking binasa kanina, purihin ka, o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Bakit? Yan ang kailangan ng isang tao, ng isang Kristiyano. Kaya nga, kaibigan, ito yung gabay natin at ito ang tagalinis sa atin, yung ating mga buhay na hindi karapat-dapat sa Diyos ay lilinisin ng salita ng ating Panginoon. San Juan, kapitulo 15, versikulo 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kaya nga, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin ngayon upang tayo mabuhay ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Meron pa rin sinasabi si Apostol Pablo sa Efeso 5:26. Ganito ang ating mababasa. Upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Kaya nga, yung salita ng Diyos, kaibigan, ang siyang naglilinis sa buhay natin. Kaya kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, tatanggapin mo rin ang kanyang banal na salita. At meron pa rin sinasabi ito sa kapitulo 6 ng Epeso, versikulo 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu, siyang salita ng Diyos. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay niyan tulad sa isang tabak. Ano pa sabi sa atin yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito? They desire the body. Nagnanais na ang kanilang katawan ay ano? Ito sabi ng ating Biblia, 1 Juan 3:14. Nalalaman natin tayo'y dumaan mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kaya nga, kaibigan, kapag ka tinanggap mo ngayon si Kristo, iibigin mo yung iyong kapwa sapagkat papaano ka iibig sa Diyos ang iyong kapwa na nakikita ay hindi mo siya iniibig. Kaya nga, ang mga bagong mga Kristiyano o yung early Christians, ano ang kanilang kinabuhay? Meron silang wonderful fellowship, kaibigan. Ito yung sinasabi sa Gawa 2:41-45. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at mga panalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kabalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya nga kaibigan, ito yung ating napag-aralan. Yung una, ang sabi ay desire baptism. Ang isang taong tumanggap sa Panginoon, nais niyang magpabinyag. Ang pangalawa ay they desire the Bible. Nanupat nagnanais silang tanggapin ang salita ng ating Panginoon. At ang pangatlo, they desire the body. Nanupat yung mga mananampalataya, sama-sama sila sa isang kilusan, walang iba kundi ang iglesia, sapagkat ang katawan ni Kristo ngayon ang iglesia. Kaya nga, sama-sama sila, nagmamahalan sa bawat isa, igit sa lahat, sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. At ang sabi sa 1 Corinto 12:12-14, sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kaya't ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Bago tayo magtatapos, kaibigan, nais kong basahin ang mga pangako ng Panginoon sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at ingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa mahalagang leksyon na aming napag-aralan. Magkaroon nawa kami ng pagnanais na aming tanggapin na lubusan ng aming Panginoon na sumunod sa kanyang kalooban, mahayag sa buhay namin ang kanyang katuwiran. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan ngayong umaga. So, ang pagiging bagong nilalang po ay higit pa sa pagkakaroon ng bagong simula. Ito po ay pagkakaroon ng bagong puso, bagong pag-iisip at bagong mga hangarin. Ang mga bagay po na dati nating hinahabol ay napapalitan ng mas dakilang layunin. Ang makilala si Kristo, mahalin siya at mamuhay para sa kanyang kalwalhatian. Ang tunay po na sukatan ng pagbabago ay hindi lamang ang iniwan nating kasalanan, kundi ang mga bagong hangaring inilalagay ng Diyos sa ating puso. Habang tayo po ay lumalakad kasama niya, lalo niyang hinuhubog ang ating mga pagnanasa upang maging katulad ng kanyang kalooban. Ang sabi nga po sa mga awit 40 verse 8, kinalulugdan kong gawin ang iyong kalooban o aking Diyos, ang iyong kautosan ay nasa aking puso. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study o di kaya naman ay gusto niyo pong makatanggap ng mga libreng aklat aralin na ipinamimigay po namin, isend lamang po inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po muli ang ipinapaabot ng inyong lingkod. Opo, sa bawat isa sa ating lahat na patuloy na tumutugay-gay ng atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang sa napakagandang araw na ito ay muli po natin siyang katagpuin. Tayo ay uupo sa kanyang paanan upang minsan pa ay pakinggan ang laan ng langit na mga payo at gabay na siyang aakay sa atin sa kapayapaan sa buong maghapon. Kaya nga, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa magandang araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, lakas at kalusugan ng aming pangangatawan. Salamat sa pagkakataong ito na muli po kaming makalapit sa inyong paanan upang pakinggan ang gabay ng inyong salita na aakay sa amin sa buong maghapong ito na merong kapanatagan at pag-asa. Salamat po sa pangakong pakikisama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ngayon naman po ay walang iba kundi ang bunga ng banal na Espiritu ay ang kapayapaan. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, lahat po ito ay nagpapayaman sa atin pong buhay. At ito ang mabubuting bunga na inaidudulot sa atin ng banal na Espiritu sa atin pong mga puso. Alam po ninyo mga kaibigan, ang Diyos wala siyang laging nais sa bawat isa sa atin, kundi yung makagawa siya ng mabuti sa atin pong buhay. Kaya nga't nagpapasalamat tayo sapagkat ang Biblia ay isang buhay na patotoo at salita ng Panginoon na siyang araw-araw ay umaakay sa atin upang malaman natin at maunawaan ang tanging layunin ng langit ng atin pong Panginoon sa kung papaano tayo ang bawat mananampalataya opo ang bawat Kristiyano ay makapamuhay ng naayon sa nais at layunin ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Ang naidudulot po ng banal na Espiritu sa buhay ng tao maliban sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So the fruit of the Holy Spirit, sang-ayon po sa talata ng Galacia Kapitulo 5, talatang 22 at 23, kapayapaan ang bunga o di kaya dulot na dala ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Sang-ayon po sa aklat ng Roma Kapitulo 5, talatang 1, nais ko pong basahin, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tayong lahat ay inaring ganap ng Panginoon at pag-angkin ang pagtanggap sa atin ng Panginoon na parabagang hindi tayo nagkasala sa nakaraan, ang nagbigay sa atin ng kapayapaan sa atin pong Diyos. Alam po ninyo, dahilan sa ang tao ay naging makasalanan, dahilan sa pinahintulutan ng tao ang kasalanan na pumasok sa kanyang puso, since then ay ang tao is always in enmity against God. There is no peace in his heart. There is no peace in his mind. There is no peace in his life, mga kapatid. We are not naturally at peace with God because of what? Because of sin. Winasak, sinira ng kasalanan ang isang mapayapang ugnayan ng tao sa atin pong Diyos. Kaya nga't ito ang dahilan kung bakit ang mundo na atin pong ginagalawan ay laging ligalig, laging pangamba, laging takot ang ano ho, ang nasa sa puso ng mga tao. Ang tao ngayon, maging ang atin pong mga world leaders, they are talking about peace, peace, peace, but they are preparing for war. Ulitin ko ho, ang tao, ang mga world leaders ng atin pong mga bansa, they are always what? Talking peace, peace, and peace. But they are preparing, all of them are preparing for war. Kaya nga't ito ang dahilan kung bakit ang mundo na atin pong ginagalawan ay hindi mapayapa at panatag, simply because of the coming in of what we call the word sin. S-I-N. Subalit salamat sa Diyos na sa kabila na ang kasalanan ay pumasok sa puso ng tao, sa kabila na ang kasalanan ang siyang naging dahilan
kung bakit naliligalig ang atin pong sanlibutan, marami pa rin ang naghahanap at nagsasaliksik ng kapayapaan. Ang ilan, they are trying to what? To find peace in pleasure. Nagsisikap silang makatanggap o di kaya makasumpong ng kapayapaan sa kalayawan. Yung iba naman ay they are trying to find peace in entertainment. Meron din namang mga tao, they are trying to find peace in substances like ang mga pinagbabawal na mga gamot o di kaya ay mga alcohol. Yung iba naman, they are trying to find peace. Saan? Sa kapag ang kanilang buhay ay stable financially. Sa ganitong kaparaanan, ang tao ay nagsisikap na makahanap ng kapayapaan. Subalit ito ho ang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Kakaiba at malaking kaibahan sa kapayapaan na iniyalok ng Panginoon, sa kapayapaan na ipinangako ng Diyos mula sa kanyang banal na salita. There is no peace apart from God. Ulitin ko, walang kapayapaan sa sino man tao na hiwalay sa atin pong Panginoon. Ulitin ko, there is no peace apart from God. Sapagkat ang kapayapaan, katahimikan ng isipan at ng atin pong budhi ay atin lamang masusumpungan sa atin pong Panginoon at wala ng iba. Ang sabi po ng aklat ng Isaiah 57, talatang 19 hanggang 21, na wala tayong kailanman mararanasan na kapayapaan. Maliban na tayo ay nakakonekta, maliban na tayo ay nakakapit, maliban na tayo ay nagtitiwala at nananangan sa atin pong Panginoon. Worse is yet to come. There is what? Uncertainty sa atin pong kapanahunan, sa mga bagay na nangyayari sa atin pong kapaligiran. Subalit ang taong nananangan sa kapangako at kapangyarihan ng ating Panginoon ay meron pong kapanatagan. May kapayapaan. Kaya nga't kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kung meron man tayong bagay na dapat gawin sa ating buhay, kung tayo man ay nagsasaliksik o naghahanap ng kapayapaan, bakit hindi ikaw, bakit hindi ka, bakit hindi ako lumapit sa Panginoon? Sapagkat yan ang kapayapaan na hindi katulad ng inaalok ng sanlibutan. Pansamantala, subalit ang kapayapaan na alok ng langit ay pang walang hanggan. Yan ang dahilan, mga minamahal kong kaibigan, kung bakit ang Panginoon ay naparito sa lupa upang magdala, magbigay ng kapayapaan. Namatay siya para sa mga makasalanan. Siya sang-ayon po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 17, siya ang pinagmumulan ng kapayapaan. Alleluia to the name of God. Kaibigan, kung maliman ang kaparaanan mo sa paghahanap ng kagalakan, hindi ka makakasumpong sa alok na ibinibigay ng sanlibutan. Hindi ka makakasumpong ng kapanatagan sa dami ng iyong pera, sa ganda ng iyong posisyon, o di kaya ay ano ho, sa kalayawan. Makakasumpong lamang tayo ng kapayapaan sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, may mga tao, meron silang kapayapaan sa Diyos, subalit ang kanilang pakiramdam ay hindi payapa. Marahil nagiging panatag lamang sila kapag sila ay may kailangan sa Panginoon. Alam nila kung kanino sila lumalapit. Subalit kapag sagana na sila, nakakalimutan na nila ang Panginoon. Kapag sila ay abala na sa kanilang gawain, kapag sila ay may mga tinatangkilik na sa buhay, napapabayaan na nila ang Panginoon. Kaya nga't kapag dumating ang krisis, pagsubok o di kaya ligalig sa kanilang buhay, they feel what? They don't feel at peace with God. Kapag tayo ay laging mananatili at nakaugnay sa atin pong Panginoon, walang dahilan na ang kapayapaan ay hindi natin maranasan araw-araw anuman ang mangyari sa atin pong kapaligiran. Some have peace with God,
but do not feel that they are what? At peace in themselves. Peace with God should not be limited to position. Dapat ang kapayapaan natin sa Diyos ay hindi po nalilimitahan ng posisyon. Peace with God should be our daily experience. Ulitin ko, ang kapayapaan sa atin pong Panginoon ay dapat araw-araw natin maging karanasan. Alleluia to the name of God. Ang sabi nga po ni Sister White sa Testimonies for the Church, page 47, there is nothing more needed in the work than the practical result of communion with God. We should show by our daily lives that we have peace and rest in God. His peace in the heart will shine forth in the countenance. Communion with God will impart a moral what? Elevation to the character and to the entire course of action. Tanging ang madalas at bawat sandaling pakikipag-ugnay, communion sa ating Panginoon ang magtataas ng antas ng atin pong moralidad sa harapan ng Panginoon, na siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa atin pong isipan, sa atin pong puso, at maging sa atin pong buhay sa araw-araw. Salamat sa Panginoon sapagkat meron siyang pangako na ang kapayapaan na ito ay atin lamang pong mararanasan sa kamay ng atin pong Panginoon at wala nang iba. Maliban sa meron tayong kapayapaan sa Diyos, ay magkakaroon din po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Iba yung kapayapaan sa Diyos at iba rin naman yung kapayapaan ng Diyos. Sang-ayon po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, talatang 6 at 7, ito po ang binabanggit. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos na ito, na kanyang inialok, na atin pong tinanggap, ang sabi po'y na siyang magbabantay ng atin pong mga puso at isipan na nakay Kristo Jesus. Purihin ang pangalan ng Panginoon. This is what God every day through His Word, this is God's provision to each one of us, my dear friends. It's one of us na siyang umuupo sa paanan ng atin pong Panginoon araw-araw. Even when things aren't going well, my dear friends, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang kanyang ibinibigay sa atin. Sana'y huwag maging matigas ang ating isipan. Maging ang ating puso, bagkus, tanggapin natin ang kanyang alok, ang kapayapaan mismo ng Diyos. When anxiety would otherwise replace peace, sana'y huwag mangyari na tayo ay laging nababalisa. Sana'y hindi yung pagkatakot, pag-aalala sa mga bagay na nangyayari, na siyang mag-aalis ng ating kapayapaan sa Panginoon, ang mangyari sa atin pong buhay. Huwag nawang mangyari. Kapayapaan ng Diyos, lalo na kapag naubusan na tayo ng pondo, at ang ating mga utang ay tumataras na. Kapayapaan kapag ang atin pong kalusugan ay walang katiyakan. Kapayapaan kapag may mga bagyo na napakalakas ang dating sa atin pong buhay. Kaibigan, ito ang kapayapaan ng Diyos na araw-araw kanyang inialok sa atin pong morning mana. Araw-araw na kanyang ibinibigay sa atin, kaibigan. Tanggapin natin ang alok ng kapayapaan ng Diyos. Alam po ba ninyo, meron pong formula ang Diyos sa ganitong uri ng kapayapaan na meron siya na kanyang iniaalok tuwing umaga sa atin po na nakikinig ng morning mana. Una, ang formula ng kapayapaan ng langit ay ang isang buhay
na mapanalanginin. Alam po ninyo, kapag tayo ay nananalangin paminsan-minsan laang, hindi nagiging panatag ang ating kalooban kahit na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Subalit ang isang buhay na laging nananalangin, hindi naman yung lagi tayong nakaluhod, hindi naman yung lagi tayong nakapikit, hindi naman yung lagi tayong nangungusap at nagsasalita. Ang panalangin na binabanggit po dito ay may lumalabas sa atin pong bibig o wala. Ang atin pong mga isipan ay laging nakatuon sa kapayapaan ng atin pong Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Panalangin, ang Espiritu ng Diyos ang siyang ibinibigay sa atin. So dapat maging mapanalanginin tayo. Pangalawa na formula ay dapat tayo ay maging mapagpasalamat lagi sa mga dumarating sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Katulad ni Haring David, katulad ni Apostol Pablo, alam natin ang kanilang pinagdaanan at pinagdadaanan nung panahon na sila'y nabubuhay, and yet hindi nawala sa kanilang bibig, maging sa kanilang puso, ang laging nagpapasalamat, ang laging nagpupuri sa pangalan ng atin pong Panginoon. Prayer is one formula. Thanksgiving is another, my dear friends. At ang ikatlo ay ang pagtitiwala, pananampalataya, na walang pagdududa sa salita ng Panginoon na masusumpungan sa banal na kasulatan. Kapag tayo ay may kapanatagan, kapayapaan sa Diyos, at kapag tinanggap natin ang kapayapaan ng Diyos sa atin pong buhay, tayo ay magiging payapa din sa atin pong kapwa-tao, maging sa atin pong kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung meron mang tao sa ibabaw ng lupa na mapagpayapang tao, ay walang iba kundi ang kaanib ng iglesia. Walang iba kundi ang Kristiyano. Walang iba kundi ang tao na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Opo, ikaw, ako, tayo ang bawat isa sa atin na kaanib ng iglesia. Dapat ay makita sa atin na tayo ay nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Hindi tayo ang nangiintriga, hindi tayo ang nangaaway, hindi tayo ang pinagmumulan ng gulo o di kaya pagkakawatak-watak sa iglesia. At kung sakali man tayo ho ang mag-aalok ng ating kamay na may ng kapayapaan, sa ganitong paraan ay mawawasak ang anumang pagitan meron ang tao sa bawat isa sa atin. Kapayapaan. Alam po ninyo, kapag tayo ay payapa, panatag sa Diyos, at patuloy natin inaangkin ang alok ng kapayapaan ng Diyos, magiging kaibig-ibig ang ating buhay sa lahat ng mga tao, sapagkat tuwing tayo ay kanilang kasama, ang kanilang pakiramdam, sila ay panatag. Salamat, sana ay makita sa atin pong buhay, mga kapatid. Kailangan natin ang laging manalangin sa Diyos, laging magpasalamat, laging hingiin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa atin ang bunga ng kapayapaan. The unity of the Spirit in the bond of peace. Ito ho ay laging ekspresyon o di kaya katangian na meron pong revival sa atin pong buhay, merong revival sa atin pong iglesia, ang pagkakaisa, ang bawat isa ay nagkakasundo. Malala po ba ninyo ang kalagayan ng sinaunang iglesia? They were all in one accord. They were all in one spirit. They were all in one mission. They were all in one what? In one church and one faith. May pagkakaisa, nagtutulungan. Hindi yung nag-iintrigahan, hindi yung nagpapatigasan, hindi yung nagtuturuan ng kanilang darili sa isa't isa. Dahil kapag ito ho ang nakita sa atin, yung pait, yung galit, yung pagtuturo, o di kaya yung pagsasalita ng hindi maganda sa atin pong mga kapatid o kapwa-tao, nalulungkot ang banal na Espiritu.
Lumuluha ang banal na Espiritu sapagkat hindi ito ang layunin. Mga minamahal ko mga kapatid, na dapat makita sa buhay ng bawat mananampalataya, opo kaanib ng iglesia, ang mga bagay na ito, bagkus ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ang banal na Espiritu ay pinag-uugnay tayo sa isang mapayapang kaparaanan. Pagamit ka sa banal na Espiritu, mga kapatid ko. Ialay mo ang iyong kamay sa sinuman upang maranasan natin ang pagkakaisa sa atin pong kalagitnaan. Huwag natin pipighatiin ang banal na Espiritu. Bagkus, pahintulutan natin ang banal na Espiritu na maghari ang kapayapaan sa atin pong puso upang marami din ang mapagpala at makadama ng kapayapaan galing sa ating Panginoong Jesus. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Naway patuloy tayong akayin sa lubos na pagtitiwala sa Kanyang pangako at makita ang bunga ng kapayapaan upang ang mga tao, lalong higit sa panahon ngayon, ay makasumpong din ng kapayapaan na alok ng langit dahilan sa nakikita sa iyong buhay at sa aking buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami dakila naming Diyos sa kaloob at bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kapayapaan. Salamat Panginoon na sa amin pong pag-aaral ay amin pong nasumpungan ang kapayapaan. Hindi sa kung ano ang inialok ng sanlibutan, kundi kung ano ang inialok ng langit na walang iba kundi ang aming Panginoon. Ang aming kapayapaan ay nasa inyo, O Diyos. Kaya nga tulungan po ninyo na sa tuwing umaga, araw-araw sa aming buhay, ay lagi po namin tanggapin ang alok ng kapayapaan ng aming Diyos. Upang ang aming buhay naman ay magiging payapa at magiging pagpapala sa lahat ng mga tao. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, ingatan po ninyo kaming sama-sama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.